0: parang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigod, malinta. DTX 500.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilaing nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX 500. Gina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: K5. News FM.
2: Dugi-dugay init. Dapat guro alagaan tagid mayo at tori kayong lawas.
3: Correct.
2: Number one, dapat inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Oh.
2: Parisanta sang D3 bio,
3: oh,
2: nga nagaputos ang ato mga selula para hindi kita dali tapikan sang viruses kag mga bacteria.
3: Uso, blas, bong kipeber dyan, ining tawag lamot, hindi pinchidihan ko na nung kasi flu ni.
2: Parang kaso subong, no?
3: Ah, grabe.
2: Hindi nagkasakit tutunlan mo, Blackie Piper.
3: Sakit tutunlan mo.
2: Ang dengue, subong delikado, balantayan.
3: Dengue? Kag may ara nga mga... Kadumdo ka sang times ang COVID, nga daw nagaluyang tao. Do, amundamo subong.
2: Amo ni mga strain nga, no?
3: Do, may mga strain
2: subong dapat, nga kaluyang. Ginalagaan nyo lawa. So, inumgi ka mo sang Mighty C. O po ng D3 Bio or DTX 500.
3: Kapas ko galang immune system, ha?
2: Now, sa ato naman, yung magkauturan... I-check tara kay Primary ka nga ito naman yung 403 via darasang DTX 500 naging yung superior antioxidant punsaton Lori the Explorer.
0: Now, ladies and gentlemen, time for 403
2: via. Alright.
4: Maayong buntag mga K5! Ini ang 403 via kung sa diin atin hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin kaalam.
5: Mga ka-K5, kay balubala ka mo kung ano ang pinakadako nga ocean sa bugos nga kalibutan? Ini ang Pacific Ocean. Halos 30% sang bugos nga kalibutan ang sakop sini. Mas dako pa kung sugpunon ang tanan nga land masses sang Earth. Ini man ang pinakamadalom nga baybayon sa bugos nga kalibutan. Ang Pacific Ocean ang may kabug-usan na kalaparon nga nagalabot sa 63.8 million square miles o kun 165 million square kilometers. Tungod sa kasakoon kag kasangkad sini, ang average depth o kun kataasan sang kadalumon sini amo ang nagalabot sa 13,000 feet o kun 4,000 meters. Sunod sa pagtuon, nagagamay sang halos isa ka pulgada o kun 1 inch ang Pacific Ocean kada tuig.
3: Yes.
5: Inibangod ang mga tectonic plates sa idalom sini, amo ang nagasulod sa idalom sang iban pa nga mga kontinente, pinaagi sa proseso nga subduction. Halos 25,000 ka mga isla ang nakapalibot sa Pacific Ocean. Diri man masapuan ang sikat nga Ring of Fire. Isa ka daw sa patos ng kabayo na forma nga linya kung sariin, dirihalin ang halos 75% sang mga aktibo nga bulkan sa kalibutan. Kag-amuman ang ginhalinan sang 90% sang tanan nga linog sa bilog na planeta. Sulo sa mga historians kag researchers, ang nagpangalan sa Pacific Ocean amo ang explorer na si Ferdinand Magellan. Pacific, nabuot silingon, peaceful. Bangod suno kay Magellan, matapos niya maagyan ang pila ka bagyo, kag pila ka mga dagko nga balod sabtang nagapalayag sa baybayon, ang tubig sang Pasipiko amo ang nagatinir nga kalmado kag malulo. Para sa iya, ini ang Mar Pacifico, o kun Peaceful Sea. Pa diba? Kampiyon!
4: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Horotivia!
3: Kampiyon! Now you
0: now,
3: know.
0: Ladies and gentlemen, time for photo trip.
2: Ay, ang pinakalapad nga kadagatan sa bilog kalibutan is the Pacific Ocean.
3: Yes.
2: Grabe, no?
3: Apad gali? Pinaka-continent mo.
2: Apad?
3: Lapad siya. Lapad kag... ang guwaya daw cross-channel siya sang mga... from east to west.
2: Stand by, Carla.
3: The cross-channel.
2: Mayugida. So this time around, kundi ginisturyan, tamas ka na sa Bacolod,
3: yes,
2: no? This time around sa ato ng pagpangalagan, istorya hunta ang update sa BCPO. Kay mismo si Colonel Ribadomia nagapanugyan sa pamuryo nga maging responsable sa pag-post sa SOCMED. Kay man subong budlay bisan no lang gina-post mo kaysa ibang mga false pa bla mga fake news pag-ipay ba Eric? Delikado. Like what happened to sa Isulan. Naglupok lang to yung kuryente na salaan nila may tiniruhay naman sa sulod.
3: Tikay tao may trauma mo. May trauma.
2: That's the point.
3: Lupok lang gamang yato naman. Nervous.
2: Abi nila muna delikay pagkamatod wai pa yan. Ang trauma to delikado. Check the biscuit pub Carline then after that. Himalon ta karon may chance pa si Michelle Noy matawgan ta si Michelle Patino direct from the town halls of Victorias. Para mabalanta to kung kamusta. Actually, may mga congressman. Si congressman, speaker, gini mismo makadto kay Pabiyari ka.
3: Namin ako makita.
2: Speaker Buji D. No?
3: Ano siya?
2: Kiban pa ka mga congressman, para istoryahan ta tong party sa trabaho, mga isyo sa kalamay, tigiban pa ka mga concern. Kay boss naman, Drisa L. Fisher, another one.
3: Kung naman pari sila tanan.
2: Ari di halos. Kabalo ka nung kausa ng Ari sila di.
3: Nga ako.
2: Based on the survey sa bilog nga Pilipinas, ang may pinakataas nga approval rating ng mga congressman is from Negros Island Region.
3: So gusto nila malatnan?
2: So gusto nila kayo popular, din nila dalon. So imbis na hindi ni actually di schedule.
3: Ano niya man.
2: So triang schedule, ti do bugal man ato na nga ti drin na dalon. Ara ng congressman ta nga si Jules Ledesma, first district. Second district, third di Marañon. Third district, congressman Javi Benitez. Kamu na subong may ara to si iyang area. Fourth, si congressman Jeffrey Ferrer.
3: Okay.
2: Ang fifth, si congressman Dino Yulo. Si Chiding Alvarez naman sa sixth district. Kamu na pa congressman ta. Now, i-check ko na si K5 Carlara Nanoy. I-check ko si Carla Defensor Lunga sa line number 1. Alang-alang sa? Huwag kasabat si Carla. Alang-alang. Tara na. Carl, ano ining parugyan ni Colonel Ribadomia? And then isunod ta si Michelle Patiño. K5 Carla, good morning.
3: Morning, Carl.
6: Yes, so kikisabaw dyan, kikisabaw. Good morning. So nagpanugyan din si Police Colonel Eugene Ribadomia sa atong sili sa mga pumuluyo kay Kisang Ojan, kay Kisang Eric, nga mangin responsibilidad o kung mangin responsable sa pag-post sa social media. Para sinabi lang sa may mga threat-threat na bala kay Kisang Ojan, kay Kisang Eric, kay ti nga daan na ang syudad sa Bacolod mag-celebrar sa nga Mascara Festival 2026. So, dapat mangin responsable nga itong sini nga mga pumuluyo nga mag-post o kung mag-share sa mga threat, mga kung ano dira, mga negative post sa social media kay K5 dyan kay K5 Eric, agad to nga hindi magpanik kahapon sini nga mga kauturan. So may augmentation from PRO6 and PRO NIR atong sini ka pulisan diri sa syudad sa Bacolod for Mascara Festival 2026.
2: By the way, galingin na time out, Carla, antes yung pala yun nun, itime out talang happy happy birthday si Joy Joy. Ang utod bala ni Vice President Charine Pierolino.
3: Ah, okay.
2: Si Joy Joy. Tsakto na, birthday niya subong. Si Joy Joy ako si Chiche. Si Chiche, gali. Niel, sinong birthday subong si Chiche o kung si Joy Joy? Ngautod ni Ma'am Chacha. No?
3: Ma'am Chacha.
2: Sige, happy, happy birthday. Ah.
3: Happy birthday.
2: Do si, ano guro? Do si Joy Joy guro. No? Si Chiche, si Luilo mo. No? Okay, balikan ta si Kipem Carla. Carl, go ahead.
6: Yes, so amo na kay Kisa Valjan, kay Kisa Verik, mangin responsable nga aton sini nga mga kauturan sa pag-post, agad to nga wala yas ang pagpanika aton sini nga mga kauturan nga magapadulong diri sa syudad sa Bacolod para magselebrar sa Mascara Festival 2026. So aton sini nga mga kapulisan nagadugang ini sila sa augmentation from PRO6. Nagkuha sa gihapon sa kapulisan sa PRO6 kay Kisa Valjan, kay Kisa Verik, ara sa 300 ka mga kapulisan at the same time, PRO NIR nag-provide gid sa mga kapulisan isan niya mag-augment Bacolod para sa atong silinga siguridad sa pagselebrar sa Mascara Festival 2026. So, ali pa matiyan nato na pahayag na nagikan kay Police Colonel Eugene Ribadomia.
7: So, we conducted ano, simulation exercise in preparation of possible incident. Then we are intensifying intelligence monitoring at ang layan nila in collaboration and coordination with other intelligence unit. Then, ulitin ko, sa ato niya mga kasimanwa sa Bacolod, hindi na kasimanwa sa Bacolod, very responsible when posting in social media. Hindi na itong paghampangan. Hindi na itong paghampangan ang kwa. Eh, may corresponding in at din na siya. Hopefully, tanim ako naman ng isang very sa station na nag-attack sa trick na identify naman nato ng number. We're just waiting for the telco. Ang kontrol na ito kung sino ito naman. So that we can cyber warak. Same last mascara. Actually, we doubled our augmentation. We doubled the number of days na are very augmented personnel natin sa Bacolod City coming from PRO-NIR and Police Regional Office 6. Na-double ang day na are sila. Beforehand, abi ang PRO-6, yung padala dire 3 days before. So, kung is 2 weeks before, we try to apply na i-announce it. That's why we're preparing for the billeting area. Last Saturday po naman si April, na-check na po. Para ma-accommodate natin ang augmented area. Hindi man siya kadulungan. Same as last year, may frisking area kita at sa Mesudo. May pat area kita nga i-frisk ka dila sa ato niya. Kapun sa Together with our full force multiplier, another government agency.
3: Okay.
6: So, it's about John K. Cave Saverick. Yan muna daw, doon ano, ginaglabawa, ginsang BCPO, ang magdala sa backpack, kahit ipabili
2: mo na
6: sa Gyapon sa entrance kay Cave about John K. Cave Saverick. Antes ka magsulod, sa ito sila yung mga festival sites, so may mga entrance exit.
2: Portag, tigid, huwag pata ka malukon ang gunban sa Ripatuman, di ka nung coverage ito?
6: So ang gunban kay Kisab Ajan, kay Kisab Eric, nag-recommend ang BCPO sa 4 days nga gunban. Galing kay Tito, wala ito gina-approve sa ang SP kay Kisab Ajan, kay Kisab Eric. Pero malikat ni nato na si Police Colonel Ribadomia, may kansa na dali. Pero uh-huh. Di hapon, padayuno nila ang pagbantay dali sa syudad sa Bacolod. Kasi naglikat, wala pa siyang gunban kay Kisab Ajan, kay Kisab Eric. Kauli ito ang ila sininga, ano ni nga, wala na-approvar. Pero ti, amo ni nga ito, sininga kuhaon kay Police Colonel Ribadomia.
2: Sige.
3: All in all, ganyan pinatala ng pulis na nga ma-augmenta kay Five Carla?
6: Sa Fonseca Kapulisan, nayara sa 2,000 plus kay Kifab Ajan, kay Kifab Eric, plus pagin sa Apple, sining nga mga other agencies, yara tanan sa masobra de 3,000 na mga kapulisan and other agencies ang mag-bantay
2: secure
6: para sa Festival 2026 kay Kifab Ajan, kay Kifab Eric.
3: Okay, so wala pa maklaro ang gunban, buhay pa man maklaro ang deactivation sa aton nga mga cell sites, buhay pa na, no?
6: Wala gin siguro kay Kifab Ajan, kay Kifab Eric, wala gin naginapupahan ang signal jam.
2: Hindi po, hindi, no? Kaya huwag man din presidente. Ang delikado, wala gin na signal jam. Wala na kung may presidente, makadto sa tondi.
3: Oo, may mga VIP, nagibla kayo, hawa.
2: Sige, ya. Carl, sa mga report ka, at least nabalaan ta. Ginatanaw na mo na video ni Wilson padala din mala nga fountain blow, ay tubi.
3: Sige,
2: Carl, thank you, gina.
6: Yes. Kay Kifab Ajan, kay Kifab Eric, report gigan sa patrol na po sa patrol kay K5 Vincent Corral. Dahil nga balitang nagulong sa inyong Sangiri X 400 Microsecal B3 Bio. Inisi ka K5 Carl at Fonsor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Now, samtang ginahulat ng signal ni K5 Michelle Patino, i-check ta ng reaksyon man na binikon si Alta de Saison kay K5 Eric.
3: Oo.
2: Party sining kinaga.
3: Oh,
2: may interview man, no?
3: Okay.
2: Ining party sa natabo sa plaza. Mga senior na to ni sinabi nga konsyales sa Bacolod.
3: Yes,
2: eh.
3: yes.
2: It would be proper to get their side while kahapon ang aton pamulyo ya do hindi mo mapunggan ang ilang sentimento.
3: Indignation diya kahapon
2: kay sakit sa indignation kay Pabrik, no. Pero hindi mayo.
3: Until now, ha? Until now ang tao ay pakaget over kag maya gani kay may mga video.
2: Mayo kay gintingwaan ni Mayor Greg nga bisan paano masapin sa pina ni Churabla. Magpagwapo, no?
3: Kag, so, kwan, ang ilay mo, bla, make it workable, anay.
2: Workable.
3: Workable, anay.
2: Pamatian, tabing tigog ni Consial Tadi Saison. Nando, Saison, ano man iya reaksyon?
3: Nagniwang na siya.
2: Classmates sila ni Homer.
8: Well, first of all, no, iyan na sa Chiesa project, no? And Chiesa, being the tourism agency sa national government, ako personally, I was really expecting daw mayo gitang pag-ubra, no? But
3: kibot ka.
8: Lately, in the past days, we heard nga daw ka-frustrating sang nagwa. Hopefully, makorek ina sa Chiesa. But I don't know kung makahingapot pa ina sa maskara, kay maskara na, no? But the bottom line is, makaiyo based sa standards siya sang tourism standards.
9: Councilor, let's be clear, no, wala yan sang budget yung ipagwa ang city. This is all from national government.
8: Yes, this is a national project, no? 80 million sa plaza, I think 220 million sa NGC. No? So wala kita diya may gingasto, no? Ilan itanan. So hopefully they will be able to correct sang ila ubra. Pinakita ko sa pictures to kalabasa yun. So, with the letter of the mayor addressed to Secretary Lapid of Chiesa, hopefully ma-actionan niya lang.
9: Councilor, what is the possible for...
2: Okay.
8: Number one, considering nga ilan na iya-kwarta, no?
2: Ado lang o, John?
8: No? And, I think, although ila-kwarta, pero aton plaza. No, so,
3: siya na.
2: Amo ng punto na.
3: Amo ng nami na.
2: Correct. Ila kwarta, kanami sa punto, no?
3: Nami to, amo ng
2: ila
3: nami
2: kwarta, aton plaza.
3: Oo. I think it's the best.
2: It doesn't mean na kung mukha mo may kwarta, pag gusto ka mo, bisan na brown news plaza, bisan babuyo nyo na.
3: Correct.
2: Ang plaza, kung huwag nyo naging kote, pwede ba lang tiyan ma-innovate man niya nga magtaho mang plaza?
3: Oo. Oh, oh, oh. Ita tahom mo tong soundbite nga namin.
2: Kag aring pinakadami ang issue. It's not all about Tiesa.
3: Correct.
2: Because Tiesa in good faith nagatag niya pundo para syudad.
3: Mm.
2: Ang lagson ta diya ang Amigo Entertainment Electronics Entertainment ni. Kaya nga, Amigo, kamo pro di pang inamigo ang ubra niyo sa Bakulod.
3: Kagkalaan sa ilang track record, ang inang inapabugal nila ng ibang mga projects na butang na sa ilang website, ang ibang da, balda na ng mga projects. So, kunang, wala. It's not proper.
2: Ito ni Balon, no? So, kung na lang i-check na karoon samtang inactivate ang linya ni Kipay Michelle Directa sa Victorias, no? Kay ginahibalo tabla, kay subungad law, mabot si Speaker Budget D. Question. Anong ilistoryahan? Ang report na baton ta di talk about jobs, di talk about issues karamay, kagiban pa, diba si Corinti, dalon di, no? I-check tabi sa line number one, anong sitwasyon, lipot lang siya lah. Gaila kami sitwasyon da. Sa area sa Victorias, Michelle, please go ahead.
3: Overview lang.
2: K5 Michelle. Noted?
6: K5 Eljan, K5 Eric, okay lang ako mag-yo.
2: Okay. Ang audio mo daw si Michelle Gid. Okay, go ahead.
3: Sige, namin.
6: Anyway, good morning, K5 Eljan, K5 Eric. Kung adlaw October 2, pati ngayon, no, niya diri sa siyudad sang Victorias, ining Legis here in Victoria. Sa konsidiin...
2: Silingka Legis here, that is iko, though short term for legislative hearing, kagipabirik, no? Legis here, legislative hearing, correct?
6: John, kagati ini ang iga-host, no, sang aton representative from 3rd District, Mr. Javier Miguel Benitez. Kaga kaupo diri no ang mga pipila ka mga ranking officials si K5 Aljan, si K5 Eric, si House Speaker for Osto Boje D. III.
2: Okay.
6: Ara man no karon si Majority Leader Sandro Marcos along with Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si K5 Aljan, si K5 Eric.
2: Okay.
6: So ini ang patigayon noon sa town hall mismo sang Victorias sa Maydri sa May Coliseum ang D1 lang ini ako bagado kaleg di siya bigo kay Cebu Jan kay Cebu kay 2 days na siya ang event like October 2 and October 3 ang ining event ang iga cover no sang press for the day 1 kay Cebu Jan kay Cebu Eric kag kadamo diri sang iga tapkol nga pipila ka mga issues Adria at sa siyudad sang Victorias, especially dala na diri ang aton Cebu Act o kon ini kalamay or the sugar industry. K5
2: Eljan, K5 mo na bibenepisyo ta makuha da, be? Pataga Negros, issues sa kalamay, sige da son.
6: Correct. Kaga ining mga trabaho, itakol man ni K5 Eljan, K5 Eric, kagang education.
2: Importante na.
6: One of the ang pamangkot gidi karon na when it comes to the sugar industry kay K5 Aljan kay K5 Eric kiti nag-abrigaling na kita sining Vermont actually last month nag-abrigaling na but the full force kumbaga sang abrigaling is within the October
3: December October 1 gidya nga aton nga bukas galing pero ang iban October 5 ang iban October 5
6: Yes sir. Pero isang September do may pipila na ka nagpagaling na ka kay Rogan kay Frederick wala labot ang kalamay ni Araman ang aton diri nga bubas sa Baybago City but here in Victoria amo na siya ang isa sa pag-aistoryahan ang okay. Dalagan na
2: tiga tinagabot na sa pa
3: sino nang nagabot na siya why kay gida video or pictures kung sino nagabot
6: wala pa ka kay Rogan kay Frederick kay gin move actually from 7:30 na himo siya 10 a.m.
2: Tiwai pa na, ingubo na nilabot na karoon, last 10 pa. Sige,
6: yes,
2: total, tiwai pa ba sila nag-abot? Shell, at least natagaan mo na sila preliminary kung ano matabo. Nasubong salamat yun si Michelle.
6: Yes, update pa lang karoon sa iba ang mga public.
2: Tanga mo na ni Kagipay, Beric, ang kalamay.
3: Siguro walang.
2: Ang delikado na kung ang kalamay mo, daan mo na nga ito. Michelle, salamat yun.
6: Kamahal pa naman subong ni Kagipay.
2: Ani, manway na kami ah. Paano mo kung nabalaan ko nag-edad na, Shell? Kapangaping ah.
6: Kalamay.
2: Correct.
6: Pero kung hindi
2: experiment
6: no, hindi
2: salamat gid, salamat gid.
6: Anyway na nga ito, an update, mabantayan ng dugang nga balita angot sa sining legislature, Cebu nga adlaw, diri sa may Victorias. Balita gikan sa provincial capital. Ako naman si K5 Michelle Patino. Anyway nga ito, balita, galing ginadulong sa aton sa kalwan sang DTX 500 Mighty C sa D3 Bio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News
2: FM. Salamat mga K5, no? May pakita nga pictures K5 Eric matapos ang daw inarado nga kampo. Kabalo ka ko na no, gipadala ni Mayor Gregson do bako nga gamay bla.
3: Okay.
2: Do sulod. Do traktura nang kadako nga nagiobra da bla nga mga no.
3: Tumkat na.
2: Abi atongkat nga lana. Mayor Greg ha, gasaludar gid mga taga Bacolod si mo kay bisan pa paano ang laway gali pwede pagwapas make up no?
3: Siya pa na.
2: No? Kapin pa isa pa gid ang amo niya ni K5 Eric, kung hubog ka, ang laway gagwapa. Isubong ang natabo di kay Mayor Greg, ang itsura ng laway, gin-makeup pa niya gintudo. Damol sa foundation, gag-makeup, kuro gagamit yan.
3: Isa pa na.
2: Abi, pakita.
3: Pakita ba na ito? Mga ka K5, ice to the board. Tanawan niyo, anay.
2: Tanawan niyo muna ning makeover, panawag ka.
3: Grabe, pagkakita ko bago lang while I was scrolling sa report si Michelle, K5 Johnny, kung manotice mo, kalayo, far cry from what we have seen kaina kagada the other day. To kay Yuab na to, ipakita mo na to. Mga ano K5, ice to the board.
2: Ano makita nila? Amunigip ang budlayan sa mga taga GSO, guro ka K5, Eric. Let's credit it to the GSO people.
3: Katahong.
2: Kagang effort na ginubra ni Mayor Greg Gasataya sa Bacolod.
3: Arin na. Ano
2: na to? Isa-isawan niya pa na yun, no?
3: Abi, sige pala. Katahong K5, Eric, dyan sa pagplastar. Mga K5,
2: while ginabuksan pa, gariton. Arin na K5, Eric.
3: Kita na blitsura, isa mo ko. Na kita mo na oh.
2: Kundi may bilin pa ang kay Wilson gitong dugan tong ginaway pa mo ubos pintay.
3: Ubos subong kun
2: ubos niya pinta taom na.
3: Taom na kun makuha ning mga
2: inang kahoy-kahoy daw ah.
3: Oh, ara ka taom no kakasan ng mga kuno oh. Ah. Mga kudal-kudal.
2: Isa pa bigi kag i-five Adrian may click pa na picture giban.
3: Bisa. Oh, okay.
2: Okay. Ang gwapo nagli ko mo ubos no.
3: Okay na.
2: Actually kulang lang gid ka K5 Eric ang ano na padawag sila. Ano ka landscaping kulang.
3: Oh, mapintahan ng mga base ang kuno oh, kagang mga poste-poste.
2: Taom na.
3: Taom na. Amo na ni pwede na ni Mamba ka nga daw pwede na.
2: Si Mayor Greg tuduhin na lang dana. Ito tal na sugudan mo na tapos.
3: Sin ka tawo guro ma obra ni sa kadaw tapos ni tanan na.
2: Tingin na birabiraan. Overtime gani mga tao.
3: Katako.
2: Tiyang punto na da. Kung ikaw, Bimiro, huwag ka naman choice ko. Di mo naman lang no-brown mo.
3: Tiwag ka man mahimo da. Kung di i-plastar sa gusto. And look at it now. Tani ko na yung chesa, gintuod-tuod naman lang nila.
2: Nag-ubrab lang, hindi kamul-kamul?
3: Oo, hindi na kamul-kamul. Nang
2: hindi chesa, pagpasibang. Hindi, ang kontraktor.
3: Ang kontraktor sa chesa.
2: Ay, pamanas lang yung baydang ka chesa. Kung ako sa chesa, hindi ko ni pagbaydan.
3: Hindi ko ni pagbayran.
2: Kung ako, i-blacklist ko na ni.
3: Correct.
2: Pinapakawian niya opisina ka chesa.
3: Correct. For several times.
2: I-blacklist na mga muna yung klase kontraktor.
3: Ang kontraktor nga DJ.
2: Saling ni Mercy Martisano, kuwang-kuwa, yung ginangiyeng kuminto niya. Singya mo niyo. Dasig mag-make versi Mayor Greg Gasataya para sa Bacolod Public Plaza.
3: Mm-hmm.
2: Agyan ko na sa Sunday, napapicture ko dahil yun. Lawai ko na siya nagligan pag-agi nila kay Paberic mo.
3: Tiyo, tiyo, magamuni. Tapos kakaso na lang yung mga sinda na naging na wanda's kilid, no? Kakasana na, why pulos na? Why na pulos?
2: Tiling ni Ma'am Gina, bro, wow, pwede na rin.
3: Oo, pwede na. At least, makahambal kita nga ila kwarta na aton plaza, subong aton na giniya plaza, amo na nga kitang nagpakayo kay aton mo.
2: Kay ang kwarta, ilalang to ya. Pero galing, okay, kung gabi actually, in fairness man sila, na may isang itsura, galing gusto tang aesthetic, balansi dapat.
3: Eh, may adlaw, may gabi.
2: Amo nang galing ito nga na.
3: Live, eh.
2: Oh, may adlaw, may aga. Gabi. Sa gabi, ang lights natural, kinanglan, tatahom. Titahom to. Galing pagkagang itsura, tiya, do, kampo ni Ladyo, may turiting manok.
3: Lang. Hindi lang to, anay, pagpandaro ng fountain, kay baldog ito ya. Ang bald ang iya paunti niya gadanaw
2: si Jan Milo sabi yo Jan
3: ano ko lang bali
2: pensin di lang namon kada may isang punto mo ara man lang gali nga makuha pa kamo yung pangayaw nga manug hindi actually why na di abilabot ang syudad kay kunong syudad lang ni nagkonsulta ni sila sa mga artist anong pwede idugang in order to enhance the heritage of Bacolod Public Plaza why na di elabot abing syudad jan ah
3: yan ang tabi na yan ang proyekto sa
2: Tiesa no. Si Ma'am Gina Burakad, tuan ko na mamaya Idol BP, Sir Eric, para mapatunayan. Matunad. Sige, bisitahin nyo.
3: Bisitahin nyo. Tanawa nyo mga kakipay.
2: I-check naman this time around si Arp naman. Halin sa Bacolod pa yung mamaylan naman tabi.
3: Abay tanaw ng himamaylan.
2: Ining party mga kakipay Eric sa siguridad sa basikulahan kaya doon na praning na tuod mga tao. No? Ang pinaka-latest, may naglupok dito ng nag-short circuit faulty electrical wiring sa isulan Sultan Kudarat na. Kinulbaan naman sila kaya bilang school shootout. Nagpanik naman ang kabataan sa sulod classroom.
3: Okay.
2: Amo na ginambal ni K5 Eric, natroma pa ang aton nga mga kabataan. Bawad man sa ning kinagabong ka nagluntad to sa nagligad lang sa pila ka mga school shooting. May ara ta sa dito, sa Buanga. May ara ta sa Tacloban. Miara pata sa Thailand. Ito ba yung tatlo?
3: Damo na. Hindi
2: check na tabi si Kipa Barb. Ano yung tika nga ginobra nila to make sure sa ang safety sa pagkabataan sa mga balutuan. Okay, by the way, di ko maripat ha. Sa matugnaw nga pa doon, Kipa Barb, sa aga pa, namit inom DTX Coffee Mix.
3: Isa pa na.
2: Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Si Sir Raul Nababla, Migota. Tingnan ganito, Sir Raul Nava to.
3: Amo na ang goya.
2: Gadala sa taxi bla per me, kapamanti sa ton. Mayong aga lang sa inyo. And of course, sino tong friend nato na mag-asawaga?
3: Si Juan, Pardonya. Si...
2: Pardonya,
3: oh, Pardonya. Si Ma'am Pearly.
2: Pearly Pardonya. Pardonya. Kasi Pardonya. Si Banahon niya, no?
3: Si Sir mayong Giovanni.
2: Aga. Giovanni Pardonya. Kapamanti sa ato. Program ta. Ang mga taxi
3: si
2: driver,
3: Gaudil,
2: jeepney driver, na. At the same time sa aton nga mga merkado dali sa Bacolod. Libertad Public Market,
3: si
2: Burgos Public Market.
3: Bubuy Tiluring ba? Central Market.
2: At Central Market, kapamati ka na
3: yan. Central Market, Sir John Gakwan.
2: Kara na si Arf Noy. I-check na this time si K5 Arf Amores. Para at least maplastar ta. Renial, okay na? Si K5, ano naman yun?
3: Ara na.
2: Ready na si, ano? Naka-standby na? Ara na. Okay, K5 Arf, nanoning plano nila to secure sa may eskwelahan sa Imamaylan na Arf, good morning. Arf?
10: No, antes pa man nag-inuwa, inibalang nga balita na angot sa shooting threat diri sa may syudad sa Himamaylan. Very timely, it, no, ang pagduso ni Vice Mayor Justine Gatuslaw sa isa ka ordinansa sa Kifed Eljan, ka Kifed Eric para sa school safety, no, sa nga Himamaylan, bilog pribado kag pampubliko. Ginpayag ka Kifed Eljan, ka Kifed Eric ni Himamaylan City Vice Mayor Justine Dominic Gatuslaw nga iya ginatugda no nga ordinansa ang nahanungod sa pagprotektar sa mga estudyante, manunudlo kag institusyon sa sulod kagwa sang mga bulutuan ka Kifed Eljan sa syudad sang Himamaylan. Kag aton man nahibaluan no nga natapos na ang first committee meeting nila kag posible nga sa masunod na mga sinimana mapasar na ining ordinansa ka Kifed Eljan nga para no sa mga kabataan, mga manudlo no kag especially sa bilog na komunidad no sang mga bulutuan sa Himamaylan. Ang unod sini ang tinutuyo sang sini nga ordinansa ka Kifed Eljan ka Kifed Eric ang ining safe school zones, safe school premises, secure schools ready for emergencies. Ang unod sina amo nang nagaprotektar no sang mga kabataan, mga manunudlo kag sa bilog nga komunidad sang isa ka eskwelahan ka Kifed Eric ka Kifed Eljan. Sa safe school zones dabutang diri no kung sa diin mangin luwas no ang mga kabataan sa pagtabok sa mga estudyante sa dalan, ilabi na sa mga school entrances. Sa safe school premises naman mas luwas dag mas bakod no ng mga buildings, electrical systems, playgrounds, sanitations, lighting, gates, fences kag emergency sa exits ka Kifed Eljan ka Kifed Eric. Sa secure schools naman mas pabakuron. Suno sa Vice Mayor nga mas pabakuron nila ang perimeter security, security coordination sa barangay, kapulisan kag syudad para sa pag-deploy sa mga watchmen o kag visitors. Makagwa sulod bala ka Kifed Eljan ka Kifed Eric ang mga visitors no maka-access sila sa mga bulutuan. Kag ang last diri ang ready for emergencies kung sa diin very timely ang mga nagakatabok subong sa mga eskulahan. Kaya sa atin madumduman ka Kifed Eljan, ka Kifed Eric, nagtuhaw ining shooting threat sa Himamaylan National High School. Kung sa diin, nagkabaton inisang mensahe ang komunidad sa nasambing eskulahan.
2: Dugwa sa todo threat, no? Pamahog.
3: Pamahog ah. Pamahog to.
10: Pamahog. Oo, pamahog na pangtirohon ining mga senior high school students kag mga manunudlo. No?
3: Dolabo, gaya ganitong guwaya?
10: Yes, kakipad Eric, kakipad Eljan. Naapiktuhan ito no, ang pag-operate no, sa eskwelahan. Kag, sa karon wala pa nakabalik sa pag-eskwela. Pagbukas, ining Himamaylan National High School bangod sa threat nga nabaton sini. Kag nagapadayon pa sa gihapon ang, investigasyon. Sa ready for emergencies ka Kifed Eljan ka Kifed Eric mas pabaskugon ini no sa mas pabaskog ang sa tion sang emerhensya kasubong sang sunog, linog, baha, medical emergencies kag security incidents lakip na diri ang shooting threat no nga nabaton sang isa ka eskwelahan. Kag sa karon padayon nga ginadihon ini ang among ordinansa kag suno sa vice mayor no sa BC alcalde sang Himamaylan nga positibo ini nga mapasar no kay ti ni isa wala sang may nag-oppose nga sangguniang nga paglungsod members kag sa masunod naman nga mga sinima na kag KFB Alcen sa KFB Eric may public hearing ini sila kag invite nila ang mga nagkalain-lain nga mga stakeholders sa Himamaylan City. Mm-hmm. So dako ini nga bulig kag nagpasalamat man ang DepEd sa division sang Himamaylan mm-hmm. bangod nga may ara sang tikang kun sa diin masabat ini no ang mga nagakalatabo sa komunidad especially sa sulod sang eskulahan ka Kipad Erika Kipad Eljan. So amo inang aton balita no nga madulong sa karon nga aga ka Kipad Eljan ka Kipad Erika ini nga balita ginadulong sa aton sang GTX 500 MITC kag G3 Bayo. Report sa patrol ini si ka Kipad Dinar Amores sa Togalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Salamat K5 Arf Amores okay. Direct from K5 News FM kabagara. Mayo man ang gahimotik ka nga mga eskwelahan kay K5 Erika.
3: At least may action ah.
2: May action kay kabudlay.
3: Kaya sa wala.
2: Kung white action nga pag-ibon. May bagong grupo subong.
3: Okay.
2: May mga kabataan
3: okay.
2: na gina-recruit at the age 16.
3: Mm-hmm.
2: Ang ilang grupo, padawag sila, True Brown Style, TBS.
3: TBS.
2: Ang matamod na i-recruit kanila, kundi dugay na do fraternity ni guro, you cannot join the group kung hindi ka makapasar sa ilang initiation. Doon may mga pagtilaw sila kay Paberic.
3: Talaksan sa katampad.
2: Ang talaksan sa katampad ang ilang initiation, dapat mang-hold up ka convenience store. Di mga kakipay, ang pamangkot ko, di ginabantayan yung kabataan nyo, may mga bata ka mong mga muni, kaya matabo, di groom na nila kakipay, meri ka mag-isog, mga balatsagon sa pagpangulap, tag tinunto, pag-abot sa hantong nga pagidaron, sila naman ang imuon nga groomer, ang recruit man sa ibang nga kabataan. So, para may chinianta, pamatianta ang payag ni Secretary Region Vic Ribolia sa DILG, nati 78% sa mga barangay may presence sa amoning grupo TBS K5 Eric. Delikado. Di pa bang kuta, ginamonitor mo lang hindi sa atong mga autoridad ka mga kapulisan. Kaya dito sa Iloilo, natabo na ni K5 Eric mo. Pagin recruit sila ka minor de edad, ang ilang task ginatag, mang hold up, na isugata silang isa kababayi, kinold up nila, jutayan pa mapatay kay mabunan, ang ilang nakwasin pesos mo lang K5 Eric.
3: But it's not about the money mo, it's the
2: act. Yes, it's not all about the money. Why is nalabot? Importante isog ka.
3: Nga ginpanumatudaan mo, nga nanaya ka, nga may nakuha ka kwarta.
2: Nami na madakpan kung sino na ang nag-manipulate sa kabataan ni. Nami ni Bagang Sklayo. So para with Chinianta, paano ini nila ginihimo? Atensyon mga parents inyo ni. No? Aton ini. Sa ini ka paandam kung paano naton bantay. Yan kabataan ta, kabasi may impluensya sang grupo na TBS True Brown Style. Ariyo si Secretary John Vic Rimolia.
11: Yung TBS kasi, 35 years ago pa yan, nag-upos yan sa California. 25 years ago, pumunta yan dito sa Pilipinas, pero maliit lang. Pero ngayon, na-radicalize na sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiation sila. At 16 years old, inuturuan na sila magnakaw. Now, this has become too much. Ang nagko-command conference kami, lahat ng pulis ngayon, ginagada niya namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them. We will get them.
12: Sa initial information, gaano palaki na po ba itong grupo na ito?
11: They are in every LGU in Metro Manila. Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila eh. Yung iba malaki, iba maliit. Pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
13: Ano yung mga document talaga?
11: At talagang yung mga nakawan ng convenience store, sila yun. Sila talaga yun. Kasama sa initiation sila. Kaya this has gone on too much. Kasi mag-graduate yan eh. 16 years old pa lang, ginugroom na sila para gawin to. And then it goes on. sila rin ang ginagamit para mag-groom ng mga bata. Para ngayon, natututo na mag-bomb threat at saka mag-gun threat sa mga eskwelahan. Sila-sila rin yan. So it's time. We will take action.
3: Okay.
2: Okay. Kipay Merrick, siguro kalawig na kaysa Los Angeles 25 years ago. Gamay pa lang sila pero subong on a worldwide scale ang ilang operation.
3: Inisya ang kundi alin sa Amerika, no? It started sa California actually. Isa ini ka small gang of Latin American boys.
2: Radical group.
3: Oo, nga kung tawagon da Sorinho group dito na tawag sa ila, da Sorinho group.
2: Okay.
3: Sanguligin ban sila. Tungod kay kalaban sa mga Meksikano, blang ang mga immigrants halin sa Mexico, illegal lang sa California.
2: Grupo-grupos lang.
3: May mga Pilipino, kag may mga iban nga Meksikano nga grupo, nga ginpang deport. So, ibas niya ang konsepto sang Sorrenyo Gang, nga sang uli naghimo TBS 13 dito sa California, gindala diri sa Pilipinas. Nga agindala. Kay ang mga gang members, nag-uso ni Blackie Pebble dyan ng frat-frat. So, amo rin guwaido frat-frat. So, ini sila, amo ini
2: dito
3: sila.
2: Dito sa Manila, may faction na mo.
3: May grupo.
2: Pinoy versus Mexicano, dumduman mo na eh. May grupo ka Pinoy, binalbalanay kontra ng mga Mexicano. At pa rin mga Mexicano, nadlokin sa Pinoy, kay isugman mga Pinoy mo. Sa Amerika, nadlokman ng Amerikano sa Mexicano.
3: Ti amo ni subong ari na di sa aton, it all started from a local fraternity. Kag subong kay ara na sila ang ila initiation just like what's happening in California in 1930s before mga K5 nagapang hold up ini sila sa mga convenience store.
2: Okay.
3: Ang tradisyon ni Sorrenyo. Si Sorrenyo is a local gang leader in Southern California sang una nga amo ni pang hold up sang mga convenience store sang Obraya. So gindala na sa Pilipinas. Sang uli hiway labot sa pang hold up sa mga convenience stores. May dalanis la kay Pebble dyan nga mga local drugs nga amo ini okay. Ginabaligya nila kay mga runner ini sila kag
2: Labi, no?
3: Sila na ini ang kabataan nga pirmi lang nga makita mo nga gahampang-hampang sa amo ni mga Roblox
2: Delicado.
3: Because if you will notice ang Roblox kala may mga Mexican sila da kag mga Latin American nga mga inputs so amo na ni ang TBS 13 ang ngalan niya sing unang Sorrenyo group dito sa Southern California. So ari sa Pilipinas and this is now alarming tungod kay out of 83 provinces suno sa kay Congress DILG Secretary Remulla 78% na ang ara subong nasulod nila.
2: Grabe.
3: Grabe na.
2: Ang aton niya is anong tikang ginihimo subong sang liga ng mga barangay no? To monitor this group. Anong ginobra sa PNP? In order to monitor this group because this is very dangerous. May grupo na nakita na identify members ng TBS dali sa Bacolod.
3: May ari di.
2: Di dapat bantayan tani sila.
3: Siya mga pader-pader.
2: Hindi ay yan ang muning line man ng grupo ang gamo amo niya.
3: Line man na siya.
2: Ang masakay na sa lakyan mo amo na.
3: Amo na yan ang mga grupo sang kuhan sang mga Roblox boys.
2: Ti delikado
3: pa gid. Ilaman ni decision.
2: Ti Roblox boys na gasulod ang mga online nihilistic group. Ining grupo sang TCC, True Crime Community,
3: True Crime naman na
2: 369.
3: Timigo naman nila ni si TBS. Kita mo na may mga sa mga graffiti sa wall, the writings on the wall.
2: Ila naman na.
3: TBS 13 meron na. Tapos may ara man ang TCC, ara man na da. Upo
2: True nila. Crime, kadelikado na.
3: Upo
2: so,
3: sila.
2: Abi na to na mamulan ni sila. No, they are very dangerous because there is somebody, panawag tani sila, groomers. Na nag-manipulate sa ila. They're trying to mislead these young people. Ginapatalang sila.
3: Correct.
2: Gina-inject sa ila panguna-una ang kaakig kakipaberik.
3: Correct.
2: Maakig ka sa ginikanan mo, maakig ka sa utod mo, maakig ka sa mga classmate mo. Hatred, hasta sa uli nga kumapuno ka na sa kaakig, ang balong ka na nila po, tuwas bla, batuib bla.
3: Ang main target na sining mga kabataan nga daw disgruntled sila.
2: Ang panawag na to silang kabataan lang nga misguided. Inablang do ka desperado, do permila may problema, makita lang na sa posting mo.
3: Ang malungkot to. Gigang ka to permi, nanay mo, gigang ka to permi, tatay mo.
2: Ang imo din ang kipaybalik sa kanila mo. Iya.
3: Pamilya, tadi iya.
2: Ipabatsyag nila sa imo nga love kanila.
3: Where you belong, do.
2: Ga-care sila sa imo.
3: Where you belong, Drika.
2: Ang purpose na is to gain your full trust and confidence. Hinali, gani, nagsalig ka na, ma-feel na nila ka do ka-open book ka na sa ila, magkutungan na si, may po sila sa tatay mo. Pila ka mo kabilog sa balay nyo, may do ka mo. Hambalo ka na nila, ngati, Bun, abla, kontramos nga, nadlokos nga tisting yan, ay sa Koreño kag si Idos Balay niyo.
3: Hindi ka madlok, ari ka media, huwag yan, napisot nung taga
2: dito sa piyak. Amo na ang ilay mo, ang taga ipagyo.
3: Hindi na mapriso, yaka yung hubing
2: na amo na sila, kadelikado mo na kag ipagyo, Rickman. That's why nga ginasulit-sulit, taliway kami yan ng ipagyo, Rick, kakatakan, kay nga, ha, kung sa amo mo na nga pamaagi, mapahanumdum, taga ginikanan ta, it is not safe, ng bata mo sa kwarto, ay gagwagwa. Sabi mo, safe na? Huwag kang balogali dito, giniluan utok yan.
3: Damo na siya.
2: Ricardo.
3: Kalain okay, kay ang penetration niya sa community is now on the grassroots.
2: Pabatian ta naman si Auntie Claire?
3: Ara siya?
2: Si Auntie Claire.
3: Idol!
2: Kay nga, delikado, si Auntie Claire gahambal.
3: Ano siya niya?
2: Kung ano desisyon ka Supreme Court, gusto namon i-postpone eleksyon, pero basis lang hindi ko Supreme Court, sundo namon.
3: Sa eleksyon, ha?
2: Ang, ah, pamati, tanan niya mga gahando, maglaga,
3: maragay. Ito, DTX 500, to, para
2: ano, niya ano, ang tanan niya gusto maglaga, maragay kagawad, kagkapitan, pamatiin niyo, aring tunog sa Malacanya, doon naglainaw, abi.
14: Nang Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
2: Okay. Kabalo ka ko na no ang matabo sa Likagipay Beric. Oh. Sa Monday, i-deliberate kay para sa petitioner na si Attorney Romulo Macalintal ang Republic Act 123-26. Isusahang ako niya ko lang. Ang Republic Act 123-26. Nga nag-postpone sa eleksyon, nagalapas sa kinamatarong sa mga pumuriyo magbuto. Amo nang argumento nila. Doging practice lang ba?
3: Balokan lang yung pamala. Kung yung 1-2-3?
2: Oo.
3: Nga 1-2-3-2-6, no? Oo. Ang iba niya mong, nga 1-2-3-2-6.
2: Tiinay ako ng manok mo sa Bulacan. Duhay na siya pre, 1-2-3-2-6. Uy, pag-apong ka 2-6,
3: ha? Uy, ganyan. Nga 1-2-3-2-6. Nga eleksyon na niya.
2: Ha?
3: Eleksyon niya. 1-2-3-2-6.
2: Ang isyo sa mong kag-ipamerika mo ni, kung ang Supreme Court madesider pabor sa petisyon, ang COMELEC mag-aproseso sang administrative power kag operational capability to move the election to another appropriate date close to November 2026 and that is first week or second week of
3: December.
2: Tapos.
3: And the filing of certificate of candidacy, kung matabugin man sa pitsa 5 na tuloy-tuloy ang eleksyon, i-move nila ang filing into later date.
2: Sa malipot ga pulong, hindi pa tapos ang laban.
3: Kag kon in kaso nga magdaog si Macalintal, December
2: tuloy ang laban.
3: Tuloy ang laban. Kon hindi magdaog si Macalintal,
2: November 2028. Pero dumaog si Macalintal,
3: disgrasya gid.
2: Next week may filing na sang COC.
3: Yes, balik kita sa kapihan, paryintit ang tanan, dapulayon ang tanan, bising gamay nga lutak nga paulaan ta tatlo kapala nga balas.
2: Ha?
3: Kita mo.
2: Amo galing na. Alam ko naglinong ang kapihan. Tubong magarot naman yung kapihan. So bantayan tali sa Lunes, nobody can tell. Bastang tinaga nila, hindi pa tapos ang laban. Another day.
3: Another FDLP.
2: Sa pangalan naman ni K5 Rainiel Alcantara, Adrian Gantalao, upo naman Station Manager Ron Spalma, din siya Tita Colleen Cubiam, PWRC and President Dr. Ramilu. Ako naman si K5 L. John Castanio.
3: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kaningawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye.
15: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasi nga pagtimula, kalma lang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s,
0: 1980s and early 2000s. Watch their performances at the McCollum City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX

0: kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, good morning. Welcome kamo sa Biyernes nga edisyon sa ato nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Now, diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga magakon sa aton, magapabaskog sa aton nga immune system para kita tanan maging healthy. Upon naton sa aton nga programa si Brad Paul. Medyo kuano nang nagaidlak gid sa subong kag nagalitik-litik ang mga maskulo. Upod man naton si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner ako galing si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Brad Paul, mayong aga.
2: Engineer, mayong aga si imo kag sa mga suki naton ngatig palamit. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Sir
2: James. Ang mangin topiko naton karon is ang almoranas eh.
1: Ah?
2: Oh, ang hemorrhoids.
1: Okay, okay.
2: Simple nga topiko, kapilata naman yung mabalik-balik. Di ba? For the benefit sa wala pa ni makabalo, kag sa mga nakaibalo natin, ma-reinforce lang. Ah,
1: ang may kilala ko Sir Jean Paul, nga ang gipangalan niya sa iyang bata, nga isa is almoranas. Okay. O, tapos, ang isa naman, the gonorrhea. Magrabi ng mga klase. Klase.
2: Hindi sa Joker.
1: Hindi totoo niya. Totoo gina niya.
2: Gini mo, joke ang kabataan niya, bilong ang kabuhi niya.
1: Oo, tike. Wala man siya abinalage kung ano-ano niya. Abinila mo rin. High-tech. High-tech ng mga ngalan.
2: Siguro ang si Almo. So, yeah, hindi na pagsundon ang inambal engineer. Kalanan ito ang tadlong atong kabataan, ha? Mag DTX 500, kag may TC, kay dako ang mabulig sini for maintaining our digestive tract. Malikawan ang mga inflammatory conditions, labi na ang mga problema sa aton nga alagyan sa pagkaon. Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung gusto niyo makabawi sa lawas niyo, kibisyuhan ka mo, palapulaw ka mo. You're eating unhealthy food nga gapanubo sa imo kabuhi, kanalan naka DTX 500, your cell protector. Let's protect our body from the foundation of our health, which is our cells. So dapat naka DTX 500 ang nami pagindi, kay may ampalaya extract kapanubo sa imo gitawag nga blood sugar, because natural usar sa blood mo, no, ang munsa help transport sang glucose sa imo gitawag nga cells para hindi magtinil sa imo dugo. So kung gusto mo magnubo imo blood sugar naturally, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas. Ang Mighty C, ang kagaya ginatawag nga alkaline vitamin C, may aray ni siya ginatawag nga abilidad nga pakusugon ang imo immune system para makabato man sa ginatawag ng mga invaders, mga harmful microorganisms like virus and bacteria. So mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, kampiyon ang skin health. Ha, gaputi ka, kaya gataas ang glutathione level mo kung naka-Mighty C ka. Kag, ha, gataas man ang collagen production mo kung naka-Mighty C ka. Kay amunin ka lang ng collagen to para magdamo sa imo lawas. No, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye health, mag Eye Care Gold. Eye Care Gold ang pinakakampiyon ng food supplement regarding in supplementing the health of your eyes. No, kampiyon gini, kay may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that basically helps protect your eyes from eye diseases para ma-maintain ang 20/20 vision. Biskan ga cellphone, biskan ga computer, kag permiga pulaw, no, para protektahan ang aton mata, mag Eye Care Gold. Parisan sang eye care drops para ma-relax ang aton eyes. And of course, kung tangkaso ubos ipon kagilanat, dala sang ginatawag ng mga mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no. So, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa.

0: istoryante to ang pinaka-vital nga problema sang kalabanan ining Almoranas.
1: Ay, karoon na, nang gida. May interject lang ko ha. Sa talk ni Doc Soliantas, bungong uso. Uso nga sore eyes, no? Kung paano wala makabulig ang D3 Bio in fighting sore eyes.
2: Sige.
0: Sige.
2: So, engineer and Sir Boy, sa tundag pala mati, doon naka-relate ka, engineer, sa topic ta?
0: Tiyo, basta... ang Almoranas?
2: In some point sa... Define tanay ang Almoranas, engineer. Almoranas, may sa sulod, may sagwa.
0: Aha.
2: Okay. Hemorrhoids ang tawag sina.
0: Okay, sa English, okay.
2: Hemorrhoids. Ang imong alagyan sa imo pupo, we call that rectum.
0: Aha.
2: At ang imong anal sphincter.
0: Okay.
2: Rectum. Band of ring sa isang muscle, engineer.
0: Okay.
2: Na makipot siya. Airtight na.
0: Wala,
2: gid. Kita mo, hindi ka guwang utot, kundi ka mapuog pag-iutot.
0: Hindi airtight eh.
2: Airtight. Watertight, airtight. Kung ang iyang integrity na hindi compromise, engineer, why gina may makagwa da iya?
0: Uh-huh.
2: Otherwise, gabinasa ng imo brief eh.
0: Uh-huh.
2: Oo, underwear mo. So, airtight, watertight. Bali, engineer, ang aton nga, ina siya nga parts ang aton nga lebo, okay, may highly vascularized na, damo na da, engineer,
0: okay,
2: blood vessels. Once ang imong pupo, poops, nalambot na dito, naog na bla.
0: Oo, sa last na
2: gid. Matouch na da ang imong walls, ang imong anus, masend na signal sa brain mo nga lang nga, mapupo ka.
0: Okay, so ang sphincter da yun, makuan?
2: Kung hindi kapagid, mulat na siya nga, ikaw ang mabuna mo, kung hindi kapagid, masend sa signal nga skit-sakit kayo.
0: Okay.
2: Madlagan ka puli. Madlagan ka pa si R. Kagi ka na.
0: Kagi.
2: Nag-sumpit.
0: Before, may mga appointment, hindi naman diretso. Dito ka lang sa kusina.
2: Before na magpadayon, inanay nyo na agad DTX500. Inanaanay, kiba siya nalipat kung mag-inom si na.
0: Mm-hmm.
2: Sang inyo nga daily supplementation sang DTX500 with my TC. Dako ang kaantanan ni Bisaton nga topiko. Now, di, popo na. Kung kay sa engineer, sometimes sa aton nga life, naka-experience kita ya tubes. Anong okay. Tubes, engineer?
0: Okay, oo.
2: Anong tubes?
0: Tubes.
2: Tubol. Tigdako. Constipation.
0: Tabaho. Pitch ang programa.
2: I think you white a choice. Oo. Tiga. Once naka-experience ka sang tubes, engineer.
0: Okay.
2: Okay? Sabaw mapilas na da. Mapilas.
0: Uh-huh.
2: Kiti, dako kayo nagwa mo. Pero, don't you know, engineer, hindi lamang tubes ang makapilas da? Ang LBM, porti man. Because ga-strain ka. Gakutoy ang tiyan mo, ga-cramps. Gusto mo ipupo, huwag ka maipupo.
0: Uh-huh.
2: Pamirsa ka.
0: Pwede magwa ang tinae mo kung sige mo pamirsagin? Tinae na niya?
2: Oo, magwa eh.
0: Ang muna ng...
2: Gamay laman na ang planet-planet, gauyat sila na mo. Oh, nawari. Sa aton nga mga ginikanan, una nga sign sang Almoranas is sakit magpupo ka, engineer. Batsyag ka ng adugin na gisi.
0: Uh-huh.
2: Ikadua, may mga strain, may mga streak of blood ang imong stool. No, halin sa kung nagpupo ka, mga isa ka ruler ka laba.
0: Uh-huh.
2: May ara na sa agi, kurek.
1: Isa ganyan ka ruler.
2: Oo. May ara, yamo.
1: Doon ka na ba?
0: Sobra na ginat.
2: Kanding na inyo, yung ginagbay. Mas mayo pa laba nga continuous ang imo eh.
0: Oo.
2: Kaysa sa utod-utod. Utod-utod, yung sign nga kulang ka na sa kwan water and may mga obstruction kiss ah.
1: Okay. Doon may obsession kasi mga lagko, no?
2: Amo kami na bigay mga ducks. Napupo. Napupo.
1: Nga wala.
2: Oo.
1: Hindi blessed naturally.
2: Ako wala. Hate mo yung mga ducks. Siya kay gums ka.
1: Lagi niya kung gamay ka.
0: Nung personal. Ay, kung mga dua.
1: Napiyan ko na.
2: Dok, Camilo. Nasabad yan. Ikaw ko. Now, kung may samay ng dugo, Sir Boy, probably basin may Almoranas ka, Rovic. Oo, may samay kada nga dugo. Da, ari pa. Ang lain pagid nga kung sige mo na siya strain nga strain, basi bala nga may makita ka na duga ulbon sa gwa.
0: Oo.
2: Duga ulbon na. May damo medication sa engineer? May mga medication na suppository, para nga madula ang inflammation. Iba na ointment sa sagwa.
0: Okay, okay.
2: So, straining sa pagpupo, either gin tubol ka da or gin LBM ka, can cause almoranas. Ang pinaka-advice na engineer, magpupo ka katin-katin. Daw mo nang ila-advise. Kasi daw amun abla ang normal engineer nga pupo.
0: Tapos,
2: hindi akigapungko.
0: Tapos, kung anong sang steam gamay.
2: Oo.
0: Medyo...
2: Ano ka magpupo, engineer?
0: At tiga... Tuwad? Hindi ka... Ano? Gakuang gijaya eh. Gapungko sa basin eh.
2: Agapungko. Pungko ya.
1: Ang tiyaga mo tayo.
0: Lain to ya, Sir GP. Inanggin hiwitan, balaya. Nga nagapupo sa ya helicopter kag bulldozer.
1: Gabi ka man imo. Ang tiyaga mo kayo hindi na sigbin.
2: Pagpupo, dapat hindi ma-strain ang imong hemorrhoids.
0: Uh-huh.
2: Ang pinakanami, digital, likawan ta nga mag-constipation ka. Nga constipated ka. Ito ni Moon, inom ka damo tubig, Jenner.
0: Uh-huh.
2: And then, mag-count ka sa fibrous diet. Ano yung fibrous diet? Mga prutas, bla.
0: Uh-huh.
2: Kay once ka taas fiber, ginakaon mo, Jenner, hindi lang kay kanon nga kanon, nubo bi fiber ang rice, kapin pa white rice. Mas nami pa mag-oatmeal ka sa mga almoranas. Ha? Oatmeal is the best. Kagkaong ganyan fiber eh. Kalabasa. Kalubay. Kampiyon ng kalubay. Ang patula.
0: Mm-hmm.
2: Patula, gid. Grabe, oh, fiber ang patula. Kita ang patula.
0: Kadaan mo fiber, oo.
2: Kung kwa, o nakita mo nang inabaligya ka daw lugod.
0: Correct,
2: oo. Oh. Patula na. Porting fiber siya na.
0: Oo. Oh.
2: Kalubay, alubati. O kaon ka mga muna, takway,
0: takway,
2: tambo.
0: Oo. Oh, oh.
2: Porting ang magsilig sa imong tinay. And once nga fibrous diet, kapayas. Kapayas, Sir Boy, grabe, magpa-pupo. Si mo, dugadalhay lang pupo mo sina. No? So, muna mga nami sa mga may almoranas. Kaya, of course, mag-DTX 500. Gid, importante nga ga-DTX 500 ka because anti-inflammatory, sabi. Mm-hmm. When you have hemorrhoids, nag-hemorrhoid ka because, number one, nag-inflame siya. Nag-inflame. And, ang hemorrhoids, bala, Sir Boy, pag pinabayaan mo ni, may cause may lead to ano na to may lead to colorectal cancer, cancer of the rectum kung pinabayaan mo ni nang infected daw lang pabayaan mo na gihinagdag binukol na dagko. So dapat i-address, ipa-check up sa doktor, ipa-assess if there's a need for surgery kay gina surgery na kakisa
1: kung no? Tama extreme kung cases tama, no
2: extreme cases. So again, there are hemorrhoids nga hindi mo makita sa gwa ara isa sa sulod. So dapat i-address. Isa sang pamaagi again, inom damo tubig, kaon gid fibrous diet, utan, prutas, amo na sa sila kung fibrous diet. Hindi sagay kaon karni, no? Laban dapat utan kag prutas. And after that, inom kagid DTX 500 kag mighty sige dako ang mabulig sa pagkupos ang almoranas mo kon ga DTX 500 ka kag naga mighty si. Kadto ta sa talk ni Doc, ito rin tining sore eyes with Sir Boy Salweta. Kaya ka-virulin kayong sore eyes, Boy, no?
1: O ka, gabi. But before, tamang kanto sa sore eyes, no? A little tips for hemorrhoids, no? Ngayon, ginaubrata ni Perme, amunik isang mga white kabalo, nga ga-cause ni sa hemorrhoids. Number one, scrolling sang cellphone.
2: Okay.
1: Sulod CR.
2: Sulod CR.
1: Kung gapungko, gagadugayan ka sa CR. Gapungko ka sa basin, gadugayan ka. Ang bali na, 5 to 10 minutes kuno, nga gapungko ka sa basin, may cause hemorrhoids. Here's the studies. Why? Because, remember, kung gapungko ka, ang pool of gravity is downward. So, ang pooling of blood mo, gakadto sa rectal muscles mo.
0: Okay.
1: So, meaning to say, damo dugo. Damo ga accumulate ang dugo da kag base maglusen ang imo grip sang muscles mo. That's why it cause hemorrhoids. So ano ang ginambal? Magpupo, pupo na kamo, nga dumapupo na kamo, hindi anay kamo magtambay sa basin kag magulaton yo da magpupo kamo. Kay it might cause hemorrhoids or might worsen hemorrhoids. Example, jutay pa lang hemorrhoids mo, jutay pa lang daga, ano, base magdako ang hemorrhoids mo, confirmi ka, dugay magpungko sa basin. So, iwasan, no? Ang muna mga tips sa DTX 500, iwasan ang tamaan ka, dugay magpungko sa basin. Mm-hmm. And of course, katulad na to sa talk ni Doc Solihan, tas bong ang problema, nga aga pula, bala ang mata sa mga tao subong.
2: Ay!
1: Na? Nga, ah, kay, uso ang sore eyes, no? Hindi lang sore eyes ang uso subong, chicken pox pa. So, may mga kabataan ka mo subong, ay hindi anay pagilagaw sa mga crowded areas. Ang mga susceptible sa ginatawag ng mga na mga masakit, mga immunocompromised, mga tigulang, mga kabataan, i-avoid ta na i-mingle sa mga crowded areas kay uso ini mga viral infection nga ini, no. Ano ba lang gakos sa sore eyes? Adenovirus. Adenovirus, no? So kabalo naman ta, ang D3Bio is a natural antimicrobial. Magan antimicrobial gani, dala na ang virus, bacteria, fungi, and parasites, no? Ano bala ang cause sa ginatawag nga sore eyes? Number one, viral. Anong ginamalan ta? Adenovirus. Ha? Amo ni ang ano mga indikasyon may sore eyes ka? Siyempre, katulang mata mo, gapula. No? May mga iban, galuwa-luwa pa. Pero kung medyo may mga yellow excretion ang imong mata sa luha mo, it might be bacterial in nature. No? Ano ni mga ginatawag ng mga bacterial, mga klaseng bacteria, mga staphy ni, mga staphylococcus bacteria, no, that causes what you call sore eyes. It could be also ang sore eyes mo, do you know nga ang sore eyes could be caused by allergies also. Mm-hmm. Kapulaman ang mata mo, of course, kung gina-allergy ka, no? For example, may ginkaon ka, may mga pollens na nagsunod sa mata mo. It could irritate your eyes and causes the same signs and symptoms of sore eyes nga bacterial or viral. That's why
0: Sarboy nang kong kabla, maligo kabla, tapos dito sa dalong magmuklat ka.
1: Kung ka isa mo, muklat ka dito,
0: dito sa dalong-dalong mga bulubog now eh.
1: Ah, bulubog.
0: swimming pool bla sa dagat, Sarboy.
1: Okay.
0: Di kung ka isa mo, gamangkot siya. Gapula man tito ang akon nga mata.
1: Uy, tito ha?
0: Oo, tito mga tito.
1: Going back, no? Hindi
3: na pala. Gapula ng mata yung isang libi or kisa. Akon mga iwanan sa twist yun.
1: Hindi lang yung mata. Gapula sa ningasang. So ano wala mo brand ni D3Bio? Of course, importante, good, no? Because D3Bio is a natural antimicrobial. So, dala na mga masuplementohan ang imo gitawag nga immune system. Remember your immune system, ha? Kung may ari ni sa ginatawag nga bulig, hindi ni siya magtam-an gid kaobra, hindi siya ni siya tam-an layo ni siya mag-overreact. Remember, kung mag-overreact ang imo immune system, dala na ang ginatawag nga dugay nga inflammation. Te ang sore eyes, inflamed na daan madugay pagid. Ang inflammation sina, hindi mayo, kanilang mayara sa bulig para hindi siya ma-overwork.
2: Uh-huh.
1: Dagasunod ang monolodin nga ra sa D3Bio that basically goes and finds those kinds of virus, no, mga staphylococcus and your adenovirus gagakos ang ginatawag ng sore eyes para pa-tune in naturally. No? Remember, this is a food supplement. Hindi ni antibiotic. Ang ginatawag ng D3Bio has antimicrobial properties, but it is a food supplement. It is natural, no? So, kung ang sore eyes, medyo, medyo dukabugat na gid, hindi mo na mamuklat ang mata mo, kipuno na sa ginatawag ng mga muta. Katugid sa mga specialista, sa mga doktota, para ma-check up ka mo, no? Ang D3Bio, ya mag-back up sa immune system para hindi kadali malatnan. Ang keyword na engineer, hindi kadali malatnan. O hindi ka malatnan, kay boosted ang imo immune system kay may ginatawag nga second antimicrobial agent ang imo lawas, which is
2: may protection. May protection ka, Sir Boy. Okay.
1: May protection nga ra sa yung makuha mo sa D3Bio engineer. So doon mo makita ang D3Bio, no, is really important lalo na sa mga ini nga mga sitwasyon. Kay basta mga init na gani kag mga tam-an na kayumid sang panahon. That nagagawa. Ang humid means ga-mix na walang ulan, kag-init. That nagagawa ang mga tawag nga hindi nga masakit, hindi mga sore eyes nga ini, hindi nga mga chicken pox. Ini, both are viral infection, if I may say. No? So, dapat i-boost mo gid ang imo immune system, no, by taking D3Bio. Because D3Bio, ang inatawag ni nga medium chain fatty acids, nilalo na ang lauric acid nga pinakadamo, is really ironic, engineer. Dumduman mo sa una, sa gamay ka. Huwag mo ni kabalo ang mga lula, takag mga kaluluhan, takong anong ara sa gatas ang iloy. Pugaan mo na ginaputang kung may sore eyes ka. Dumduman mo na.
2: Okay.
1: Usually, ginapatuluan sa gatas ang iloy ang may mga sore eyes. Kagagaayo, kisa. Nga agaayo. Because of the fact, nga ang gatas ang iloy may ginatawag nga lauric acid. Uh-huh. Ang lauric yes. acid nga ina is the same lauric acid nga makita mo sa D3 bio kag pinakadamo na sa klase nga medium medium chain fatty acids nga makita mo sa D3 bio. That's why, ha, gaayo ka kontra psoriasis kung gusto marka. Oh. Ang tawag nga D3 bio. Ang muna nga tawag nga psoriasis is been gabalik-balik lang niya si Sunan ni gani engineer, no?
0: Gani. Sa panahon na, sa panahon?
1: Sa panahon, gabalik-balik lang niya siya, no? And, but remember, your immune system, ha? May ari na niya sa depensa ni. That's why iban, pag psoriasis, doon di ko why gigadayon kay nakadevelop na immunity ang aton immune system. Pero kung pigaw ang imo immune system, ka diabetiko ka, immunocompromised ka, kaya may bata ka pa, tigulang ka na, kalandalan mo gitong protection, sang extra protection nga mahatag sa nga tawag nga D3 bio. Why naging tawag ang D3 bio nga natural antiviral o natural antibacterial? Just for the heck of it, research and study shows that cold pressed extra virgin coconut oil, ha, nga puno sa ginatawag nga medium chain fatty acids and tason ang iya mga ginatawag nga mga derivatives like monolaurin and monocaprilin and monocaprin are really effective in defending the body against these viruses by attacking the cell membrane or the skin of this viruses and bacteria and destroying them para hindi magdamo, para hindi naka-replicar o makapadamo sila lawas doon sa aton lawas, no? Di mo makita nga ang D3 bio is really essential. It's really essential during this kind of times or this kind of weather para layo ka sa masakit, gadalas ang mikrobyo, papavirus man ang bakterya, nga gadalas ang ginatawag na psoriasis, mag D3 bio.
0: So, salamat Sir Boy sa mga informasyon. Labi na ganyan yung tag-ulan-ulan. Pag October, bla Sir Boy, ako na puna gijaya. Pag maskara, grabing inulan Sir Boy. So, good luck lang da. Dapat proteksyonan nyo yung lawas. Labi na ganyan kung mag-upod ka mo sa mga parada, sing aton nga maskara season. Dapat healthy gid Sir Boy. Dapat mag-take gid kita sila permi sing aton DTX 500, MyTC, kag D3 Bio Sir Boy.
1: If you expose yourself to the elements, no, nga makadalas ang masakit, kailangan boosted ang imo immune system. Sakto na si engineer, no. Number one, ha, mag D3 Bio, no, para may bodyguard ang imo immune system, mag MyTC during mascara time, and of course DTX 500 para siyempre, ha, ay hindi lang active ka, you look young, para makaparty-party ka to, kung okay. Maka to sa sinadyaya, hubin ka talawon, ha, kaya naka DTX 500, hindi yabalanon, nagpulaw ka, ha, hindi yabalanon, nga kulang ka sa tulog, kay bastante ka sa antioxidant, naka DTX 500 ka.
0: Ang lain ba, Sir Boy, kung nagalagaw ka blay mascara season, nagapulay mo mata, kaya pangita, kaya uyab, check sa times ang mascara blay, ha?
1: Yung mga ka-burks.
0: Nga pulaw kaya? Nga pangita kasi yung dalagiton?
1: Take on, why man mapalapit si mo, kung medyo may medyo melon ka, melon amoy ka, dapat maligo ka.
0: Dapat before lang.
1: Ka na'y maglumbayag sa mascara, dapat ang ngabon mo sa doon, makaprotekta si mo, no? Against body odor and makadugang pa sa ginatawag nga pagkagwapo o gwapa mo kay ang ininga DTX Beauty Soap, hindi lang ang ginatawag nga beauty soap, kundi superb ang antimicrobial properties ini, no? Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, and even mga pimples. Kaya madula na sa maskara para pag saot-saot mo tumito, uy, hamis.
0: Uh-huh.
1: Ha? Hindi lang hamis, hamot ka pa. Kaya ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, kaya man tap naon mga mikrobyo, nga gatuga sa nga tawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuni ang imuhabon, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties naman, may pa-pain. Ha? Nga gapaputi si muskin, may arap pagin sa ginatawag nga whitening amplifier in the name of the guava extract. Ang guava extract na ini, rich in vitamin C that whitens your skin from within. Ha? Ginapataas ang glutathione level mo as well as your collagen factor para layo sa wrinkles. So gusto mo mumot ka na, gambadaag ka pa sa maskara, mag DTX Beauty Soap ka na.
0: Oh, hindi ka man kadagit sa mga uyab da, Sir Boy.
2: Dagit kong, gidyan?
0: Dagit gidyan. Dagit gidyan. Ang mga kokobla ni Kanao.
2: Uy, ha? Careful.
0: Careful. ang kinanglan mo, Sir Boy, dapat hindi baho imo ilok.
2: Di mo gina.
0: Da, malagyo gidyan yung mga uyab da, kung mga kilala mo da. Mm. Labi na gina mga upod mo man, mga migo, kag mga bakada mo.
2: Hindi mo ba lang malabay ang parada, kagulpin nagliko.
0: Gani.
2: Masi ikaw na.
0: Gani.
2: May underarm, basi may body odor ka or may underarm body odor ka, mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Because of this, this natural deodorant Clinica DioFresh gives you more protection and more confidence. It gives you 48 hours of freshness. Ikaw lang imo deodorant Clinica DioFresh.
0: Okay, ginatamya ko lang na si Gina kagmuna. Oh. Yeah, patamya na yun kay Sir Bong Bong Sausa Lumayno. Padayong ta, Sir Boy. No? Kinanglan ta man, Sir Boy, kung aga bala, namigid yung mga pee, Sir Boy mo. Mm. Ang kape, ako niya ginatay kuya per mi aga DTX Coffee Mix. Ga kape ka na, ga detox ka pa, may self-confidence ka man ka nga, nami iya mo mabatyagan mo gidya ginatinluan ang imong sulok-sulok, Sir Boy.
3: Correct.
0: Oo, kag kun magbawas ka man niya, kita mo niya tanan nga mga unwanted nga ara sa sunod sang tiyan mo, ipagwa iya, Sir Boy, kay grabe ning taas fiber ning detox coffee mix. Ginatinluan niya, ginabrasan niya ang imong sulok-sulok, Sir Boy. So gakapi ka na, naga-detox ka pa.
2: Nga ang nami, ang DTX Coffee Mix kay may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500. Ginputang sa kape, ginbuangan pagid sa duangan pagid sa tawag nga chia seeds rich in fiber that detoxify your colon from mucoid plaques para mapagwa natan mas scrub out na sa nga tawag nga chia seeds. Nga na, sa DTX Coffee Mix, ang DSE naman basically protects your cells from the within. Mismo ang ginatawag nga oxidative stress, which is highest in the morning, ginatap na sa DSE nga na sa DTX Coffee Mix. So kung gusto mo aga pa, gakape ka na, gadetox ka pa, mag DTX Coffee Mix.
0: Pero kung medyo bisyuan ka, Sir Boy, may kape man tayo na-introduce sila ining DTX Premium Coffee. Labi naging kung medyo mataas nga lang yung blood sugar. Do may prone ka lang daw dali ka iguon sining diabetes, Sir Boy. Magkape kaya DTX Premium Coffee kay may ara siya chia seeds,
2: stevia.
0: Oh, stevia ang iyang akwan. Sorry. May stevia siya nga sweetener nga naga panami isang sabor, Sir Boy.
2: Pero wala ka pataas
0: yung blood sugar.
2: Pero ang kampiyon gidya sa ginatawag nga DTX Premium Coffee, may ergotionin. Ining ergotionin nga sa gano mushroom is called the herb of immortality because this is the longest staying antioxidant in the body. It is capable of reviving your oxidized antioxidant, your vitamin C and your vitamin E para mausap tanan sang lawas na ginduangan pagid. Sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidants ang DTX 500, ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo kontrahon ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulao, sa imo stress by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee or you simply want to look young. Gusto mo magpabata using by drinking a cup of coffee, ay amo na ni DTX Premium Coffee. Pwede mo pa maanli kay stevia ang sweetener sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
0: Pero timiyara pag kita kape, Sir Boy, pre-bio coffee nga nami, Sir Boy mo
2: nga,
0: kay buhay na buhay siya gapon sa sulod sang imo nga gut nga magakuan mag-react, bisan taas ang gabi abing init sa imong kape o ang mga kwanda, mga acid sa imong atyan, sa giyapo niya 100% ang iya performance nga mag-enhance, mag-himo sa imong mga good bacteria, healthy, Sir Boy.
2: Oo, na, no? Amo nang main engineer, no? Ang ginagadamo ang imo gut bacteria or good gut bacteria or ang probiotics mo. Kay ang ginatawag nga pre-bio coffee may spore-forming probiotics. Ini mga spore-forming probiotics, why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits
1: of probiotics in the morning, enhancing your mood, enhancing your brain activity and your metabolism. So kung if you're not a morning person, medyo buringot ka, kunaga, kag gusto mo i-improve ang imo mood, tandaan ang ngalan, Prebio Coffee, sa pagkanamit pa klase nga kape. Pero kung gusto mo niya i-repopulate, gusto mo pa padamuon liwat ang ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, kay gin antibiotic therapy ka,
0: okay,
1: yung pala inom ka, stress ka,
0: pelmi, pag may diarrhea ka dito,
1: o may mga unhealthy eating habits ka,
0: okay, o
1: good things na, mag Clinica Spore Biotics. Iniyang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different strains of spore forming bacteria, lactobacilli and bifidobacterium and many more working together to basically improve your gut health. Para nami ang ginatawag na pag-produce ang imo gut-derived B vitamins, your vitamin Bs that are needed by your brain, your arteries and your veins, and also nami man ang pag-produce ang happy hormones, serotonin, dopamine and oxytocin that basically helps maintain your emotional and cognitive health. Ang nami pag dinami ang pag-absorb sa mga nutrients and minerals sa imo gut kay gabulig ni mga probiotics in doing that, no? And of course, boosted ang imo immune system. Remember, 70 to 80% of your immune system resides or lives in your gut. And those probiotics, they have this symbiotic relationship nga ginaubrasang ini mga probiotics as being the alarm system of your immune system, no? Para ma-check na tanan yung mga mikrobyo sa imo gut, no? So kung gusto mo kampyon ng imo gut health, kampyon ng imo brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
0: Ang kinanglan taman niya para itagaan tabla armas nga itong mga senior citizen, sir boy, ariya ginatag na itong armas sa ila pala ready sila anytime. Ang aton nga extend food supplement for men. Manami yung sir boy mo, kay hindi lang nga medyo happy ka, pati asawa mo happy, sir boy, kay may symbiotic effect sa inyo nga dua, nami sang inyo nga rapor, kung si Manoy mabaskog, sir boy, tag kung manguhit si sir, da happy man si misis, eh. So mag-extend food supplement kamo, mga may edad-edad na, kay may makagaglabuhas ka ini, na nagapa-enhance ang inyo na mga reproductive system, bala, sir boy. Agapa nami mo, gapataas man sang imo testosterone, kung lalaki ka, kag ang vitality, kag ang imo stamina, nagabaskog, sir boy. So, mag-extend food supplement for men, available ini sa aton mga klinika, sir boy.
1: Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, magpamasahe, magpahilot, 2 to 3 times a week, no? Using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod kag relaxation, ang ginahatag sang DTX liniment oil sa mga tired muscles mo, sa mga hanginangin sa kasukasuan mo, matamat na kwa habang ginahagod, gina-need kada, ginamasahe kada ni misis, ni girlfriend, or ni boyfriend man, kung para makwa ang gatawag nga tired ma ang para ma-relax ang imo lawas. Ang importante dang ginabanyos DTX liniment oil, no? Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, kampyon ang gatawag nga aromatherapy ang ginahatag, which relaxes your senses, no? Including your brain. Ang nami pag sa DTX liniment oil, ha, ang iyan ni aromatherapy, pwede mo ni mausap kung gawin may biyahe, hilo ka, ang galingin.
0: Galingin, doon ka, dagat ka.
1: Ang dagat ka magbiyahe ka, simutan mo lang ang DTX liniment oil, amat-amat ni kwa. So, tandaan, kung gusto mo ka mag-relax, magpamasahe, or simply gusto mo lang makasimot sang manami, nga bagay pa makadula ang lingin ng sang ulo mo, mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Biyernes, subong, sir boy, medyo weekend na, anong mga rekomendasyon mo sa ila before sila maglibot-libot sa maskara? Kaya opening mo sa maskara, sir boy?
1: We're starting to celebrate na the maskara celebration, no, sa aton city, sa Bacolod, Papulao, ni bilog, sa bilog kakalibot. So kalanlan, so if you want to enjoy these festivities, kalanlan kondisyon ng lawas, ah, dapat naka DTX 500, ah, para pangbawi sa pulaw, pangbawi sa stress, ah, naka Mighty C the Alkaline Vitamin C para boosted ang immune system, ah, kampiyon pang skin, ah, para siyempre kung hamis ka, dako chance, no? Kung si Jenner pa. And of course, para kampiyon ng mata, para layo pa lang, kita mo lang palada sa maskara,
2: uh-huh.
1: Mag-eye care gold. Ang eye care gold and parisan sa ginatawag nga eye care eye drops. And para wala gina trouble sa masakit. Para layo sa ginatawag nga tangkaso, ubo, sipon, kagilanat during this mascara season, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
0: Sa sining na maskara, Sir Boy, may mga bakasyonista kita. Aro din si Ma'am Ana Chano. Happy birthday sa imo, ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Oh, of course, kay Juyax Galban Navarro.
1: Mm-hmm.
0: Happy birthday, man. Kay Rigi Alegria. Happy birthday kay Sir The Boy Garcia. Sir Dave, happy birthday sa imo, sa mga classmate da. Class 79, maayong aga sa inyo tanan. In behalf ni Doc Ramil Oy, ini naman ako nga tsansa nga magpasalamat sa iya sang tanan nga mga kaiwan ginatagya sa mga tagpalamati. Kaya ini nga programa gindesign gyud sa boy nga maging healthy ang tagsa-tagsa. Oh, kaga sa atong Vice President sa Operations Sir Eljan Castanyo, sa atong Station Manager Sir Rods Palma, ang atong naman diri mga technician Sir naka blanco ko sang okay. Si Adrian kag si Sir Ren, so mayong aga sa inyo. Kag ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao nyo mayong aga sa tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Dugay kuya mapatay.
2: Ay man nga dyo tayyan ka lang gani mapatay.
1: Ah, singganan nga. Timing lang to ya.
2: Tama na nga kaon ah. Masigisige na lang ta istorya, anay ah.
1: Ah, ginsuli mo pa ba?
2: Gani para magets mo eh. Ay, gutom na gid kuya Norbing. Makaon na ta ay.
1: Ah, sige, sige. Ihumlad na ang dahon sang saging kay makaon na kita. Kay tapos ta kaon, ikaw naman ang kaunon ko.
2: Buara ka naman imo yan, Norbing.
1: Oo man. Amuna di ang tuyo ko. Gani nga nagbalik ako, ginbalik ta ka. Kay pamatudan ko ang bertod sang akon bulitas.
2: Nahay! Sadya-sadya, ino?
1: Oo.

0: Boy Ramon!
1: Boss Roquette?
0: Hindi ba lang apirmi ka man galibot ni Bot sa kalising ko?
1: As always, boss, amo niyang ako nga kalingawan.
0: Oh. Ote, sige.
1: Hmm.
0: Kamusta ang pulso sa mga tao?
1: As of now, boss, gapitik pa man ilang mga pulso. Kay kung wala nati, boss Silingon, patay na sila.
0: Ang bot ko, Silingon. Hmm. Kamusta ang gusto matabo sang pumuluyo parte sa barangay kag SK election?
1: Kung amo sinang pamangkot, boss, ang imo pamangkot, natural, mas damo gidyang gusto madayon.
0: Di ara man lang gali.
1: Oh, boss, ang hindi man gusto nga madayon sang eleksyon, ang incumbent, para makarinyo sila sang ilalon sa bangko. Kabalo ka, boss.
0: Mm.
1: Nadlok ng mga incumbent nga may eleksyon kay base maperdi sila.
0: Oh, perdi ka gid kun wala kaga perform.
1: Nan, kag maperdi ka man, boss, kun wala kaga pangatag kwarta kun eleksyon. Oh, boss. Di ba mo na ang natural sa aton kada eleksyon?
0: Oo. Bisan ano pa kadamo sang hinimuan.
1: Oh.
0: Kun wala kaya ga pamakalboto kun eleksyon.
1: Hmm.
0: Perdi ka Japon. Amo gani sa mga politiko da.
1: Oh.
0: Kun gusto nila magdako ang ila boto, pamakal sila eh.
1: Kag amo man ang gusto sa mga pumuluyo, boss, nga madayon gidya para maisla na ang mga tabal-tabal ng mga barangay opisyal. Kag para makatilaw man ang pumuluyo sang ipamakal sang politiko.
0: Ah, oo. Mas maayo nga madayon ang eleksyon. Galing kay ti hindi man takakwarta Japon.
1: Ha? Kag nga man, boss.
0: Basi wala mong tangalan sa kumulik, kagod nga makabot.
1: Di kung wala agad naman, boss, di mapakuno-kuno lang tangabutante ah. Kung magbinutuhay na eh.
0: At yung sadya-sadyain ako.
2: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: Palabig. Alo, ito naman sinuli sa babaw sang mangrove.
1: Nagano to siya?
0: Nagbakunokono nga pispis.
1: Ay.
0: Ginakapay-kapay man tong iya duha ka kamot. Kag nga daw pakpak kag nagambal tweet.
1: Agoy, way okay. Ay, ambot lang na pala kay nuli mo.
0: Dugay-dugay manuka na na siya sa mga isda ng mga gagmay kag agod kauno niya.
1: Ay, kabudlay, gitsabayan ang trip ni nuli ba?
0: Amo gani, nga daw bisan ako gani daw masurrender na ako sa iya. Samtang nagadugay, nagalala na gid.
1: Ang kulbaan lang naton kung maglupa na gid bala kag matubuan siyang pakpak siyang.
0: Hello, amo na to dang budlay, no?
1: Anong mayo si ni Budat, man? Ano abi kong dalota sinuli sa kalising ko?
0: Ay, budlay, na to sa'yo sa aton.
1: Nga, aman.
0: Kasi masalaan to siya nga adik, bala. Kagbasi bala ko mabunaan pa ng animal yung nga.
1: Abugi na, kagbasi mabunaan pa siya.
0: Gani.
1: Kagun magpulit na to. Ibilin talang di siya. Mangin pabugat ang nasiya sa Anton.
0: Gani. Sige. Depende sa imo tabugok. Pero nga aton lang tani, bala nga ipabulong to siya antes tamang pauli.
1: Pwede man, kati may kwarta, mara siya nga ginpadala. Ha? Ipabulong na lang siya, anay eh. Basi kong ginalita na siya.
0: Oo, basi gani sobra pa na bala sa sobra, yan ang apangapi.
1: Kape? Ano naman ang kape?
0: Kape na gusto lang panghalit, babayi. Ano pa siya naman ang nalitan?
1: Ati, sa no? Ay,

0: Daddy Bantol?
1: May dala ka nga balita, Jupiter.
0: Oo. May ara agad ah.
1: Parte sa noblay na.
0: Parte sa eleksyon, Daddy.
1: Agali ka. Mayugid ah.
0: Kag nakita ko man si Tito Norbing de Malunhaw. Ato man siya sa kalising ko, Dad. Galibot-libot.
1: At iba siga kulo kampanya naman siya eh.
0: Balaan mo, Gidad ba?
1: Oo. Kabaluman ko nga daan nga interesado mo na isa sa politika eh.
0: Pero maupdanhay ka mo, Dad?
1: Pwede ko man siya updan. Upod kami pangampanya nga duwa basta iyalang gasto ah.
0: Dumayo gina, Dad?
1: Oo. Kagang kwarta nga gamiton tayo pamakalbuto. Iya kwarta, pero duwa ang ngalan sa sampul balot.
0: Samtang ang kwarta mo, Dad?
1: Ang akon kwarta, iti ako lang yung ngalan sa ara sa sampul balot ko eh.
0: Single bot? Sa nasadya eh, no?

0: Live News.
1: D3, Fayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agid. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang badya doko, amo nang ako ni ginati Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Halin sa pinakamataas nga bukid.
14: Nak! Kitkamusta nga?
0: O sa pinakamaliyo man nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako!
0: Konektado ka na sa Globe Starlink 99.

0: kayo to? Isa ni kalibo kayo ta? Karoon lang si Jirio, tapos ko kaon kayo.
1: Abaw, daw mirakulo man ang imugoy, no?
0: Kayo't wala ko ni utang si mo, ha?
1: Ay, wala na eh. Kay ti ginpilit na nakangaimpason mo eh.
0: Kagkasa utang ko ni. Pinakalawig tatlo kadlaw. Pag ego, taka di mabayaran.
1: Tama na nga eksplenasyon, ah. Order na, ah. Kay serbihan ta ka. Anong imo? Ubusan na lang ning isa ka kaon sang isa mo kalibo, ho, ah. Ihan ta ka. Anong imo? Ubusan na lang ning isa ka kaon sang isa mo kalibo, ho, ah.
0: Bograbe ka man imo, kayot-yot ba?
1: Nga aman.
0: Paano ko na maubos sa isa lang kakaon ni sa kalibuyot?
1: Ay ubuson mo lang eh. Hindi gani eh. Ang iban, ipakaon mo sa ito.
0: Wah! Grabe, kaman imo yayot.
1: Ote, anong imo?
0: Serbi ko pulo nga pisos nga laswa. Kag, tunga lang nga kanon. Tapos, maulam lang ko piso kay mahulog lang ko na tubig sa hulog-hulog piso.
1: Ay, animal ka! Isa kalibo ang kwarta mo. Amo lang na ang order.
0: Kamulo ka, budget kuya kay...

0: Yes. Burog.
1: Amo na ninyo katabo sa barangay Hulta, pero makaya pagyapon ni Kapitan Hugakom ang magpatulog-tulog lang, no?
0: Oo, ah. Anad na naya si Kapitan.
1: Anad or kabalan ang gidya?
0: Na! Hala, dapat pa nabalayan ba?
1: Anad na sa pakabal.
0: Nan, amo na husto nga termino.
1: Pero paano ihan kung may eleksyon yung matabo magda? Kadamo sa makontra ihan kay Kapitan?
0: Damo, guro eh. Kaya ti, damo man ang akig sa iya mo.
1: Ti, may mahimo sila ihan kay Kapitan.
0: Sa kwartahan ay, ti, wala gid eh. Plus, tawo pa na ni Mayor kag Congressman si Kapitan Hugakom. Ti, damo pag iniyang may finance sa iya ya, paldo gina siya ya.
1: Ay, aba. Ti, kung makasuhan, to sabi sa BBM scholarship, ngayon palapaw, yato blato yung pangatag isa inablos kag kabataan niya.
0: Ti, amo na pag-amat-amat, taarigay kay first kagawad. Mapadikit ko to, tapos ikaw, himuon to nga assistant.
1: Bow! Mayo, gini na nga plano, Magdalena.
0: Amo na nga, hindi ka ganyan magpakulba. Hindi magpanerbiyos, kaya ako yung bala, si mo.
1: Oh, sadya, sadya, you know?

0: 2 minutes na lang. Mapresenta ta kun do ayon toto da ko.
1: Te? Ano? Nakulbaan ka?
0: Wala ah. Daw. Nagapaisog pagito gani.
1: Awa. Abi ko gani nakulbaan ka?
0: Huh? Ako ba? Nadokan nga nagapanalaita sa ako na dugo. Si Andres Bonifacio kag si Lapu-Lapu.
1: Para naman, nagandar naman ang kuan mo.
0: Eh, wala ka kapatay. Kaya Dason, kung magsugit ka, hindi naman ko magpati si mo.
1: Pati ko eh, pati eh. Ikaw na gina.
0: Aw ah, abe ko ganun, hindi ka magpati. Kaya Dason, kung ikaw ka naman magsugit, hindi naman ko magpati si mo.
1: Dawin to ka bala eh, dyan.
0: Ikaw ya? Ready ka na magpresyon sa tunga, Meg? Nga, wala kaya nakulbaan?
1: Wala eh. Kay, gapanalay tay sa akon mga ugat ang dugo.
0: Dugo na sino?
1: Dugo sa ang kurokokok ah. Kagamo na ang advice sa akon ni Papa ko. Namiyon ko gid ang pagpresent kag hindi gin magpakulba. Kag okay lang bisan hindi ko tapuan sa klase, basta hindi lang ko makapamuhin sa shorts ko.
0: Hala?
1: Kay ang tapuan bala sa klase, malimtan lang na iya. Pero kung nakapamuhin ka sa shorts, hasta magtigulang ka, dumduma nagyapong sa mga classmates mo.
0: Sige sa jay, no?

0: pinapakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyang mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga gidulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.

0: Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Para sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10:11 sirasang aga.
0: K5 News FM,
2: championing the lives of the
1: Filipino. Oras nga dulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasirik kag alkaline nga vitamin C.
0: K5 News FM,
2: championing the lives of the Filipino.
3: Bomba Marilu!
4: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilu! Diri, ginahatagan sa tigong ka mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo mabatian.

0: Buwan na mga biyan, isa na naman kamayad-ayad nga ga sa inyo, tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombahan na Isa Norte. Ako inyo kubos kalaga, this is ka K5 Bomba Marilo. Yari na kita sa ikaduwang adlaw sa bulan sang Oktobre. Daw kada sigla magka K5 daw sang sanol lang kita nagkanta sang Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Dugay-dugay nagahinagunos na naman. Dugay-dugay. Disyembre na naman mga kakifay. Pero ti sa Gyapon, mabatsyagan tapas sa sininga mga tinion ang kapuraot. Ang kapuraot mga kakifay. Pero ti ang aton mga utod padayon sa Gyapon nga naga paningkamot para sa ilang pagpangabuhi mga KK5. Hindi ko hindi ka rin karoon magpaningkamot, paano ka na lang, paano imo panimalay, paano imo pamilya, o kung magpapekto lang kita sa nagakatabo sini sa ato nasyon mga KK5 nga daw naga linumbayag mga KK5. Ang kapigaduhon daw naga linumbayag at daw naga dinariwas lang mga KK5 ang kapigaduhon. Perti ang kapuraot subong mga KK5. Munisiling ta. Grabe ang krisis subong. Di mayad-ayad lang mga KK5 kay subong nagbalik na abre ang galing. Pero hindi sa Gyapon makatrespaser tungod sang pamirdi sang aton nga mga planters or mananom, particularmente dari sa northern part of the Dagros nga apiktado sa tong makahalalit nga RSSI. Di pa dayon Gyapon nga nagakakurisong, nagakusamod, nagakusmod, nagakumod. Yung galing way kaman may mo, kundi nga magpadayon ng Yapon sa pagpangabuhi, diri sa ibabaw sang luta, dutang luhaan. Mayong aga sa inyo, ako inyo kubos kalagad, this is ka K5 Bomba Marilo. Inyo kubos kalagad, hasta kita alas 11 sang udto. Magapangalagad kita paagi sa 89.7 MHz. Live the live kita sa aton Facebook Live sa K5 News FM Cadiz Digital. Live man kita sa aton Facebook account sa Bomba Marilo. Aton pag-aulo istoryahan karon mga K5 sa Gyapon. Sa Gyapon mga K5 ulo istoryahan aton dugay-dugay ang mga nagkahanabo diri iya sa aton area of responsibility. Sige man, amyaw ko kadali before kita magkanto sa aton nga mga topiko kag headlines. By the way, maying aga sa aton amigo from Comelec. Oh. Maying aga, thank you for viewing Attorney Revo Sorbito. Sir, thank you, kid. Dagang salamat kanimo, sir. Franklin Di Martinez, maying aga. Gemini Catalbas, good morning, sir. Bomba Marilo from Old Sagaya. Birthday gali, dam, ma-birthday ko karon. Oy. Mayong aga, Bomba Marilo, pa-shoutout gali sa ilan ni Glenn Araneta, nga nagapamati, gid. Si Ray Araneta, adlaw-adlaw ni sila kapamati. Si Mobo, thank you so much for always supporting my program. TGIF, thanks God, it's Friday, KK5. Franklin Di Martinez, aga da. Novelin Nain, salamat kid. Blessed morning, sir. And to all the listeners, viewers, sa imo programa, Bombahan ng Isa Norte. Good morning, Idol Bomba Marilo. Isang pinagpalang Biyernes sa ating lahat. Junjun Yambao. Sige. Judith Carvalho. Good morning. Shoutout, sir, sa mga taga-barangay Makiling. Rosio Comoro, may aga, sir, Bomba Marilo. Palihog ko greet sa akon, Mang Hod. Happy 11th birthday. Gabriel Shoko sa barangay Makiling. Tima birthday, kumida karon, ma'am. Ay sa May Masayon, pa-shoutout. Sige. Salamat kin sa inyo. Tanan-tanan, mga K5. Salamat kin sa inyo nga pag solo diri sa aton. Sin open na di si Wilma Suson mga K5. Sige, sa aton na mga pangulong dinalan. Nagsaka ang kaso sang dengue diri sa siyudad sang Cadiz. Aton patpaton karon mga K5 kay sa subong nga mga tinion may nagsaka or nagsaka ang kaso sang dengue samtang apat diri ang patay sa siyudad sang Cadiz. Dugang pa nga mga balita mga KK5 from the field, 79th IB, hugot nga nagapanindugan nga dismantled na ang Northern Negros Front. Di sige, ti anon tala karon kay hugot ang panindugan sang aton 79th IB, but then natingala lang kita nga ari gyapon nag-exister, ari gyapon nagapabatyag ang katapo sang Rosjin Pilye Command diri sa Northern Negros, Aras, Lagyapon, nagligad lang, may encounter. Nagliligad man sa may barangay, ano to, may ara man sa mga encounter, may barangay Tamlang, kag iban pa nga mga kabarangayan. Ti-explicar ni karon sa ato ni Kakifab Jomery, what is the meaning of the word dismantled? We can consider bala nga dismantled na ni ang mga NPA diri sa northern part of Negros. It's because nga, ano, what is the reason behind? Nga ang na-considerar ini nga dismantled na apisar, ara sila Gyapon nagapabatyag, ara sila Gyapon nagahublag, ara sila Gyapon nagapakigbisog diri sa may northern part of Negros. Kiti, ara Gyapon ang ilang presensya. Sige, explicar ta na karon ano ang buot sing ganon? Anong buot silingon sang sining dismantled with KK5 Jomery Sunido? Kwaon taman karon ang balita with KK5 Ariel Apas, mga KK5, tatlo ka persona pilason sa motorsiklo sa natabo ang aksidente sa syudad sang Sagay. Grabe mga KK5, kariit subong nga panahon. That is why what I've learned mga KK5, always be prepared para sa imong kabuhi kay you do not know what will happen tomorrow, what will happen next day sa imong kabuhi uto na byan. Diya mo ni siling ta. Oh, plus star ka mo mga KK5. Kay dugay-dugay patpaton ta sa inyo, oh. Ang record mga KK5. Once again, I would like to remind you nga ining aton pagbalita regarding mga KK5 sa sining dengue cases diri sa syudad sang Cadiz. It is not to magkahadlok sa inyo to give you fear, but rather to give you awareness mga KK5. Wala kami nagapamahog mga KK5, kundi ang aton gid lamang diri is to aware sang aton nga mga utod kag mga byan. Ari ang mga kaso sang dengue sa aton karon mga KK5, masubo-subo man ini, but may mga pipila na gani ka mga kabanuhanan or kaprobinsyahanan utod na byan mga KK5 nga nagdeklarar na sila ya sang state of emergency tungod sining makahalalit mga KK5 nga dengue. That is why we'll take it seriously sining dengue mga KK5. Tungod ang Kamarinisor, ang Kamarinisor mga KK5, ginpaidalom na sa state of calamity. Tungod sa grabe naman ito yung kaso sa ila, naglambot sa Mildos 23. Ang kaso sang dengue, kag 18 gid ang napatay. That is why hindi inilawglahog ang kaso sang dengue mga KK5. By the way, taga do exam Sagay mayong agada, agada sa inyo do exam Sagay, nagapamati sila. Ti sa tanan nga mga gusto magkuha sa mga motor bala, may ara na sila promo every month na, may ara sila repossess. Mga taga do exam Sagay mayong agada. Honda, Baraka, Honda, Kawasaki, Suzuki. Ara na lang sila Yamaha. Ang agad na sa inyo, drama ko nakautang sa motor ko, nga barako. Sige mga KK5. Sa nasiling tana ang Kamarinisor, may nabalhag nga 1,233 kakaso, samtang 18 ang napatay. Pero diri kita sa aton lokal nga balita, mga utod mga byan, may ara mga KK5 sang kaso diri sa Syudad sang Cadiz alang tanay kay patpaton taman base may record man si KK5 Ariel, the total dengue cases dira sa may syudad sang Sagay. Mga KK5 Ariel, ang kaso sang dengue subong sa Cadiz naglambot na sa 120. Halin ini nga record sang January 2026 up to the present hasta subong nga September. Mayara na sang 120 kakaso mga KK5 ang dengue diri sa syudad sang Cadiz. Samtang ang masubo-subo, apat ang patay. Hindi inilawglahog mga KK5, that is why siling taton will take it seriously. Tungod nga dapat naton padayunon ang pagkampanya. Muna gani siling ta nga bisan sa aton programa, bisan 5 minutes to 10 minutes lang, we'd like to remind always ang pagpakig-away kontra dengue mga KK5. Ari ang record naton, ang mga barangay nga pinakadamo sang dengue, ang pinakadamo gid ang barangay Daga, no? May 21 ka kaso dira sa may barangay Daga sa kaso sang dengue, 21 ka kaso sa barangay Daga. Samtang sa barangay Tinampaan yara sa 16 ka kaso sang dengue. Sa barangay Kabahog may 12 ka kaso sang dengue. Sa barangay Zone 2 may 13 ka kaso. Sa barangay Tiglawigan may 10 ka kaso. Samtang mga ka-K5 ang barangay nga una gid nga napatyan, duwa gining napatay sa barangay Kabahog. Sa barangay Kabahog duwa gining napatay. Isa ang 8 anyos nga lalaki. I mean 8 anyos nga babaye nga taga barangay Kabahog, 8 years old babaye. Kag isa pa gid ka 70 years old nga lalaki sa barangay Kabahog manigapon mga ka-K5. Samtang may ara man 16 anyos nga taga barangay Tinampaan napatay man ni sa dengue, hindi ta ni pagidaybold sang ila mga ngalan, edad lang kag lugar, no? Samtang sa barangay Zone 4 ang latest ginagaobra sa karinderya mga ka-K5, isa ka 33 anyos nga taga barangay Zone 4 patay man sa kaso sang dengue. Nawa mo ni siling ta, no, sa mga nagapamati da sa aton, paghilanat, pagtrangkaso, ayaw pagpalangan langani. Panilagi within 1 days to 2 days, pag abot 2 days, dalagan gila yon sa ospital, hindi na pagpadugayi pa. Hindi na pagpadilagi pa sang malawig, mga KK5. Hindi na pagpalawaa, pagpalawigi pa. Kaya nga, mga ka-K5, kadelikado sining dengue. Ining dengue, mga ka-K5, sa nasiling tanasuliton taliwat, hindi kita makapoy sa pagsulit sini. Kaya nga, gusto ko ang hindi ka mo maka-experience sang na-experience hanamon. Kabudlay baya mo ospital ka, ang gasto sa adlaw-adlaw. Pasalamat kita sining programa sang PhilHealth kay ang mga billing sa ospital masakop-sakop gawa sang aton nga PhilHealth. Yung mo maning bulig kung may PhilHealth kita, especially yung mga premium members kita. Yung aton lang balaklon, ang iban nga mga bulong nga hindi available sa hospital, kag iban nga mga servisyo abi or iban nga, ti, like for example, magpalaboratory ka. O, ti mabayad kag hindi kung sagwa ka magpalaboratory. Plus B sa mga platelets mo pa or kung wala ka card sang dugo. Di pilagin man ang card mo, kapila kag isa-isa ka tuwing, kay isa ka lang guro makapukuha dugo. Tiyan mo ni siling tama ka K5 nga hindi tani paglawglawgan pa mga utod mga biyan kung may nagatlang kaso na da sa inyo isa duwa kadlaw hindi na pagpalugayi pa ang aton nga mga ospital especially ang public hospital ang aton nga mga emergency clinic way manibayad da magpa-check up kasi ila tiplo preparar ka lang sang imong kwarta pang adlaw-adlaw da sa kung ma-admit ikaw importante buhi ah. Preparar ka lang mga ka-K5, isang pagadawad lang mo pagkaon mo na kung mga bulong, balaklon, sagwa. Pero ti, we are so very blessed nga ining aton nga nasyon, apisar nga gindogin pabayaan, bala daw wala gintutukan sang pipila ka mga presidente ang pagpakaayo, ang pagservisyo, kaga ang pagpanami sang aton mga hospital, apisar nga wala nilagin pakaayo mga ka-K5, pero ti, may ara sa programa sang PhilHealth. Kaya ano bala ekspektaro naton kung ara, kitas public, hindi gin sila yung sila nga 100% kid nga tatapon, kid nga ikaw tutukan, unlike sa private, pero ti, konpigado ka, hindi ka makapaprivate, kay ti, pagsulod mo plang to, mga na dayon down payment, i-appraise ka na dayon kung pilang mo balayran. Pero salamat lang gid kita sa aton nga mga kauturan sa public hospital. Ako ya personally nagapasalamat gid ko sa Cady City Emergency Clinic. Kung ang ibanda may naka-experience man sa mga bad experiences, pero sa akon side, naka-experience kami sa maayong pagtatap. Do, salamat gid kay Dr. Cheryl De Binagracia, kay Dr. Fernandez, no, sa tanan yung mga staff sa Cady City Emergency Clinic, kag sa Cady District Hospital. No, nami man yung pagtatap nila sa amon. Iban na guro, sorry to say this, basi ka mo iba niya, wala, may mga experience kamong hindi manami, pero ti sa bahay namon, naka-experience kami sa manami ng pagtatap. That is why, muni si Lingta, pasalamat kita nga may mga public hospital, kita kag may mga SSS kita. That is why sa aton nga mga kauturan, pamimbrogi ka mo sa SSS, sa PhilHealth. Pamimbrogi ka mo sa PhilHealth, kaya in kaso mo hospital ka mo, may dangpan ka mo, kag may masakdag sa inyo mga kakifay. O, tiyan mo ni siling ta. Paghilanat pa lang. Paghilanat pa lang isa ka daw, doon ka daw, padala na dayon sa ospital or sa emergency, mga kakifab. Kaya nga, hindi tapaktan. Now, pagtrangkaso yan na lawi, gali mga kakifab, sa pagpanalawsaw, tasuliton, tap 1 to 5 days. Pag-ayos ang hilanat, arad agaling pinaka-critical ang pinaka-delikado nga parte sang dengue kay ang last drop niya sinagli mga kakifab. Panubuon niya gid to the lowest point ang imo nga platelet. Or platelets mga kakifab until such time ma-bleeding ka na. Ano mga sinyales ang dengue? Pagpalanakit sang ulo, sa imo nga mata, di blo? Pagsuka, may mga pagpantal-pantal sa lawas. Tiyan muna mga kakifay. Nga ayaw gid pagpalangan langan ni especialmente kung ginatrangkaso na aton kampanya ni abulig sa aton nga komunidad bilang gintatugyanan diri sa mikropono sa mga utod na aton mga biyan especially sa pidyabla mga kabataan nyo dabaw magtrangkaso dayon hindi nyo na pagpabayi pa pa-check up dayon kabudlay biya. Life is beautiful. Halungan ta. Di kami gani, mga kakifay. Frankly speaking, apisar Kristiyano kita, may Diyos kita nga ginatuuhan, pero bilang tao, nagabatsyag kita sang kakulba gani. Tingakon nga live-in partner gani, naglambot sa lowest part ng iya platelets. 11? 11 na lang ang platelets? Inambalan ako sa doktor nga, sir, critical na katama ang sitwasyon sa imo asawa. Galing si Lingta, kumo kay may Diyos kita nga ginapatihan kay ginasimba. Hugot ang aton pagtuo nga maayo plus sa mga bulig sa iban nga tao, bulig medical, bulig financial nga way nagpabaya sa aton. Makatabang-tabang mga kakifay, bulig sa mga pamilya, mga alternative nga pamagi, magsiling kabla 11, sa aton na nga mga medical expert may mga knowledge, unsi na lang ang platelets. But miraculously, may ara sang mirakulo gid nga matabo as long as nga nagasalig ka sa Ginoo. Ti karon siling ta kun way namo na dala sa ospital kun di aras bibi sa kamatayon. Di amo ni gina-encourage ta mga K5. Gina-encourage ta. No? Kun ara na sa amo sina nga mga sitwasyon mga K5. Don't panawagin sa Ginoo. Pangayo bulig pangayo tabang. Ti salamat man sa bulig man sa iban pagid nga mga tao. Ya mo ni siling ta ginakampanya ta. Ang mga stagnant nga tubig pang ula nyo na. Okay, amo nang balayan sang dengue na. Search and destroy. Kag iban pa. No? Dapat kabalo kita maghalong sa dengue mga ka-K5. Kay kadelikado baya sang dengue mga ka-K5. Sige, sailo kita diri sa most interesting part sang aton nga pala tuntunan, kwao na to ng report ni ka-K5 Jomari Sunido, may kagtanan sini because hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan mga ka-K5, ining ginahambal nga dismantled na ang New People's Army diri sa may northern part of Negros. By the way, nag-upod lang tao sa aton, isa ko kamigo, ang isa takamaluan nga amigo, Sir Janver Ernie Jan Andrada. Sang Janver Feed Supply. Migo, i-bless ka pagid ang imong business. Ah. Sa mga gusto magbakal sa mga feeds, feeds ang baboy, feeds ang manok, taas tanan nga sahi isang feeds, mga vitamins, bulong da, Janver na kamo. Janver Feed Supply, ari lang din sa may atubang sa Kansas City Public Market. Yan ang ibusing ta, Migo ta. Migo ta, Janver Andrada. Kalantaw sa ton, Migo. Thank you so much. God will bless you, Migo, sa imo kaluan kag imo kayo. Sige mga ka-K5 kwaon tani kay diri sa aton sa northern part of Negros hindi bag-o sa aton ining mga inkwentro, ambush, pagpangsintensya. Sininga to eh, grabe ang pagpangsintensya man di sa aton. Ang pamatay sang New People's Army diri sa aton sa northern part, grabe. Di ining last latest lang, suno sa report may ara sang 7, hindi magdubo sa 7 tubtob pulo ka mga kombatant sang New People's Army ang nasagupa sang tropa sang gobyerno. Meaning to say, nag-exist pa sila, but according sa report, mga ka-K5, ang 79th IB nagapanindugan nga dismantled na ang New People's Army, especially ining Rosjen Pilye Command diri sa northern part of Negros. But then, ang pamangkot, di ano, what is the meaning of dismantled? Our reporter will clarify and will deeply explain to us what is the real meaning of dismantled nga agin tawag na sa aton 79th IB nga dismantled na ang NPA diri sa northern part of Negros, which is naga pabatyag pa man sila pagi sa inkwentro kag pagpamatay sang may mga sala sa masa. Yaring balita with ka K5 Jomari Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom.
2: Kipag bumba antes sa ato niya nga balita, gusto na rin mong shout out man akin nalabayan na itong token. Actually, nagpalo up tayo sa ato niya nga nalabayan na itong nga nagpamati sila sa ato nga sa imo gidi nga programa ang nabatian ko. Kuan, i-shout out na lang ang taga do exam sa Gay Talag. Sama lang na siya, Kipay Pumpa. Ay, napalo up man kita sa ato nga
0: refrigerator.
2: Nabatian ko imutingog, naghapit ko, kapamati, gali sila di sa ato, Kipay Bumba.
0: Kipay Jom, dira taga kwa motor.
2: Oh, medyo naghapit kita kay daw masubra na doa mga madlaga na mga 15 dias sa tong refrigerator wa ipagyapon na balik.
0: Anyway, mga amigo,
2: na, amo na niya personal.
0: Bisan duha pa na, bisan duha pa na kabulan di ta kabayad, hindi na nila pag embargo na. Migo ta na do exam.
2: Oh, gani, pero at least bayad ang gintaha ka Kipay Bumba kay kun makwa ta motor sa ila pag makuha pag ito siyempre may exam mo kay do exam ila pangalan taganta nila answer pasar na tada yon. Kipay Bumba, going back sa ato niya nga headlines sang pagkatapos naman iya sang encounter nga natabo naman niya sa barangay Malasibog, gintinguhan man nato niya nga magkikita man sa bag-o nga civil military operation officer sang 79th Infantry Masaligan Battalion kag nagapanindugan gid ang Philippine Army nga dismantled lang. So bagay Kipay Bumba, kung lantaw na to, no, kung ato niya ihulagway ang word nga dismantled sang isa ka building nga ginadismantled or ginadimolis ka Kipay Bumba, may arang isa ginatawag nga kanang mga debris. So ang inang mga debris nga gaagsik-agsik ginabutangan kani siya pukot para hindi siya makadala sang halit sang mga pumuloyo. Disimwid sang iya paghulagway ka Kipay Bumba ni Captain Paul Lagarde.
0: Ipabati ta
2: ang bago. Yes.
0: Ipabati ta mo ning paglaragway.
2: Ipabati tanay ang yatingog.
0: Sige, ikaw lang din explain na.
3: Opo, yun na po. Isa yan po sa tactics nila na pinapakita nila, gumagawa sila ng atrocities, pinapakita nila na malakas pa sila. So, para isipin ng mga tao na naandyan pa sila sa area at talagang makakagawa sila ng ini atrocities, ini na makakasakit o ikakabahala ng mga civilian sa area. Pero itong mga kwan, ito is kukunti na lang ito. Ito yung remnant na naiwan ng northern Negros tribe.
0: K5 Jom, sulo ka ba? Combatants ang news. Sabi niya dito, K5 Jom, wait lang K5 Jom, sabi niya dito, sabi niya na may natira pa. May natira na mga remnants na kombatant sa K5 Jom.
2: Amo na gani nga sa Cebuano nga kuan inang sa Cebuano nga translation, sini kita tawag nato nga remnants, amo ni siyang salin. So sa ato niya iligay noon amo siyang nabilin. That's why remnant siya kay Kipay Bumba. So amo na nga siling niya pro jutay na lang na sila iya. Yeah. So what did they ang ila ginimo iya ko no suno man sa iya nga gahimo sa atrocity para ipakdaw ipakita gid nila iya sa mga civilian nga baskog sila gihapon. Pero in fact makuha na lang sila, jutay na lang na sila kay Kipay Bumba. So, muna iya explanation sa aton. So, ang iya naman iyang, panindugan, iya pinsahe man sa mga pumuluyo, hindi ka mo magkahadlok kay ang military, ang inyo sundalo, nagapadayon, nga nagatinguha, nga mamintinar ang peace and order sa inyo yung palibot. Padayon sila nga nagagiho para ma-safety ang mga civilian. So, amo na ya mensahe ya kay Kipay Bumba.
0: Ate kay K5 Jom, ano to ang but silingon niya sang meaning ya gitu blasang dismantled K5 Jom to?
2: Oh, so dismantled siya, but muna gani, dismantled kumbaga bungkag na gidiya kay Kipay Bumba. So muna gani nga grabe man ang ila yang pag-impose ning community support program para malikaya na ang pag-regroup sa sininga organization. Mayor Mintis gin-mention niya ang Northern Negros Front, kay Kipay Bumba. Ang Northern Negros guerrilla front nga amog gid ang iya gin specify nga na dismantle kay pagkikipay bomba. Una ang ilayang counter, ang ilayang counter insurgency operation, ang ila pagid mas gin pabaskog bangod kay ila na ginatinguhaan nga mapunggan ang pagregroup sa nahinambitan naman niya nga kuan nga grupo kay kipay bomba.
0: Sige, amo niya we respect if I jump kay kita yatag pahayag lang kita. Ginabalik na talang amonia ang pagpati kag panindugan sang 79th IB nga dismantled na. But if ever may ipagwa man yang press release ang katapo sang New People's Army ginapresentar taman patas ang gwa tadi ko five niya kwan lang ta manog presentar sa mga balita.
2: Okay, kay base ina-expect naman niya kakipay bomba nga one of these days may mga babaton kita nga mga press statement man halin sa wala nga grupo sa piyak nga grupo kakipay bomba. So in fact to kwan to may kwan ba sa ngalan sa patas nga pagbalita kakipay bomba to kinanglan man ni present man kun ano man ang panindugan sa piyak yaga grupo kakipay bomba.
0: Halimbawa karon magpagwa sila yung statement nila yung siling nila yung hindi ah hindi pa kami dismantled ari pa kami baskog pa kami ti respeto hon ta na kay ti ila na mo kita ya manog balita lang ta ah di ba
2: Masiling sila karon ti ko nabintahaan ni nila ya sang sa Tuboso karon almost kami man niya nakabintaha tanan
0: okay.
2: Ano man la kay ti respeto man na ilastan
0: kay kalaw ay man niya nga kita sa media kay Fabio masiling gid ta ya abi nga hindi ah tuod na dismantled na gi sila tuod. Tapos mapagwa ang NPA based statement kaya hindi pa kami dismantled by ison sinindya dismantled na gid ka muya.
2: Oo. Oh. Kung musiling ang army na dismantled, tiyan nga ito niya balita, dismantled. Kaya mo man ang siling sa army. Pero kung mapabalita, musiling man ang tingin, ibalita niyo dahil nga hindi kami dismantled. Tiyan kung dismantled pa kami, gagiwa pa gani kami. Tiyan mo man na ito ni siling. Tiyan musiling ang army. Tiyan nga sir nga mo na ang balita. Tiyan mo na siling sa NPA. Oo.
0: Tiyan mo na, K5 Joma. Kung ano ang ipagwa nga official statement sang aton katapos ang gobyerno, like for example, ang ilang panindugan, dismantled na. We respect that kag ginabalita ta. If ever man niya magpagwa man ang side sang walang grupo ng NPA, masiling sila nga hindi pa dismantled. Ti balita taman kay ti ila niya, bala nang pumulo pamati
2: magbinagbinag. So igit ipresentar naton sa pumuloyo kag ang pumulo mismo ang magbinagbinag kun di indala ang ila paboran kay Kipay Bomba.
0: Sige. At
2: least kay Kipay. Sabi pala kamang balita nga to na tipo sa pagbinagbinag sa
0: Kipay Bomba. San o ti kita ha kita K5 Jom sa patas kay pagpayag bat siyag takasubo nga may isa man takauto dira nga taga sagay nga nagtaliwan tungod sa sining away ka K5 Jom. San o to sa ilubong K5 Jom may ara ka na
2: iya at ibi ko na sa i-verify ta karon kay kagahapon kay K5 Bomba ang commander sa 3rd Infantry Division nagbisita mismo sa Hamyang sining kaa nga singgano na lang naton nga na pin down gid sa that time no napatay gid sa that time kaki pay bomba ti mo na yung siling naton siling ta sang iya close friend taman gali ang iya ba ang iya magulang kay nagsiling taman nga even though nga died in a killed in action siya but died with dignity kaki pay bomba. Isa man bala kadungog ang maghalad sa iya ko galingon nga kay nabuhi para sa iya pungsod kaki pay bomba ta mo lang na siya nga daw pero regarding sa kung saan o iniigalubong, that is subject pa nga aton dapat nga pagapalaapon kay Kipay Bomba sa isang pamilya kaghimata sa sining kaa nga napatay so sa inkwentro kay Kipay Bomba.
0: Sige, dagang salamat kini mo K5 Jom.
2: Sige, manong mga pilak mga balita nga ito natipon sa tuntang libot-libot sa bilog siyudad sa Sagay, kag Iskalante, kag ang ining mga balita, dala sa aton sa Kaluan sa Detix 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3, Bios, 4, Biotics, kag extend food supplement detox coffee mix nakakapika na nagka detox ka pa kag ang ini nga mga produkto mahimo naman nga mabakal sa Ace Dry Goods nga yara sa may Sagay City Farmers Market Block Number 1. Pakitaon lang ninyo si K5 Jom Sunido para sa Bumbanes Norte. Ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte nga bayan sa Negros ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Tiya mo ni siling tama ka K5 sang tinalikdan nga mga inadlaw may encounter dira sa may barangay Malasibog sulod sang Iskalante. Ti kita bilang tawo, bilang Kristiyano, nagakasubo kita nga may mabalitaan patang Pilipino sa Pilipino nagapinatyanay nagainaway tungod sa hindi magkahiusa, hindi mag-isa nga kausa, mga kakifib. Tungod sa wala pag-isa naton sa kausa, ining aton nga mga katapos ang NPA, may kausa man sila nga ginapakigbato. Naturalmente, ang aton trupas ang gobyerno, protektahan man nila ang mandatos. Mandato nga gintanay sila abaga, ang ilagin abaga sa aton nga gobyerno. Di masakit lang mga kakifib nga kinanglan pa nga magpinatyanay, kinanglan pa nga mag-ilinaway para lang isinggitan ang tagsa naton ka mga prinsipyo, mga kakifib. Di amo niabi mo, hindi taman isla mabasol, both grupo may ginapakigbato, ting aton nga tropas ang gobyerno, naturalmente amligan man nilaya ang tininduga nila sa gobyerno. Kag naturalmente man ang aton mga tagababaw nga mga utod kag mga byan, ining mga New People's Army may ginatindugan man sila nga kausa kag prinsipyo mo. Ano abi kay ti wala man ni silang ining mga ginatkabig naton nga rebelde kun wala sang korupsyon sa gobyerno? Ti mag-amo ni ang sahi sang panggobyerno ta sino manabing manamian? O galing ti ginatanaw ta lang da bilang mga Kristiyano, indi gid ya manami nga mag pinatyanay kita mga kakifib, no? Hindi ba nami nga magpinatyanay kita tungod lang sa prinsipyo nga ginapakigbato? Takay ti bilang Kristiyano, ang kabuhi sa aton niya, balaan mo. Ang kabuhi ay regalo niya sang Diyos sa aton mo. Nga aragid na siling mga kakifib sa napulo kasugo, dili ta magpatay. Di, pero mga kakifib, amo na siling tag, ginarespekta ang kausa nga ginapakigbato, no? Ginarespeto ta, pero bilang Kristiyano, hindi kita pabor sa pinatyanay. Sino man yan na namian mangmatay man? Pariyo man lang na may mga pamilya nga nagahululat. Pariyo lang na may mga kabataan nga nagahululat, may mga asawa nga nagahululat.

0: Diyan mo ni siling ta nga nasubuan kita maka K5, especially nga may utod kita nga kaa sagay nga nagtaliwan. Masakit-sakit ini bisan pagani sa aton nga mga utod bisan sa NPA may mapatay. Masubuan kita bilang Pilipino kay ti initani maka K5 ko na sulbar-sulbar ni ang madugay na nga problema hindi tani maglambot sa puntong may mga pinatsyanay. Ugaling tanawuntang korupsyon yamak. Di pareho sa amon nga mga taga-media may mga kausa kag prinsipyo man kami nga ginapakigbato. Ugaling sa legal lang kami kag hindi sa pagpakigpatsyanay. Nag-criticize kita sa mga corrupt sa gobyerno pero sa pamaagi mga K5 sa expressing and exercising our freedom, freedom of the press. Why kita nagbitbit diri? Why kita nagbitbit Armalite? Kundi nagbitbit kita mikropono agod nga ipahayag kag ipalayag ang interest sa publiko. Di masubo-subo mga K5. Masubo-subo nga ang ginapatihan, ang ginatindugan nga prinsipyo sa mga New People's Army nga hindi matapos-tapos ang ining problema diri sa aton pang gobyerno, ang solusyon gid lamang amo ang revolusyon. Amo lang ila ginatindugan mga K5. But sad to say may mga nagakapulak kita. May nagakapulak man sa NPA, nagakapulak man sa Army, after all may mga pamilya kag palariyo kita nga mga Kristiyano. Masubo mga K5. Wala katapusan nga away. Wala katapusan ini nga away. Tub-tub san o nga mga pinatsyanay kita. Tungod grabe abing korupsyon. Man ko nang imo kurason be patriotic ka. Makabayan ka. May mga dugo kani Andres Bonifacio ang nagapanalaytay bisimo dugo ni Andres Bonifacio. May mga lahi ka ni Andres Bonifacio, hindi mo mabatas nga mo ning lakat sa panggobyerno, tamo? Di ba? Hindi nagsugod ang ato New People's Army, amo ni sa mga prinsipyo nga ginapakigbato ni Andres Bonifacio. Hindi to sa panahon to ya, ang aton to ya kaaway, ang mga pangayaw sa nasyon ta. Pero sang ulihin na, ang aton mismo kaaway, ang aton kaugalingon, oh? Mismo nga pariyot nga Pilipino to nag-ilinaway agin papatay kag napatay si Andres Bonifacio suno sa history sa mandar ni Presidente Emilio Aguinaldo. Agin papatay si Andres Bonifacio kag ang utod si niya. Sino ga itong utod dyan? Nalipat na ko. Sige mga ka-K5, managad ra kay Karatsada Dudong Malaay. Good morning, pre. Kaya mo ni masakit-sakit. Huh? Masakit-sakit nga mabalitaan ta nga may nagakapulak mga ka-K5. May mga nagakapatay tungod sining away sa prinsipyo. Okay, sige. Balikan ta or kadto antas ka K5 Ariel Apas, may kang tanan sining balita yaman to. May mga pilason tungod sa aksidente, grabe man kariit subong. Kuha antas ka K5 Ariel Apas mga ka K5 sa iyang report with ka K5 Ariel Apas. K5 Ariel, please stand by dra, no? May ara sang aksidente sang kagabi mga ka K5, no? Tikwa ontang correct nga detalye. May tatlo ka persona pilason sa motorsiklo sa natabong aksidente sa siyudad sang Sagay. Kwaon ta with ka K5 Ariel Apas. What is the latest update? Sining aksidente mga ka K5. K5 Ariel, ibalita mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, ka K5 Bomba, mayong puntag, mayaga. Grabe ka riit kagabi sa natabong aksidente kay Pebomba, riit pa ang pangabuhian sa tong mga pangabuhian sa may siyudad sa Sagay kay gabi na kanang timpong tikilibi subong kay Pebomba. Pero kagabi may nagluntad nga aksidente, tatlo ka persona ang pinason matapos maaksidente. Ang isa ka motorsiklo pasado alas 7 sang gabi, wibis sa bahin sa Chitcho Pandayan, Barangay Rizal, siyudad sa Sagay. Ginkilala ang driver ka sa motorsiklo nga si Maria Elizabeth, samtang ang iya duha ka sakay amo si Sanday alias Piluta kag si alias Jaa nga pareho residente sa Barangay Bato, siyudad sa Sagay. Sunok kay Dela Cruz, tatlo pa lamang kaadlaw siya sa Sagay City kag hindi pa niya kabisado ang mga dalan sa lugar. Naghalin siya sa poblasyon Mirilian Cebu kag nagbakasyon lamang sa siyudad sa Sagay magbisita siya mga himata sa Barangay Bato ka Kipay Bumba. Aminado man si De La Cruz nga madasig ang iya pagpadagan sa motorsiklo nga suno sa iya, isa sa rason nga nagresulta gid sa nga aksidente kagabi ka Kipay Bumba. Di gilayo naman ka Kipay Bumba ang tatlo ka mga biktima gidala sa Alfredo Marañón District Hospital para sa pagbulong. Sa pinakabag-o nga impormasyon natong kay Kipay Bumba, luwas naman sa peligro ang ilang kabuhi samtang nagpadayon ang pagmonitor sa ilang kahimtang ka Kipay Bumba.
0: Bago grabe man ka Kipay ba Ariel no bag-ulan sa siyudad sang Sagay, pero amo pa na ang natabo sa iya no?
2: Oo, yes Kipay Bumba te kagabi connected man sa natabok man nga naglunta sa may kuan kay Kipay Bumba no sa itong initial nga informasyon, pero wag na ito naptan ang traffic investigator ba kay Bumba na tabok apong nga aksidente gabi nga aksidente nga duwa ni ka nagbungguan na sa itong initial nga informasyon nga kining motorsiklo kay Kipay Bumba kag nakambag ta nga pilason man to kag Kipay Bumba kagabi daw connected is lang nga pag nahitabok man kagabi kay Kipay Bumba.
0: O ti daw sa ano Black Kipay Ariel nga nagbag-o ka lang din nagabot halin ka sa Cebu. Amo pa nang madangtan mo di sa siyudad sa Sagay na aksidente ka pa. Ti karon din sila ni pangdala.
2: Ti ara karon sa Alfredo Marañón District kay Kipay Bumba kag ara naman sa Mayo Kintanga.
0: Ati sige Kipay Bariel, daghang salamat kini mong report Kipay Bariel.
2: Yes, abuno kay Kipay Bumba kag ining report no ginadulong sa Extend Food Supplement Firmen ang lumay nga way orasyon para sa Bumbahanay sa Norte inis ka Kipay Bariel apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Sa kariit na ka-K5 sa sitwasyon sumong, no? Sa kariit sa panahon karon mga ka-K5, tiyamak mo na. Nagpuli lang to sa halin sa Cebu, mga ka-K5. Amo pa rin nadangtan niya di sa siyudad sa Sagay na aksidente pa siya samtang nagabiyahe siya mga ka-K5, no? Te, kasubo-subo nga amo pa nang mabalitaan mo ya, amo pa nang maago mo diri sa siyudad sang Sagay halin ikaw sa siyudad sa may Cebu, amo pa na ang imo diri madangtan mga ka-K5. Oy, by the way, may aga kay Franklin D. Martinez Galizar daw wala katapusan, amo na siling sang kanta ni Bamboo habang may tatsulok at silang nasa tuktok di matatapos itong gulo baw mayo si Kuana. Nagwa idol, good morning, aral lang kami di sa Barangay Bara Bangarulan, fabrika monitor sa programa mo, salamat kita sa inyo. Ginahulat na mga K5 ang official press release man sang Northern Negros Electric Cooperative kay may ara na sang mga pipila ka mga bill nga nagwa mga K5 nga naglambot na ang bill mga ka-K5 sa kuana tag 17.15 na ang rate sang kilowatt per hour. Di masulo sakit ini nagsaka-saka gawa mga ka-K5 ang rate sang Northern Negros Electric Cooperative ang ilang kilowatt per hour rate mga ka-K5. Tiya binaton gani manubo-nubo kay ti may mga pipila ka mga pahayag kag pipila ka mga konsi congressman Jabi Benitez pa siling abita manubo. Ti hangtod karon nagpaabot kitas pagnubo mga ka-K5, ti why man nagnubo, nagtaas lang gani mga ka-K5. Pero ti hulaton ta ang eksplanasyon nga ang nagsaka. Nga ang nagsaka ining rate sang kilowatt per hour mga ka-K5 sang Northern Negros Electric Cooperative. Basi panahon na nga pila kadlaw, madayo na gid ang pag-inasawahay sang Negros Power. Basi kon magbulos kag magatalos ang Negros Power mga ka-K5. Basi magbulos ang Negros Power. Basi magbulos ang Negros Power. Magbuligay sila. Mas gamay-gamay na lang ang balayra na ito kag mas manami-nami ang servisyo. May nag-chat rin sa akton, Wad, good morning. Exclusive ni kagdamo di matandog kung waswasan mo ini. Paano ni ang dynamite fishing sa sityo Pangpang, Barangay Tiglawigan? Daw hindi na sila matapna. may detachment naman di ka Coast Guard. Ano na di, design lang or may something nga daga katabo? Basi may protection nga ginatawag. Lihog lang bi. Oh? Kag-question na ang mga opisyalis sang makadakop. Lihog lang. O, oh, sige. Mm-hmm. O, di, mga ka-K5. May ara na sa... Kuan, oh? Sige, tilawan ta na. I-confirm ta. Inang illegal nga dynamite fishing dira sa may sityo Pangpang, Barangay Tiglawigan. Ara pa na nag-iapon. Galit na ga-exister da. Di, tanawon ta. Tanawon ta, mga ka-K5. Kag-i-confirm ta na ang balita nga aton diri na baton nga may isa ka concerned citizen nga nag palayag diri sa aton nga may ara sang dynamite or illegal nga dynamite fishing, mga ka-K5, sa may barangay Tiglawigan dira sa may sitio Pangpang. May may nagakatabo da, hindi ba may Coast Guard man lagan eh, may mga bantay dagat makita. Ti unfair man atuod ko nagapangabuhi kaya nga mangingisda ka nagapangabuhi kay muya sa legal nga pamagi. Ti unfair kaayo ina ya, unfair kaayo nga may mga naga-illegal daya, may mga illegal fishing daya, kung ikaw yung nagapangabuhi kaya sa insyakto, nagapangabuhi kaya sa insyakto nga pamaagi, ti kalaway man, no? Kalaway man, mga kakifay. Ikaw yung muna nagapangabuhi kasang patas, nagapangabuhi kaya sa insyakto, tapos may ara daya naga-illegal, oh, may ara daya sa mga naga-illegal, mga kakifay.

Sige, wala na gigita sa nagkakaigoong panahon. Salamat kisining pag-tip sa aton, ha? Pag-tip sa aton, try tanin nga makantuan, mga ka-K5, ang ininga balita dira sa may sityo pang pang-i-confirm ta. Ma-wait kami sang imo live, ha? Basta di lang ko. Ayos, ha?

Wala na kikita sa nagkakaigo ng panahon, mga ka-K5. Pabulos na dugay-dugay ang programang 11 Mbps with ka-K5 Jean Paul Canyete Generoso. Sa ngala lang sa aton, very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Sa technical side, web ka-K5 Matinasa San Jay Cricto Nieves ang Phil Silistial. Ako naman si ka-K5 Bomba Marilo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros. K5 News FM.

0: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadiyariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diyariya. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagandiyang mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Three, four! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Hi.

0: 84 días na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: vai.
1: Mayong aga, mga sukin naton, ngating palamati, welcome na sa programang 11 Mbps. Subungan law, pizza 2 na kita sa bulan sa Oktobre, ang ikapulo na nga bulan sinito yung 2026. It's a... Friday na! TGIF. Thanks God, it's Friday! Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pumabatihan sa mong Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuon yung serbisyo publiko, ako si Jean Paul Cagnetti Generoso.
2: Jean Paul Generoso, komentaryong may laman, komentaristang walang inaatrasan.
1: Mikos, mikos, mga insan. James Bornales, Merlita Malvas, Bailoses, John Patrick, Juna Duga Duga, Boss Joe, Junimay Retita, Melvin Solidarios Abdo. Bao, ka paitseng mo apelido, papangs. JR Babiera, Grace Endico, la la la la la la la la la. Mercy Flores, Gina Purano, Mami Gina Borja. Doon talaga sa talaga makita, Mami Gina Borja. Merlita Malvas. Bings Delfin. Boss Joe. Jean Montesino Arroyo, Rodyard Cabaluna. Ay, dasigal nyo na namin, kusmikos na ay. Angie Gonzaga Emanuel,

0: Bings Delfin. Tamyaw lang si Nanay Feli, Lodimi, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor. Ang kadasig ng saka na. Magpatamyaw ka mo, hindi lang dama kadamo, ha?
1: Grabe ko.
0: Kay, why ko pa maubos ba sa gasaka ng comment, kabudlay, tatapuson? Mga tagduwa lang katao, tatlo katao, daso naman ang iba na.
1: Grabe ko.
0: Kaya hindi ko man gyapon matapos basa kay kadasig. Magsaka sang ano ni, sang comment. Matabunan, blah, what I mean. Buds Fruity.

0: Rudyard Cabaluna. Mga balita nga ton pagistoryahan, sininga aga, Mami Gina, Mami Esperanza Insoli, good morning. Ara ka na nga, duwa ko ka mga mami. Si Ma'am Gina and si Ma'am Espe. Ari na sila nga duwa. Good morning, gid sa inyo ha. JJM Salvador, Jonaline Rondes Galila. Mga balita nga itong pag-istoryahan, mga moms, sining aga, mga Mars. Hoy, bantayan ka, may tres toros, takaron. May ara, takaron, tres toros. Kag ang aton nga tres toros after Mighty C Network News. Di ara, gyapon aton nga mga turo, si Turo Jong, kag si Turo Chester.
1: Grabe boy.
0: Kay may kampiyon nga balita karon si Turo Chester. Oh, about bala ini sa isa ka babayi nagsulod sa lodging house opo diyang iya nobyo. Di karon sa layang lodging house iya nasudlan, naligo siguro pagbalik ya. Lain niya nga room ang nasudlan niya. Ba, ato't yung room boy. Gapawayway. Di yan no view ya pa. Di kay dulom. Ang room boy gali.
1: Grabe boy.
0: Ay, ambot. Nagtutnak sila. Gano na yako, no?
1: Grabe boy.
0: Ay, may natabo sa ilang nga duwa. Karon niya na priso pa yung rumboy kaya siya yung ginsulon. Ibaloon din karon.
1: Grabe boy.
0: Lalo ka di malas. Langit na, nangin impyerno pa.
1: Grabe boy.
0: Kaluoy isang rumboy. Ay, si Turo Joseph White to, nadinggito. Nadinggito, ang tsurayan ng inlamok na sa subong. Sa kakusog, sang dinggi, sang lamok, nagagat kay Joseph, ang tsurayan sa subong, daw lamok na. Istoryahan tamang karon ining Bacolod Public Plaza, kinamian ko sinisang... ginahinga gaw lang nila para magtahong. Daw gin-inspeksyon na sang mayor, gin-inspeksyon pag isang congressman. So, duwa ka mga lideres sang syudad sang Bacolod, ang duway gigagwanta sang mga reklamo sa social media. Dito kauluya, mga hindi lang pagkatoon to, kinadtugid nila kagin usisa. Di ambot kung anong ilang talupang dan dito. Nagsanto gid man bala sa gasto nga gin budget. O ba si daw wala man tupa. Kaya ma kon mo kadako no blas ang gasto gali nira. Ha kadamo na nga mga renovation. Natawon ta kon ibaloon ta ano nga mga tuig gin renovate ini kag ano nga mga budget. Kag nga sa kadako na sang nagasto da do amo lang man gapon tsura ya do daan gapon.
1: Grabe boy.
0: Duway man sang pagbag-o. Hoy baloon ta na karon. Hindi ta gusto paminsaron nga ini ang plaza sang Bacolod do ginahimuon ta lang gatasan.
1: Grabe boy.
0: Kaya mo nang hindi ta gusto pinsaron nga kadako na sang budget do way man tupa ang pamangkot sa kada budget kag kada obra nyo dira ano gid ang naobra. Kalaw ay bla paminsaron nga basi maminsar kita nga ginahimo talan agatasan hindi nami, hindi nami. Amo nang hindi ta gusto nga paminsaron sang tawo. Nga daw ginahimo lang siya bala nga milking cow, hindi man guro ah. Why man guro? That's why lang taon tani in a perspective nga wala iya sang malisya. Gaantaya sang oportunidad ang nagtrabaho sini nga ma-explicar nila sang mayad sa tawo kay ti kwarta na sang tawo ang ginggasto da hindi niya kwarta ninyo. Taxpayers money. Kag plaza na namon dapat ang kami nga mga taga Bacolod may say da. Oh, karon ah, mo na aton nga istoryahan. Ah. Sa mga lokal nga balita. Joint inspection ginpatigayon sang alkalde kag kongresista sang Bacolod dito sa ginambalta nga public plaza. Lalaki nga ginaligar na kaagi priso ginluthang pilason sa kalatraba. Bala ka din ang igo, ya? Sa buli.
1: Grabe po.
0: Nga uso, subong nga kung tiruhon ka sa buli, kaya may igo, aw?
1: Grabe po.
0: Laina po.
2: Tinunto, ito.
0: Lalaki sa Banwa sang Nakastilyana na kuryente ay patay gito. Nagbulig lamang kung nini pagtakod tani isang suga. Bainti uno anyos ng lalaki ginbuno man pilason sa Isabela suspect na kapalagyo. Bayong aga na nilin disinal shiflet. Frenny, kamusta ka na?
1: Grabe po.
0: How are you, Frenny? Kamusta tong Frenny, tanga in love? Shout out sa LTA Construction Supply. Galantaw subong. Kahalitan nga tugas ang pag-ulan sa La Castellana ginaksyonan na. Ti okay ah. Tatlo ka persona pilason sa motorsiklo sa natabo nga eksidente sa Sagay City. Masobra 8,000 ka mga benepisaryo sang uplift program sa Kabangkalan. Natala na ko nung makabaton sa cash assistance sa ikaduwa na nga pag-release. Okay lang ko, yeah, okay lang ko love. Hamo na ang balya, mang, sa post, mang.
1: Grabe po ito.
0: Daw, Sharon Cunita, kagabi, Concepcion nga love life, mang, no?
1: Grabe po ito.
0: Daw, Sharon Cunita, kagabi, Concepcion nga love life.
1: Grabe po
0: ito. Kuya James Bandukilio, sang K5 Dumaguete. Ganang tao sa mong Kuya James. Mayong aga si Muning Baskog nga ang kormanto sa Dumaguete, oh. Kuya James Bandukilio. Alright, welcome this Bacolod. Sige ina nga mga balita aton pagistoryahan, sining aton paday ang pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. I do hope na inom nyo na ang paborito nyo nga supplement every morning. Mag DTX 500. Ang aton blood sugar levels nagataas kung kita nag-aabuso sa pagkaon. Especially, sige, kada tamkaon, tamis. Pa gusto ka kakaon, noodles, bihon, patsit kanton, pan, tinapay. Di man, balkati, wala man ko gakaon, mayo. Wala man ko gainom soft drinks. Jutay lang man rice ko. Pati, kamustaha man yung imong pan, ang imong tinapay. Basi, grabe ka pa kanon, tinapay, miki, noodles, bihon, patsit kanton, spaghetti. Macaroni, sutanghon, na sila na gapataas na blood sugar levels, no? E kung hindi mo ni mag pagpalantaw, kisaway ka kabalo, diabetic ka nagalik. Kag delikado kung diabetic ka, isa ka pamaagi, mag DTX 500. Mintinahon nyo ni adlaw-adlaw kay para magdubo atong blood sugar, kag hindi magtaas. Hindi na magulat pa nga magtaas blood sugar mo, pagsalasala mo na kag pagjita-jita. Hindi na, mas nami gidyan nga daan nga nagapreparar ka. Mas nami gidyan nga nagapugong kang hindi ka magtaas ang sugar mo. Ah. Kaysa sa nagtaas na ya, amo pa ya pag-imong gamiton bilang amo pa pag paninguha mo nga magnubo. Ambal ni ko ano? Ambal ni Lindy Sinal. Ya chakto. Do si Sharon Gidman kag Gabi. Galing ang spelling sa Gabi, yang Gabi lang katol. ang gabi lang yung kabuhi sa lamawan.
1: Grabe po.
0: Tuod ka mang, di mo gid siya mabato ng ang jamok si Tuhaw.
1: Grabe po.
0: Ano, initan ko lang blaki ka pa cute-cute yun sa picture na ano na yun ako noon. Hoy! Hindi ka cute! Nga nga cute ka hindi ka cute! Ayawa! Pa-cute ka kung cute ka. Sa bagay mga prosamon nga mga gwapo noon, hindi yung magpa-cute. Kalabanan na mga pa-cute, yalaw ay.
1: Grabe po.
0: Sige, istoryahan tayo ng Bacolod Public Plaza. Ang aton pinalangga nga plaza, isa ini ka may arasang historic significance. Nga man, ang iya sining paghimo naglambot pa during the Spanish colonial period. Simpo ka sila. Lantawan nyo bla ang mga setups ang mga dumaan tang mga simbahan. Kay Baloka, ang Katsila, ang ila footprint sa makita mo pagyapon sa mga simbahan. Our Roman Catholic Church are the footprints of the old Spanish era. Ngaman, sanguna, magkadto ang mga Espanyol, ang mga lolo ko kag lola, excuse me ha. When I say Spaniards, mga lolo ko na kag lola ha.
1: Grabe po.
0: Why ko kabalo sinyo pero ako niya nga mga sa tsura ko pa lang niya Spanish na yan.
1: Grabe po.
0: Why ko kabalo kung sino mga lolo niyo niya kung di niya kamuya dampi. Basi mga alipin sa gigilid.
1: Grabe po.
0: Basi si ang uyabon niya to nanilin basi kwanto niya.
1: Grabe po.
0: Buktot grusang una to sa kilid.
1: Grabe po.
0: Ang mga ninuno sa to basi buktot sang una.
1: Grabe po.
0: So, ang akon nga mga kalululuhan, nga mga katsila, nagkadto di sa inyo, Pilipinas. Oo. Pagtupa nila na actually, siyempre kinagakwan sila, kay nagsakay sila sa barko, halin sa Spain. Siyempre pag-abot sa Pilipinas, alangan man sa airport, sila madungka. Kundi dito sila madungka, kundi ito may dagat. That's why, kung manotice nyo, ang mga settlement sang una, okay? Ara sa lapit baybayon. Pag abot na kita sa labi isla, dungka na sila. Pag dungka nila da, lapit sa isla, bili nila ang ilang dapur nga dako sa unhan, and then masakay sila sa baruto kag mag abot sa baybayon. Pag abot sa baybayon, dala na nila ang ilang Santo Niño, pari ang una. Why anay mga espada? Wala. Reliyon. Di balo ka naman sang una ang mga Pinoy na mga original di mahilig sa mga santos-santos, mga ribulto. Oh, that's why dala na sila sang ninyo kag Virgin Mary. Oh, tiya mo na, ti kita naman nga mga Pinoy may kita nga hala, may mga ribulto sila. Dayon ta dayon, okay. Langi mo nila dayon simbahan. Kay ang sentro sang gobyerno na sang simbahan. Kita nyo ang mga simbahan ng mga tigu, mga may edad na simbahan, mga tagchimpo katsila pa, ara lapit sa baybayon. O, lantawa ang Bacolod Cathedral. Ang Bacolod Cathedral, eti chimpo katsila pa na, lapit siya sa baybayon. Ngiti kalayo naman itong baybayon, sir. Unan man ito SM. Hindi. Sang una ang baybay, ara lang tayo sa likod sang sang Bacapuan. Kundi, sang una, kita ka mo Balyadolid. Di ba may seawall ang Balyadolid? Amo na sang una, da, ang Bacolod sang gamay ko. Katedral, public plaza, seawall da yun. Ang balod, gadapya na da. Sang gamay ko, ha? Gadapya na da ang balod sa plaza. Gadapya da. May igo pa na sang balod ang dalan na sang una. Kay ang Police Station 1 kag Sea Breeze Hotel sa Dalom sina ang Bay Center dagat na wala pa na reclamation. Oh, tisang una kung magtukod ang mga katsila simbahan center of community na nila. Dayon sa simbahan, gusto sa mga katsila, katapos yung simba, may lagaw-lagawan ka mo. Dira ka mo tipon, kay parang mas spice na magkita-kita nila kung di sinuni. Tiklaw ay man nga before simba, way kahulatan, ti dapat may public plaza. Iyan na sit-up sa katsila. After simba, klaw ay man puli, kadayon, pungko kadaanay sa plaza. That's why, sa makita nyo, kung may simbahan, may plaza. Oh, katedral, Tubangya Public Plaza. Valladolid, Tubangya Public Plaza. Oh, amuna, mga daan nga mga simbahan gipatindog sa katsila, ang tupad tubang mo daya public plaza, ti amuna ng aton plaza. Oh. Ang Bacolod sang ini ang nangin kapital sang Negros in 1846. Ha, grabe ha? Nangin kapital sang Negros ang Bacolod in 1946. Ang Spanish government nagtukod dayon sang plaza publika. Plaza publika ang tawag nila, amuni ang lapit ko no sa Casa Real. Ah, according sa history nga nabasa ko. So in 1846, sang nangin kapital sang Negros ang Bacolod, nagtukod ang mga katsila plaza na lapit sa Casa Real. An amo na lang siya. Ini nga area ginpadako, okay? Kay nagdonate sang lupa si Don Jose Vicente Luxin Gonzaga. Pakaisa sang lulo ko ah. Abalanta ka mo may dugong katsila, kuya. Bahala ka mo kung din ka mo inagalalin. Basta kuya dugong katsila ah. Ah basta. Si Lolo gindonate ina nga lupa ni Lolo Don Jose Vicente Luxin Gonzaga.
1: Ah, grabe po.
0: Oh.
2: Sinunto ito.
0: Ti karon ining plaza ginrenovate nga ginrenovate hasta nga ang tsuraya amo na ni in 1920s. Oo, sang 1920 amo na nang tsura da. Nan. Ano pa? Sang ini nga mga tuig in the 1920s, ang porsyon sang propiedad sang simbahan, okay? Gintaidalom under the municipal management through a perpetual usufruct arrangement in 1922. That's why nga ina ang plaza porsyon dira iya sang katedral. Oo. That's why kita mo bisan wala iya maskaraya magambal yang katedral nga butangin nyo da rilipan.
1: Ah, grabe po.
0: Ya butangin nyo da rilipan o may rilipan da ya butangin nyo da mga baligyaan para ang tao magsimba di may baklan sa gwa.
1: Ah, grabe po.
0: Oh. Now, karon amo ni natabo. Ginpatindog inang bandstand or gazebo. Kita nyo nang aton da nga daw may atop sa tunga nga may leon. Ginpatindog gali ina sang 1926. Ha? Sang 1926 kag gin inaugurate sang 1927. May mga ngalan ina da nga makita mo Beethoven, Wagner, Haydn and Mozart. Nan makita mo da sa sinang structure nga nasa tunga. 1927 gin inaugurate gin patindog 1926. Tiyama akon mo 1926, 100 years na ina. 2026 ta subong, 100 years old na na.
1: Ah, grabe po.
0: Oh, 100 years old. Ano pa? Si Presidente Manuel L. Quizon nagtanom sang isa ka tindalo 3 sa public plaza in October 19, 1938. Wala pagira. Gintanom, ha? Ang isa mga kahoy da, isa sang kahoy da, nga tindalo 3, ang nagtanom na si President Manuel L. Quizon sang October 19, 1938, sang ini ang igin inagurahan ang Bacolod bilang isa ka chartered city. Eh, kita nyo? Now, ari pa. karon in 2017 to 2018 nagpagwa sang budget 9.8 million to 10 million ang national government para i-rehab inang aton plaza. In 2017 ha, 2017 to 2018, 9.8 to 10 million ang gingasto sang national government para i-rehab ang plaza naton through DPWH. Ilagin repair ang apat ka mga fountain, gin repair ang railing, gin repair ang mga bangko, gin repair ang flooring, gin repair ang bandstand ina sa tunga na bla. Ang iyang atop pinang islan, gin pangbutangan electrical wiring, gin kayo ang drainage, gibutangan suga kay mga punder na tong iban kagway nagisiligang pustida. Oh, ano pa? Gin butangan sang sound system sang 2017 to 2018. Ah, nagsugod ang obra sang 2017 August. Kag ini ang natapos in March 2018. Suno sa ila, ang alokasyon is 9.8 million, pero ang iban nag-report nga ara sa 10 million. Okay? Now, in 2019, after one year, naggasto na naman kita 23 milyones. Ano ni? Ang Department of Budget and Management nag-alokar 23 milyones para i-rehab na naman liwat. Grabe no? Gin-rehab sang 2017, natapos 2018, gingastuhan 10 million. Dasun tuig, another 23 million. Ano na naman ni? Gin-islan, ah? Ah, ining, kagin-improve ang black and white ablang kwanda nga siminto, nga daw chessboard bala.
1: Ah, grabe po.
3: Alright!
0: Amo lang ilang agin kayo. Nan, gin kayo ang mga kilid nga mga dalanon, ang lighting system, tiambot nga 23 milyones gito. De karon ari ay 2025 to 2026, no? Ligad tuig, ang Department of Budget and Management nag-alokar na naman. Ay hindi ni Gurol, hindi gali DBM. Ang TIESA nag-fund 80 million para sa Heritage Plaza Redevelopment Program. 80 milyones. Amo ni ang kabahin sa 300 million Tourism Infrastructure Package. Okay? Kag ining nabilin nga 220 million para sa Bacolod City Government Center Grounds. Di karon sining ila nga ginobra nga 80 milyones kuno ang budget. Ini ang maga-cover sa fountain nga panamion ang fountain kay mga water features, butangan na naman lighting, i-landscape siya kag infrastructure improvement. Nagsugod sang July 2025. Di karon October 2026, dawa ay pamanto na human, ginpintahan na lang. Didi na tong 80 milyones. O, ari si Wilson. Wilson, IK5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Son, tsakto man ang akon nga pag-recall sang narrative sang history sang plaza?
5: Yes, tsakto na.
0: Daga utod-utod ka son, daw inog-rehab ka man.
5: Ara kay Benji, pa kamusta tong salad?
0: Okay na. Okay na. Tiyan, nabatian mong history sang plaza pang.
5: Yes.
0: Ang akon sakit na sa akon kay ang akon lolo nga si Don Jose Vicente Loxin Gonzaga nagdonate sang duta da.
5: Duha ka istorya.
0: Oo. Oo. Okay.
5: Duha ka istorya na. Kay Benji, pitakto nang imong ako asali amo man atani pat naron ang history matani sa plaza no, pero subong na ungkat kini kita JP kay ti special man ang tuig nga ini sa Bacolod City Plaza kay nagasulo.
0: Kay ikaw 100 years na da, ikaw 100 years ang band ano na bandstand ang gazebo sto nga
5: ang kwan pagit kipa GP eh ang Dutch Sport na bala.
0: Ha.
5: Dalama na upod na sa kipa GP sa 100 years.
0: Okay.
5: Kagapon kipa GP kasi ini matapos na lang ang sa nga patikos ang Bacolod City Plaza. Ini no kagapon ni Congressman Alvin Benitez sa good personal nga si Keron kipa GP ang sitwasyon sa nga plaza. Katikto niya nakita kita GP kan magpahayag sa dito kagapon sa mga media nga kadamo sa nga proposal sa Tiesa kag sa kontraktor sini nga wala masunod.
0: Nan, halanyo, ara ay si Kong Benitez ginagambal ay. Hamba niya wala ko na masunod pang ang ilang nga promisa. At hindi na ito nagkantong 80 milyonis. Ha?
5: Wala nag-follow sa kung ano signal proposal.
0: Ay kalaw, ay ganyan sa signal mo ya Wilson din ka nga kuibahalin. Tipundo bala anay, basta ganyan ka report ng balang patrol, pundo anay for the sake sa nga itong listener kaya kakaugtas kita nga hindi ka bation. Hindi ka pwede magpundo anay say God. Oh, pundo anay, kaya ka report ta. Amo ni nga importante sa ito ng report na ang ginadalagan nyo. Okay.
5: Ala na kay GP, klaro na.
0: Oh, klaro na. Okay, go.
5: Abot mo git no.
0: Ti ang akon balason, okay. Ang aton nga negosyo radio station. Ti kon magsagay ta travel while ga report kag gaugtas ang aton tigpalamati, masaylon sila karon station. Kay hindi ma hindi ta maintindihan. Oh, i-prioritize ta git ang quality on air. Quality on air. Oh, mo na pinaka importante. Okay, go.
5: Anyway, so mo to kagapon kay GP no na tulidan niya kasi madamo sa mga disenyo dito nga wala ganyan nagasunod sa original nga plan sa nga yes, nga ipakita no, sa nga anay nga mayor pa na si Alvin Benitez. Kaga naisipihan niya man kung nga frustrated man ang alkalde subong kipa GP sa sitwasyon sa plaza. Kaya tingin nakita yagin man nga nagkalamat.
0: Dali lang. Diin ang una. Ginsikyar ni nila or nagiho sila kay damo na nagreklamo sa Facebook. But silingon ang trigger nga nagiho sila bangod may nagreklamo sa Facebook. So kung wala may nagiho sa Facebook, wala may nagreklamo, why man sila nagkadto to? Kay nga subong lang kamuda, nagkadto. Kung tamaran ka mo magkadto tani, gindelegate nyo someone to check it knowing nga plaza ini. Kag sila ni nga duwa ang mataas ng opisyal sang Bacolod, mayor, kag congressman. Di dapat kay ginakuti ang plaza nga isa ini ka national ka heritage sang Bacolod, dapat ang aton mga opisyalis may ara pag-ulikid. Kadugay na naginakayo, da subong lang ka mo nagkaran-karan? Tapang?
5: Actually, kasi kita GP, delayed na yun sa ganit, kaya dapat expected ang plaza na matapos supposedly last year pa, October 2025.
0: Oh, yes. Stick subong, naglain ang ilang buot. Naglain ang buot. Naintindihan ko, papang. Do, pariyo man abla nga imuog sa ranto, gubun. Nga balwabol sa imong ugsaran, may mga di mo ginsabat ang imong uyabon. May ara ka kahoy nga ginsulatan sang Wilson Love Amuni pagsabat mo wala. Wala way kason?
5: Mera.
0: Kahoy. Tipin sa rabla kun malaya na nga kahoy pang. Kun di malain ang buot mo. Abi mong plaza awahaw na nabla pangabilin. Waay na da ang mga dumaan nga building ang abimuson may ira panadason sang una. Ira bla mo? Ira? Oh, ira. May kwa na da. May sinihan na da sa una sa corner pang sang Gatoslao and Rizal. Inabalang kita malandumon tower?
5: Oo.
0: Rikta ka na to sa punta. And then makross na da ang iya ka San Sebastian Cathedral. Ang corner ginadapang sinihan na sang una, era.
5: Asa may LCC.
0: Hindi LCC sa pihak. Asa tabok sa LCC. Ang corner na sinihan na ginwasak to. Now, ang building na sang DBP sa Tubang Plaza, why naman? Ang rilo da, nga dugay-dugay na nga rilo nga dako. gin isla nang dulo mo dumuhalan dumun tower ang rilo din nyo gindala. Kay ang rilo to amo to sang una ang nagaremind sa taga plaza nga mailis na kay dugay-dugay gabin ang ita na ta customer. Ang rilo na sang una amo na ang ginabasihan sang tawo sang indi pata ka bakal rilo wala pa cellphone pigado pang tawo amo nang nagahatag oras sa mga nagapungko sa plaza nga ay dali lang dugi-dugay mapuli na ko pangitaon na tani mama. Amo na sa ang basihan ang rilo sa mga nagadit-dit sa plaza sang una nga wala pa inugbakal rilo kag wala pa cellphone kag wala pa oras tanang liya oy lantawa ang oras samtang gapungko ta sa ben sa plaza nga dugay-dugay mapuli kay may curfew si mama kag si papa. Tidiin na tong rilo ginkain nyo kay ato nga rilo. Okay, isa ito ka historic man klase rilo nan. Tiwaay na na sila ang nabilin papang ang aton plaza. Oh, tidiin na. Oh.
5: So mo na sa subong ka K5GP, no? Actually sa Gapon, tika na kinaran kara na kasanan-sanan sa K5GP. So nagpadala ini sila sa nga 30 ka mga personnel sa General Services Office. Kag makita mo da may video kita man da.
0: Oh sige bi, pakita ang video bi papang. Oo.
5: Amo na ina ang sitwasyon subong sa plaza, nagbalik na sa pula. Pero ang green kay 5GP do hindi pa siguro kati hila mo na bago lang na matanong.
0: Ara ay si ay kong Albi nagabihan gigali pang ilantaw yo kon gabi ko nami ara man si Greg oh. Nagkadto naglantaw sila kong gabi sa muna nang tsura ho.
5: Muna sa kay Victor.
0: Ano na ang mga bilog itlog sang tiki?
5: Ali, kwana sa kay 5GP, ginahalungan na hindi sa mapusa kay pati ang nanay sa kapustuhan manaog.
0: Mga ano na sa kuno?
5: Kuwada sa kay 5GP, disenyo na sa bilog ang kasigasiga.
0: Ay, abot! Ah, kung yung kakasyo na kagimutang ang Bermuda grass, nami pa!
5: Basta hindi na mapusa kay pati manaog.
0: Dali lang, amo ning fountain ho? Ang ilang naging kayo?
5: Wala. Yes, kay 5GP, inang fountain nga may stop.
0: Subong! Subong, may ara sila tubig dahil listaran sang lamok. Madinggihon ka da! Madinggihon. O ano pag ginagipang kayo? Oh.
5: May ara pag sa nga dry fountain kay 5GP nga ginbutang sa tunga sang plaza gini ng black and white lang doon siya sport.
0: Ginbutangan nga nila na fountain?
5: Oh, may dry fountain. So flat lang sa kay 5GP ang
0: tunga. Nga maglabay ka da, mabasa ka?
5: O, laban-laban, lumamo.
0: Sino nag pag ginaprubahan ng ila mga muamon, halagin lipstickan nilang plaza pang o.
5: Nagpula ang, kita, mga nagpula.
0: Nagpula ang alagyan, ibutakan nila lipstick. Oo.
5: Para magbalik ang orinal na color ko ng sunbricks.
0: Ay, hindi man among orinal na color sang bricks. Ang orinal na color sang bricks, color sang bricks, hindi pinta. Ano ba mamangkot ko din ganyang 80 milyonis na ganto pa nga?
5: Amo na da sa amo na pamangkot ng elite naman masapat ni Fajite pero ang sigurado lang din after sa meeting din nakagabi sa Tiesa.
0: Oo.
5: Ara na naman syempre nagtugan na naman ang Tiesa.
0: Hindi, at, hindi tugan Thailand na... kaso papang. Thailand kaso. Yun ang ginimo nila pala sa plaza, oh. Namiya ka na maglagaw papang, oh, yung pintahan. Ano nang puti na kalburo? Pero ka na, mayo-mayo na lang, mayo-mayo. Oh. Timayo na lang kay nagiho ang bakulod, nagpapinta sila, kunwa ay ano na lang.
5: Mayo-mayo na lang na kay Pajipi, kay nauli ang natsura niya kumpara sa Japon, kay Pajipi makita, mawaway, kita kay Pajipi, layo.
0: Ti, kung amo nagkonsumisyon si Mayor.
5: Duwa sila eh, konsumisyon sila ka duwa.
0: Abi pang takanga na Mayor, kung pang takanga na ang mga nagtinunto sa plaza, taho? Oo. Pang patawag ang mga kigi. Nanunay ako, no?
5: Kaya sa KFGP, may ara makita ko sa paglibot na to.
0: Kadako-dako sa budget at sa 80 milyonis, why mo malang pinang island ang puste?
5: Mga suga.
0: Abi nila, mainto nilang taga-Bacolod. Nga kung butangan nila tipon-tipulon, daan mo na to. Tagpilang bilog sina? Tag 30 mil? Tag 100 mil?
5: Kagabi, malaga nila butangan na suga ang iba niya mga lamppost kay 5GP kaya tila ini ang gibutang niya sa Tiazado, ano ni siya do, parlet pala to moving head siya kay 5GP ang gibutang na may minti sa inyo sa inyo masuga. So amo na nga kagab ilang yan natakdan ang pila na ka mga original kita nga lampost kay 5GP ha sa sulod sa nga plaza. Kagdugang pa sa pag-ibot naman kapun kay 5GP may pipila man kita nga makita dito ng mga puno no nga gitang utod kay 5GP especially diri sa bahin sa nga station 1 pala nga portion kag diri sa may kwan replica sa nga plaza asang ano sang DCGC kag mayo lang kay ang tindalo mga ginasiling muna kay 5GP at tuloy kay din happy day of dawn. So base mari malaso pagit sila ko
0: hindi bago of dawn yun na kay si Manuel Conbla na Manuel El Quizon na nagkwan nagpatanom na kung pakaisama ni Lolo.
5: So wala kit ma ano wala kit ma tandog kita. But anyway, kay 5GP, kinaulat-ulat na lang kung ano pagit ang recommendation no, ni Kong Albedo.
0: Lantawa ba lang ang tsura ni Kong Albedo na dismaya gidya pang? Na, na naglantaw sa so, doon na dismaya, galalain gid saya. Bang biraha sila Kong ah!
5: Pagabot ito kayo ni kay 5GP, nung iyang ako, amo natin.
0: Na, si?
5: Why pa nang kanikasiga ang suga sa baba?
0: Nan! Ti dapat ipakita ni Mayor Albi, ani Mayor ni Congressman Albi kag ni Mayor Greg, no? Nga may disiplinahon gid sila. Hindi pwede ni nga muna muna tani nila oh. Oo. Iconic ning plaza sang Bakulod. Tapos gin may paway nyo lagi kayo kayo oh, nagdami patusong una.
5: Ang kuan nga ni Kesay JP, ang fountain nga may stop duwa pala.
0: Oo. Oh?
5: Yawan man to andar kagapon kay Way matugungan tubig kay ang tubig ito JP nagkanto sa balhas sang engineer sang pyesa nga to dito kagapon. Book na man ang plaza product ko ila balhas kay JP.
0: Oo, daw gin sulab ang sulok-sulok nila. Nan kay mga tangingot sang tung timprano pa wayo lagi na kwanda.
5: Nabala sa plaza gina po doon nga kadatko gitong balas nila why na tubig ang fountain
0: why kiman before ka mong mag ambition pabutang fountain siguruhan nyo ay may tubig ka mo tani ginuunan nyo kayong tubig before fountain nagbulubutang butang ka mo na fountain why ka mo tubig
5: gahubas siya kay PGP ang fountain na mo na pumangkot yung agahubas
0: na tilan tawa araw may araw na bulutan listaran dengue.
1: All right.
0: Sambot na lang. Wilson, daw tiprano ko ni mapatay sa plaza nga na.
5: Makalagaw-lagaw ka lang kita.
0: Ay, hindi! Hindi ko maglagaw-lagaw na. Dalain ang buhok ko.
5: Kasulod ka to para at least mabab.
0: Ay, hindi ko ah. Hindi ko ah. Mayo na mayo pa to yung plaza nga. Ras akong memory. Ang plaza nga ginditan namon sang una sang uyabon kong Australiana. Ha? Si Jo ulihin na iyo si Joan pong. Australian girlfriend ko sang una. Ha? Hindi eh. Guwapa y- lain niya eh. Bang Australia man niya ngalan niya no kaman. Hindi lang usisaab lang akon bala. Ang usisaab lang uyab ni ang uyab ni Vincent. Oo.
5: Si PCP, ihulatod ko lang no, na kung ano man ang ilas, hindi nga recommendation this Monday kay 5GP sa Piazza para at least mabalanta kung ma-file sila action o whatsoever kay 5GP batok sa Piazza kag sa amigo na amo ni ang contractor kay 5GP.
0: Abi mo pang, nami gidya ma-file sila kaso para magkaladudla ni. Kaya kung hindi tanay ako rung pagpang-filean kaso, maanad ni sila. Maanad ni sila. Ina ba lang tinutuhan nyo yung plaza sang Bakulod? Hindi niya pwede. Maanad ka muna iya. Maanad. That's why kung ganga ka mo proyekto, obrahan nyo ba sang tsakto? Kaya ka-obra man na, tsakto man ang bayad sa inyo, obrahan nyo sang tsakto.
5: So kay 5GP, ang test ko, top low agon pa na yung timeline sang proyekto kay 5GP.
0: Oh, no? sige. Bali matapos siya, 2030.
5: Ang funding kay 5GP nag-abot no o po na na-discussionan sa February 2024. Ang funding sa duwani ka proyekto, we're talking about 300 billion sa BCGC kag ini sa plaza. December 2024 kay 5GP na piding o po na nadaog na sang amigo construction ang proyekto. February 2025 kay 5GP, nag-start ang construction o kung yung plano. Wala kay 5GP mga plano kung anong design it all. Last was on February 2025. March 2025, nag-site preparation, kag-site inspection kay 5GP. July 2025, ginsugudan ang groundbreaking. Ano ni Mayor Greg Kasataya, kag amo na ni nag-sugod ang first phase no sa proyekto sa ining duha ka mga lugar. October 2025 KPCP amo ni original nga no, ma-target nga matapos na tani ang duha ka mga proyekto.
0: Tapos na ang ano pang tapos nang tapos ng budget.
5: January 2025 2026 natukiban nga 43% pa lang na complete ang proyekto. Kasi nilang June 2026 KPGP nag-meeting ang PIEZA kagang alkalde ang kagnagambal ini ang PIEZA katapuso nila sininga October ang plaza kagang BCGC abang tutup sa karon ongoing sa gyapon ng construction KPGP no matapos na lang ang Paskaran Festival. So ako na siya ang history sa ayaning ang timeline sa duha ka mga proyekto KPGP sang PIEZA no diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Mhm. All right.
5: KPGP, amo na ato nga balitaan na ino sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa May PCD 3x500 o po tato si K5 Vincent Coralde na naman sa K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ay, ambot na lang oo. Diba, yung manang nabalaan sang congressman kag sang mayor ah. Hopefully mapangitaan ideya nga matapos na ni ah. Ay kasabad kay kung wala gyud binuangan tani construction da. Hamakon mo isa na ka tuig sobra mo na tong obra nyo. Hamakon mo na nga gin kudal-kudalan yun na da. Para nga abi ko na pag abri sang kudal sang tabon nami na. Amo ah, naman ito na obra nyo. Gliway bang tapos? Kilo kayo-kayon yung fountain. Tapos huwag makamutubi ng ipabutang. Ining mga tao. Marami pang putikon. Inom ta DTX 500 para dula aton nga stress. Parisan sang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang oras sa last 11:53 time to pause and eat our lunch. Dahil magpamati kita sa DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. After sila magabalik ang 11 Mbps. Upod si Jong kag si Chester sa balitang Tres Turos.

0: See you after MyTC Network News.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500!
4: Sasaon na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa ng mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500, Dr. Ramil, amuni ang super antioxidant siningga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Ano but balas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
4: kag Mighty C,
5: and Pure C, gakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa aton heart.
4: Tiging heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
6: Oo, kay free radicals. White untat na i-pump, trabaho niya, no?
4: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
5: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C and Pure C.
4: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isang kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigo o protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agud indi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dan sa trabaho, pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buanging, aras si gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Sir Kevin?
7: Ako ya, Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga ka-miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin C. Kaya amuniya ang nagapahamuok sang akon.
4: Wow, sakto na. Ako, so, ako muok gid to luguya, 8 oras.
7: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon, mainom naman ako isa. So, ang tulog ya daw ginaduyan.
1: DTX 500!
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
9: 470.
8: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo white blood cells, amo nang soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perte man o, gamito man lang free radicals gali. Apan ang sobra naman nga free radicals nga nagatuga sang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP, inom gid DTX 500 kag Mighty C.
6: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
4: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
6: Ay, ekonomi.
4: Do ka nami or even 45. Nami ya. Nami pa imong skin kung ginom ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation, kag na pareho lang na nga always fresh, kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Sa, saan o pa ka mainom DTX 500 kung kurinot ng guya mo? kong lata ng guya mo, Sir Boy. Mm-hmm. DTX 500, pangpahubin.
5: Pangpahubin.
4: Yeah. Pangpahubin sa mga organ, cellula, kag simpre sa imong mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
10: Ko, ipapos ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headlines.
12: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. At miyembro, gayon din iba pang leader ng dating TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matugal ng nakakulong ayon sa ICPO.
1: YDC Network News. YDC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, ilang estudyante sa Antique nagsimula ng gumamit ng transparent bag. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
13: Nagsimula ng gumamit ng transparent bag ang ilang estudyante sa iba't ibang paralan sa lalawigan ng Antique. Kasunod ito ng Division Memorandum No. 447 Series of 2026 na inilabas ng Schools Division Office o SDO Antique kaugnay ng DepEd Order No. 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Layunin ito na mapadali ang pagsusuri sa mga laman ng bag sa mga entry point ng mga paaralan. Ayon naman kay Dr. Ernesto F. Servillon Jr., ang Schools Division Superintendent, voluntaryo at hindi mandatory ang paggamit ng transparent bags. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
12: Samantala, 7 katao patay sa hinihinalang gas poisoning sa isang tunnel sa Itogon, Benguet. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
14: Patay na nang madiskubre ang 7 individual sa loob ng isang tunnel portal sa Sitio Dontog, Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet. Nitong Miyerkules ng gabi, Setyembre at 30, bunsod ng pinaghihinalaang gas poisoning. Agad ikinasa ng mga awtoridad ang search and retrieval operations at bandang alas 11 ng umaga nitong Huwebes, Oktubre 1, ay batagumpay na nailabas ng mga rescue team ang mga biktima na pawang wala ng buhay. 6 sa mga nasawi ay pawang mga kabataang residente ng Barangay Banaaw, Tadian, Mountain Province na kinilalang sina Brian Madrid, 18, Kenji Mangayen, 19, Orviel Valdez, 22, Crisanto Capacan Jr., 19, Gil Padon, 25, at Alvin Daniel, 21. Samantala, ang 7 biktima ay kinilalang si Leonardo Pino, 62 anyos, at isang katutubo ng Cagayan Valley. Sa ngayon, ay puspusan pa ang isinasagawang investigasyon ng mga awtoridad upang mabatid ang eksaktong sanhi at mabigyang linaw ang malagim na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Khan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
12: Gayun din miyembro at iba pang leader dati ng TBS gang sa lungsod ng Iloilo, matagal nang nakakulong ayon sa ICPO. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
15: Wala nang na-monitor ang Iloilo City Police Office o ICPO na miyembro o lider ng True Brown Style o TBS sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Police Colonel Wilbert Parilia, ang City Director ng ICPO, ipinahayag nito na matagal nang naaresto ng kapulisan ang mga individual na konektado sa community-based criminal syndicate. Base pa sa intel monitoring na may miyembro at leader ng TBS gang sa lungsod noon kung saan ang kanilang initiation ay mang-hold up ng taxi driver upang makapasok sa grupo. Sa ngayon, kahit na wala ng TBS gang sa lungsod, patuloy pa rin ang monitoring ng ICPO sa iba pang existing groups na gumagawa ng gulo at kriminalidad sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Mga K5, balita mula naman Puerto Princesa City, bangkay na recover sa karagatan ng Honda Bay. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.

0: Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, 19 anyos na biktima pataya sa pananaksak ng Kafgo sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang 19 anyos na biktima matapos saksakin sa Barangay Poblasyon Tapas, Capiz. Kinilalang biktima na si Les Jam, residente ng Barangay Tabon sa Naturang Bayan. Ayon sa Tapas Municipal Police Station, naggagulo sa labas ng isang sayawan ang grupo ng biktima at ang grupo ng suspect na si Elias Rex, 20 anyos, na sinasabing miyembro ng CAFGO. Humantong ang gulo sa pananaksak ng suspect sa biktima. Maliban dito, isang minor de edad din ang nasugatan matapos saksakin ng isa pang minor de edad. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ng Tapas Municipal Police Station ang naturang miyembro ng CAFGO. Habang nasa kusuriya naman ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, ang isa pang suspect na minor de edad.
3: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: At 15 dialysis machine inihahanda na ng Super Heart Center sa Dumaguete City. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
4: Naghahanda ang pamalaang panglungsod ng Dumaguete para sa paglagay ng 15 dialysis machine sa bagong Super Heart Center ng lungsod. Ayon pa kay Mayor Chiquitin Sagarbaria, pahayag ito ng alkalde sa mamamahayag noong Martes sa gitna ng grand opening ng Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sinabi na alkalde na nakipag-ugnayan na ang pamalaang lungsod sa prime dialysis upang pamalaan ang operasyon ng mga makina at ang serbisyo ay ibibigay sa mga pasyente ng walang bayad. Gayunpaman, hindi pa pinal ang kasunduan. Inasang darating sa Dumaguete ngayong buwan ang mga katawan ng prime dialysis upang tapusin ang kontrata. Kapag napirmahan na ang kasunduan, isumiti ito sa ugnayang panglungsod para sa pag-aproba. Kung matutuloy ang plano, ang 15 makinang ito ay magsisilbing karagdagan sa mga dialysis unit na mayroon na sa bagong bukas na Hemodialysis Center sa Negros Central Provincial Hospital. Sa gayon ay magbigay ng mas maraming opsyon para sa mga pasyente na kailangan ng dialysis. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, topless at indecent like exposure sa mga pampublikong lugar, ipinagbabawal sa New Washington Aklan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
5: Ipinagbawal na sa New Washington Aklan ang topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar matapos ipasa ng sangguniang bayan ang Ordinance Number 2026-14. Sakop ng ordinansa ang lahat ng kasarian na makikitang topless, half-naked o hindi maayos ang pananamit habang nasa mga kalsada, parke, palengke, terminal, public utility vehicle at iba pang pampublikong lugar. May ilang exemption naman para sa mga manggagawang kinakailangang magtanggal ng pangitaas habang nagtatrabaho. Mga kalahok sa sports and water activities, medical emergencies, otorisadong cultural activities, batang wala pang 7 taong gulang at mga inang nagpapasuso. Sa unang paglabag, bibigyan muna ng pagkakataong magtakip o magsuot ng damit ang individual. May multa na 300 piso o 3 oras na community service, habang mas mataas naman ang multa para sa ikalawa at mga susunod na paglabag. Sa ngayon, ang New Washington ang kauna-unahan at nag-iisang bayan sa Aklan na nagkaroon ng ordinansang tahasang nagbabawal sa topless at indecent exposure sa mga pampublikong lugar. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
1: Gayun din kinikilalang bossing at PUJ driver timbog sa Cagayan de Oro matapos mahulihan ng 3.1 milyong shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Aristado ang kilalang bossing at PUJ driver matapos mahulihan ng 3.1 million pesos halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. Umabot sa 470 grams ng shabu ang nakumpiska mula sa dalawang suspect sa isinagawang drug bypass operation ng RPDU 10, Team 1, Tracker Team, CDOC RID 10, COCPO CMFC, PDEG, SOU 10, RIU 10, at PDEA sa Lower Tambo, Barangay Makasandig kagabi. Parehong residente ng Zone 3, Barangay Patag ang mga suspect na recover din mula sa kanila ang 2,000 pesos cash, dalawang malaking pakete ng shabu, hoaxling bag,

0: at 1,000 Vibas money. Kasalukuyan ang nakakulong sa Maharlika Custodial Facility ang dalawa at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, kakalaya pa lamang sa bilangguan na muling nasa kote sa Baybas at tinatiang 900,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5, Carol Medino.
3: Muling nasa kote ng mga otoridad ang isang 25 taong gulang na lalaki na hinihinalang sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa isang Baybas operation sa Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte, madaling araw nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang suspect na residente sa isang pamahay sa San Jose Palo, Leyte ay kalalabas lamang sa bilangguan dahil sa naunan niyang kaso na may kaugnayan rin sa ilegal na droga. Sa operasyon, nakumpiska mula sa kanya ang 132 grams ng hinihinalang shabu na may tinapayang halaga na 897,600 pesos batay sa evaluation ng Dangerous Drugs Board o DDB. Nakuha rin mula sa suspect ang isang Colt 45 pistol na may apat na bala, 14,500 na bundle money, kabilang ang ginamit na Baybas marked money at isang motorsiklo. Posibleng maharap ang suspect sa mga kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, depende sa resulta ng investigasyon at formal na pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa operasyon at sa posibleng koneksyon ng nasabing suspect sa iba pang ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ang bigo ang mga opisyal ng Tennessee na maisagawang execution kay Krista Gil Pike nitong September 30 matapos siyang bigyan ng 2 doses ng Pentobar Vital. Ayon sa kanyang mga abogado, nananatiling gising si Krista at malakas pang humilik matapos ang unang dose nito. Itinaas pa niya ang kanyang ulo at tinanong ang mga opisyal tungkol sa nararamdaman niya sa kanyang braso. Tapos naman ang ikalawang dose, isinugod siya sa ambulansya mula sa bilangguan. Samantala, naghain ng emergency motion ang kanyang mga abogado sa U.S. Supreme Court upang ipahinto na ang naturang execution.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of M Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

16 minutos, magaligid sa taktang alas 12 sa ngunto. Kastan ba yun? Ta si Jong kag si Chester. Para sa Tres Turos. Nainom nyo na inyong D3 Bayo? Usus or ice na subong? Pag nag-surice, mag-clinic ka D3 Bayo. Nami ka panagang sa mga kagaw-kagaw, gusulod, lawas nyo, ka-infect sa inyo, including sore eyes. Pabakuda ang immune system, mag-clinic ka D3 Bio for the best prevention sang viral and bacterial infection. Parisan, gipermis ang mighty sing alkaline nga vitamin C. Mikos-mikos, sa makadali, John, na duga-duga, ara siya, Binks Delphin. Sino pa ni? We have 61 live viewers. Ara na, ma-tres turos na kami ara sang babayi nga nag-check-in sa pension house. Upod yun obyo niya. Na ano man yung sa nagsulod siya sa kwarto. Pagbalik niya lang yung kwarto, sudlan niya, yan yung isang rumboy. Tidulom, patay ang suga. Tinupadan niya gurong rumboy. Nagbalbal sila nga duwa. Gino kalain niya. Ara na si Jong, Toro Jong and Toro Chester.

0: Hi, Turjong, kamusta Turjong?
1: Turjong JV, okay good. Okay, so good. Far, so good.
0: Oh. All right. That's good. That's good. That's good to hear. Ano nang isa taka Turo? Turo Bumba.
2: Oh. Yes, Turo JP, Turjong na Subuan, Gikobla, Subong.
0: Ay, ana, dili lang bala kadugay, tabla nga, wain nakilit, anay nga mga turo, no? Naginano ka mo ya? Naginano ka mo?
1: Kilid lang mo nungay.
0: Goro si John, goro, may ginaturo ng iban.
1: May ginasantil.
0: Ano mga makasantil man?
1: Hindi, may ginasungay, wala, may ginasantil.
0: Ah, sangkil na? Pag inuugay ka na kagamitot, gilang sungay mo, bro.
1: Pero nakapag-sangkil.
0: May ginasungay ka o ikaw ka pa sungay?
1: Hindi, ah.
0: Sige, dinigid lang kayo si Turo. Turo, chiste, ano Subuan? Pang, ano, Subuan ka?
2: No. Kay Anton nga istoryani dugay dugay balo ka subo ya nga na biktima kay mo nakapanamit kay pro biktima
0: amo na tawag ka biktima ka suspect abi ko na subuan ka kita ko binaida mo sa ospital
2: biktima ka na suspect ka pa.
0: Okay, sige Mr. Yahi, kami bi ano na tabo aw.
2: Si Abu Tuturo JP, Turujong, masamtang may nag-check-in na mag-uyabay, itago talami sa ngalan kay Maria kag kay Pedro.
0: Okay.
2: Si nakakuha na to isa.
0: Alang-alang manapang Maria kag Pedro. Maria na lang kag Joseph.
1: Maria Joseph.
2: Si Kurdapya.
0: Si Kurdapya. Kurdapya, okay. Oo.
1: Okay.
2: Nagkabaluka kung dito nga lugar sila nag nga lugar dito nga lugar na tapo
0: sa Mars lugar? Sa Mars
1: doon ka bastos man to gani nga lugar to
0: di nga lugar ang
1: Butuan. Butuan. Butuan.
0: Kamo lang gini bala, kamo lang gini bilang galit tali sa programa nga ni hoy pagtarong kamo.
1: Butuan mo na sa Butuan.
0: Hoy Chester, Chester. Adventista tabla nga duwa. Ayuhan nyo da. Hindi ah, lugar gina. Hindi mo ba tagay bla meaning bala? Butuan.
1: Butuan. Anay, Butuan. Butuan gali.
0: Sa pag-pronounce mo na iya, Jong. Butuan. Oo.
1: Butuan.
0: Okay, dito na tabo sa Butuan.
1: Oh, Butuan.
0: Okay. Tapos,
2: Nag-check-in si Kurdapya kan si Kurdapyo. Ay, mo bala mag-check-in na lang alam nga ma...
0: Ay, wai ko man, kay wai ko na yung kasulod sa mga muna niya.
1: Correct.
0: Check Tasto. Out, Kuya Permipang, check out.
1: Oh, husto, husto. That's okay, true.
2: Matinikulog-tulog lang man sila, kay kapoy sila lang aduan.
0: Okay, okay. Oh. Tapos?
2: And then, nag-CR ang babae, nangihi, iti dulom. Pagkatapos siya CR, nagwa sa, naturalmente, tapos siya sa CR.
0: Kaya ang CR, guro nila pang sagwa sang room, sa kumon guro nga CR.
2: Pagkatapos siya guwa sa kwarto, sa CR, K5G, pinagsulod siya sa kwarto. Hindi sa kwarto, naging si Kina nila sang lubyoya, kundi sa kwarto, naging napawai-huwayan sang lubyoy.
0: Balon ako pang kung anong may sala, kung anong babayi pang.
1: Pili ka
0: kung anong babayi. Letter A, ikratan. B, hangag. Din dadampi.
2: B lang, guru, B.
1: Sako niya boss.
0: Why kay mo ya ka pangirakira kundi kaya halin nga kwarto. Sulod ka lang niya sa laing nga kwarto. Dulom ang kwarto pangaw.
2: Dulom ang kwarto ka kipa JP kiti pagkakala namin gina ko sa dulom kipa JP. Kaya mo pagkatapos kundi pagsulod dyan humigda sa katre sa ginahigdaan man sa rumboy nga dulom.
0: Okay.
2: Ang natabo ka kipa JP sunod sa report nagpulo pang upcap ang baby. Nagpulo pang upcap sa ginalukalukan yung rumboy.
0: Ang rumboy korega pa huway-huway. Ay, ale, may kiss-kiss. Yeah, may kiss-kiss ako now.
2: Ginaluka-luka niya rumboy kaya ginakupan-kupan. Kaya guro kayo mga ambot ng manos sa lalo, ha?
1: Nadala sa gali.
0: Bisan ikaw man guro rumboy, papang. Bisan ikaw man guro chister ang rumboy, chister. Tapos,
2: Pagalukalukan pagkupo-kupo ang balsang rumboy suno sa pag-interview sa iya, yan na challenge ako.
0: Why? Ray, dali lang ibala. I love challenges.
3: Ah, grabe yun.
0: Kita pos.
2: Uli na challenge siya. Ay! Kaya ka dulo, wala. Ipos-ipos na ginang laki. Wala kisa tiyog-tiyog. Nag-ipos-ipos ang salinong. Dito na kipa GP, kaya na challenge siya. Bumato siya. Kag, sa balakto ni Israel.
0: Ay, dapat. Uy, dapat lang. Dapat lang. Dapat lang. Oo,
1: self-defense, kumbaga.
2: Dito na kakipa GP, pagkatapos nila, Ismeringoy, pagpasigas ang suga sa pamilya, ay, hindi ako!
1: Wrong turn, gali yan.
0: Araw-araw na yan, papang, hindi ka kabaluya, kun amo na, hindi. Amo na, haw? Hindi, lang yung blakit na kutong, tapos si Jong, bala Jong? Pwede na, Jong, nakaagi ka na, haw? Ngayon, hindi mo gali lalaki mo to, padla, yung gali nga lalaki.
1: So far wala pa kay hindi man lalaki ang
0: mabal ano mo na guro sa kwan sa
1: recap mo palang na guro kay
0: yun dali lang do do kwan niya haw di ba sabihin sa baho sa den tawa bala mayo den tawa bala kinala ina mo blakon ako be matso kuya. Tapi si Wilson biyang nubyo, di ba to kalain?
1: Ba't siya gana ya?
0: Mayutani kon kwan kay si Jong a si G Joseph kag si Jirilo kay amo-amo.
1: Malayin naman ang iba.
0: Oo, isang balbi, uyab-yabi si Jirilo, ang nubyo niya. Diba, lakat siya nagwiwi. Siya pagbalik ya, dulom. Tinupadan niya, pag-ikap niya si Joseph, gali, niya daw pariho, ay, Jirilo, why yas ang kinalain? Bisan sa kurtis ang guya, Joseph Jirilo, pariho lang niya.
4: Tinong to, ito?
1: Identical.
0: Di ba lang?
2: Di ba, siguro K5GB, samtang naga-ismering mo, sila'y posipos ang inyong laki, hindi ko yung mag-out siya.
0: Abot ng gurus ang laki, kigambag gurong bayi nga, Jirilo! Jirilo! Jirilo! Silingan si Joseph ko, Jirilo niyong iya. Ito ko magamod bala.
1: Niya chamba na tani. Di ba last
0: Di ano na tabo pang pagsinggitan niya, no dayon?
2: Pagpasigas ang suga kat ipa JP, dito na nasa puan sa babae nga hindi gali ang nubyo yang iya nagkigilawas.
0: Si Alin, si Alan tapakan gali.
2: Kita JP, nagreklamo ang babae sa management niya. Hindi ang nakikilawa saya, hindi ya sa nubyo. Yan ginreklamo yung lumboy.
0: Hoy, hambali, may aral si Johnny Antony Banaag. Si Papa Johnny may aral. Ya sa sunod, manglak na ko. Budlay matyambahan sa kuno. Nga Papa Johnny, ginalusog ka kong gabi ni Papa Albert? Ginasulod yung kwarto mo, ha?
4: Tinunto, ito.
0: Nagulo intra-intra sila ng duwan ni Alan, tapakan niyo, ho? Di tapos, ano dahil yun?
2: Ginreklamo ka K5JP sa babae sa management. Nga, tiyam na grabing reklamo. Isang uli na K5JP, pag reklamo sa management, gintawagan, gitpulis.
0: Okay.
2: Ang rumboy K5JP, amo ning rumboy,
1: nakasuhandrate.
2: Ka na, suspect ka pa.
0: Nakasuhandrate ko, na-feel ko, na-feel ko. Na-feel ko.
2: Kasuhan, gibayarin ka K5JP ang lalaki ay aging kasuhan, gibayarin. Aray, pakita, tabla K5JP ang picture. I-send ko na sa ato niya, GC.
0: Sige. Sige. Ay, pakita ko ng mga picture. Ang picture, papang. Hambal ni Alan Tapakan, no? Hambal ni Alan Tapakan, ma-apply sa kuno rumboy. Bisan hindi ka na mag-apply. Bisan hindi ka na mag-apply, kito rumboy ka naman daan. Ha?
2: Rumboy.
0: Ah, guwapo pang rumboy. Ay, aro. Oh, may tsura galing rumboy pang. Alan, kung mag-amo ka ni kagwapo siya, yes, posible.
1: Pero kung mag-hindi?
0: Hindi ka kita masalaan. Yay! Rapist!
4: Ah, grabe po.
0: Anong mga aral ta? Anong mga aral ta di? Ang permibla ka kasala, ya bala pang si Rubik. Amo na tawag nga, hungod nga sala.
4: Ah, grabe po.
2: Grabe mo. Ang kira pa nga tubang ang kaso sa romboy rate pa ba yan?
0: Ay, kiti lang tawa ba lang, no? Lang tawa ba yan, no?
1: At ba? Bungkat.
2: Ibitima kaya, tapos suspect ka pa. Kalo man sa romboy.
0: Oo. Ti, anong mga aral nga magkwa tadi?
1: Hindi magpahuway sa room.
2: Ha? Ang kabalo ka nga nagsala ang isa ka babae nga nagsulod sa kwarto mo. Tabukon mo. Tabukon mo ang mga panulay.
0: Oh, yes, kanami, sir. Kanami. Do ka pang sabat school lesson.
1: Do ka huli.
4: Grabe po.
2: Toro, dipi nga atap. Kabalo ka nga atap, bugon ng panulay.
0: Okay.
2: Oo. Kabalo ka nga atap, bugon ng panulay.
0: Nga man.
2: Para wala saksi nga panulay.
1: Kabudlay ko naman ang saksi panulay.
0: Diyan mo na ang kamo na gani nga to ni Muon, no? Ikuan gigiliin ilak gid ang kwarto. Ilak ang kwarto.
1: Ang sa ako naman niya, guro.
0: Ano mo ya, aral ya?
1: Hindi gid magpatay suga.
0: Ang aral ko, ang aral ko Balokano.
1: Ano?
0: Naginulsol ko nga away ko nagroomboy.
4: Grabe pinto ito.
1: Kayo kila ba si Law ay man to ang Dibay?
0: Yun lang.
1: Mas isa man na sige na inulsulan sa romboy, blao. Yung kalaway na gano'y.
0: So, mo na nga dapat, sa, dalaki ganyan sa lakyan, kaya dito mo ganyan igulo sa mga lugar nga, per room ganyan. May CR ganyan daan.
4: Ito.
0: Diba? Sige, you okay na? Nasadyan man ka mga duwa?
1: Sadyan ka gani.
2: Learn ka pa lang, dapat kagugunggid ang mga tentasyon kag panulay. Hindi magpadala sa panulay, sa tentasyon pwede pa.
1: Amuna na.
0: Hindi magpadala sa panulay, sa tentasyon pwede pa. Sister? Dispilaw ka na ko sa inyo, church. Ipatawag ka sa board.
2: Punta isa kay Pa JP, ang tao mo lang sa may mga pagsulay, pero dapat tabugon tagid ang yawa.
0: Ang pagsulay, hindi. Sige, sige. Te, okay na.
1: Okay na, thank you, Gid.
0: Ha? Why na to rumboy? Buslito siya.
1: Kuno-kuno ka man to?
0: Sige bang, bilin ka lang, Jong. Bye-bye, sister. Okay, tayo karoon na gito, gaya. Bye-bye.

0: Naka-standby na si Jong sa linya. May lalaki ginaligar na igo, nakaagi priso, ginlutang pilason sa kanatrabaw. Hari ng kababalagan, Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: Yes, K5 GP pilason ining isa ka 62 years old nga amay. Matapos ini siya ginlutang mga pasado alas 8 kagabi, Oktubre 1, dito sa may sitio Macho, barangay minapasok sa Banwasang Kalatrava. Ang ining biktima sa K5GP, ginikilala lamang ining si alias Danoy, kagbase sa investigasyon sa atong sininga kapulisan. Kagabi, nagdahi ini siya sakay sa iyang motosiklo, agod nga magkadto kuntani sa iyas ninga bata sa K5GP sa may barangay Marcelo proper. Pero sa tunga-tunga sa iyas ninga biyahe, doon nagliwat suno pang iyas niya pinsar, why siya nagrikta.
0: Okay.
2: Nagbalik siya sa agi, agad nga magpuli na lang kung tani siya, yagin mismo nga puluyan, apang ini siya ang ginsundan sa riding in tandem suspects nga nakasakay sa isa ka badya nga motorsiklo, kag ginpalukpan siya ng GP diri sa iyas niya likod.
0: Uy!
2: So ang inyong biktima, nakaagom sa pilas nilutangan diri sa iya nga likod, kag diri sa iya nga tuo nga porsyon sa iya sning buli kay K5GP, naglapos ni sa iya may gusok.
0: Uy.
2: Amo na ang kumpirmasyon ni Police Captain na Hito sa Alba. Sunod pa. Asang nagligad gali nga tuig mga around 2023 or 2024, ining biktima do nadakpan ni gali kay K5GP sa drug by bust operation, kag nabaguhay lang ini siya nakagwa sa subong. Ongoing pa ang investigation sa Kalatrava PNP, nano ayhan ang motibo kung nga ang ining biktima ginlutang sang wala makilala ng mga individual dito sa nasambit ng lugar kagabi K5GP. Sa subong, ang biktima ongoing man ang iya sining medication sa isa ka bululgan dira sa sudan sa Bacolod kay K5GP.
0: Ang pamangkot yung din sa naigo sa buli?
2: Sa buli?
0: Nga nagligad sa Kalatrava, naigo mo to sa buli? Anong bata? Sa buli man to? Sa ano to gani? Naigo to? Sa ano tong bata naigo sa buli?
2: September 2.
0: September 2 na igo mo to sa buli, ang bata. Subo na igo naman sa buli. Nga kung ang maniro sa Kalatrava, puro buli ang target, pangaw.
2: Yambot kay ang isa to sa tinalikdan ng September 2, makonect man lang to siya tani sa wifi mo.
0: Mm-hmm.
2: So, kibot na lang siya nga may naglupok kay K5GP. Paglagan niya, amo to ginpasundan pag-ijilewat. Amo to na igo siya sa yasni nga buli. Dili sa may right portion. Te kagabi amo man ni. Posible ulohon siguro kung tani, pero basi nagduko bala ka K5GP. Okay, ang information is nakatalupangod siya mo nga may nagasunod sa iya nga nakamotor.
0: Mm-hmm.
2: Oo, te amo to nga basi instead nga ulohon, bangod nga nagduko siya, dili siya sa may one, dili sa may lower portion sa iya nga lawas siya naigo ka K5GP.
0: Kalayo sa mo yung kuwan niya, uluhon siya, tapos nagduko siya sa dalawang porsyon ni Igo.
2: Di ba? Di wala takabalo, masimula ko na naglikaw siya.
0: Ah, oo. Sige. Importante pa na Igo siya.
2: Importante mo eh.
0: Ay, nano, importante na Igo. Importante, may Igo siya. Kag, ay, namin ko sa side, balay isang nagtiro. Oo. Oh, kaya ang target nila, tiruhon gin mo. Oh, ti amo na iya, importante na igo ginila. Kay ti amo na iya plano.
2: Gani,
0: ti. Hindi pa taka siling wala sa naigo, naigo gin man. Importante pa ang wala maano, buhi pasubong.
2: Buhi lang siya, oo. Ti amo to, kaina, abi gani naton, same individual ni sa natabo.
0: Ay, mo lang to, ya guni-guni, ya dyong ya. Tapat ka gitani, may lang na bawi mo pa.
2: Hindi, kay damo nagbais mo. Kay nag-confuse kami sa edad. Kapal ko dali edad. Daw hindi amuhaw. Kaya mo ito gin-follow-up na ito. Hindi gin man gali abo kay K5GP. Separate, individual.
0: Kay isa to 12. Ini yan, 62.
2: Hindi, ang isa to 22.
0: Ah, 22. Ini 62.
2: Ini yan, 62.
0: Sige. Sige, Jong.
2: Sige. So, muna madulog natin ka report. Sige nga unto para sa 11 Mbps program. Nadulog sa ito sa D3 Biotex 500 Card. Mighty siya. Ako naman, sige K-Pab Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros. K-Pab News. Harap.
0: Salamat, Gijong, sa mga report. Sa ilo kita kay Red Salgado. Lalaki sa Banwasa na Kastilyana, Kuryenteo, patay gid. Sang nagbulig sa pagtakod sang suga. Red, Chief of Reporters, si K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Red? Red? K5 Red? Red? Aha, Red? Red? Wala bang? Aha. Wala. Balikanta sa liwata. Dutch Boy Mendoza, watching live from Guardao sa Santa Clara, Subdivision Phase 2, Barangay Banago. Alright, ano na, Red? Red?
3: Yes, Captain 5JT, bahayon na sa atin sila mga tagpalamating sa programa 11 PS. Masubo na lang itong buhay nga po sa aga, mag-drive pa sa Adolas Bebe, sa ilinis sa kanalaki, ang nagulit dira sa pag-install pala Captain JT, sinisang solar street light, dira sa may barangay Kabakungan, Banwa, Iyas, sa Kalakas, Kiliana. Ini ka Captain JP, ti party man isang plano ka barangay Kabakungan, kati mapasanag, dira blagdalan, kiti may ara dira Captain JP, kiti malabot, sinisang suga nga di kuryente. So, dira Captain JP, bilang pagpasanag sa lugar dira sa Kabakungan, may isa ka lalaki, nga ti, actually, araban Captain JP, ining barangay elektrisyan, pero galing ka man ti, ining si Dariel Di Jose, 37 anos, residente sa Purok 7, Barangay Kabakungan, na Kastilyana, Captain JP, ang nagbulig sa elektrisyan dira sa Barangay Kabakungan. Kasi sa information nga nakuha nato ni Captain JP, ha, kay Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar, ay, ang atong sininga investigador Captain JP, pares kin siyempre sinipangalan.
0: Jean Paul man siya,
3: ha? Wala Captain JP, isang daw safety gear bala. Timanti, do pila naman ka kuan ka beses kati gabulik ini siya sa mga proyekto sa barangay Captain JP. Sumaka ini sa hangganan, sa aksidente Captain JP, nga wala yung matalupanggan gabi ara galing isang kwan open wire Captain JP panlayan wire na labot ini sang iya sininga siko. So dito Captain JP gulpi na lang nga nagkirik-kirik ni Captain JP may langit kaya ini siya ang nabulikan sinisa mga tao kay Captain JP. So dito nakaangkot ini siya sang daw sunog na uko na paso sa iya sininga butkon kag sa iya sininga siko nga ti Captain JP.
0: Buhi ni siya pang? Buhi?
3: Patay
0: gid.
3: Patay gid yung Captain JP. Bitingoan ni siya dala sa rescue team sa Banwa sa Lakastiliana sa Rural Health Center o galing kami kay Captain JP. Ini siya giniklara nga dead on arrival. So dito kay Captain JP, ginatawag ni si Dariel nga ti mabinuligon sa ila sining barangay dira sa Kabakungan pero galing ka man tikip MJP kung kisabla masiling kita nga solar street light lang wala man sa kuryente o galing kita install mo na siya sa may poste dira sa hindi kuryente diba si malami matalapay dira ang kuryente kip MJP kagti amo na makuryente. So ari kip MJP bahay sa payag ni Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar sa La Castellana PNP yari.
0: Sige.
4: Sang solar panel kasi raw. Iya ka barangay. Upod naman niya ang barangay electrician. Kasi yung badges.
5: Pero kwan sir, empleyado niya sa kabarangay? Hining na kuryente?
4: Bali nag, bali ano sir, holding ito sir. Mulik lang ini sa sir.
5: Kumbaga pa sir, do residente lang sa lugar, do nag-assister lang sa electrician. Okay.
4: Oo, nagbulig din sir.
5: Pero may nikintakod ang solar panel, sir, sa puste, kun sa pamalay, or sa igadalan?
4: Sa igadalan, sir, sa pamalay, sir.
5: Okay. Pero paano sa nakunente, may live wire sir nga ara sa kwan, kintakda nila?
4: Oo, may ara sir, na panulukin sir.
5: Main line ni sir?
4: Bali ang oh sir, hindi na siya ng inline, bali daw ang street light na naito sir daw inisla nila sa ano sang solar panel kaya galing kay pag saka eh siguro may
3: umiwari ito ang bahay sa pahayag ni Police Master Sergeant Jean Paul Baltasar di ang panawagan karon sa barangay kag sa LGU ako ng kaso gibalga magbulik malaki FMJP dapat gid niya siguraduhon gid niya ara gid ang safety gear agud makalikaw sa kagay sini nga insidente kito yung GP kito yung mga kuryente dan ko kaisa at tuman ka daan bala hagtungod man sa makusog ang mga angin ko kaisa ag ti mabukto o isa gra mapanitan bala kagway na sa forward mm-hmm. ng GP. So delikado para sa mga electrician ngati wala na gisok-stok sa safety gear kay MJP.
0: Oho. So safety first ano? PPE, personal protection equipment. Ano na dapat? Sige.
3: Yes, kay MJP. Sa mga tasirin ka balita ka ba dulong sa programa ng 11 Mbps, dulong sa ito sa Power Trio nga ito sa DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 by UNBCO nga ito man sa DTX Beauty Soap sa may kota na kapanit may aras sa kalapap muli po kutika at may pagamit lang DTX Beauty Soap kasing ng resulta maging kutis artista ka pa nga ito sa DTX Coffee Mix na nakapika na nakadetox ka pa. Kapun si Patrol ng K5 Vincent Coral day ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita ang servisyo Publiko Pagkalingawan, Zaragoz, K5 News FM.
0: Salamat, Gid, ka K5 Red, sa imong report. Saylo kita kay Jerry Lo, 21 anyos nga lalaki, ginbuno, pilason sa bra sa Isabela. Nakapalagyo pang sospeko. Jerry Lo, K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Kuya Jer.
6: Kuya, ka K5 Jin Paul.
0: Do excited ko pang magtawag kay Rovic at ate, kuya ah.
6: Ari ka K5 JPP, matabo ni, ano ni, baldagi din sila sa initiation if makasurvive si ka K5 Rovic. Kaya ti, maagi sila sa kamot ni Rovic, ka K5.
0: Ti, ano mo sila ko na, kuha na siya, ate Rovic? Ano man, ate nung kuya?
6: Siya na guro, ma-decide ah.
0: Pwede lang ah, pwede lang ate ah.
6: Ang panet na guro kay kuya, git sa iya ituray.
0: Pero namian, git ko sa iya, ano ah, sa grupo ng entranya, agila, git ya.
6: Oh, agila, litera. Actually, actually damo man sa K5 gani agila pro ti hindi man tanan galupad.
0: Anyway, sige na miyan ko na kay soon no, soon may plano kita nga mangin Eagles Club no, chapter yes. ang K5. Anyway, sige, go kita si imong report Jer.
6: So ka K5 Jean Paul Pilason ining 21 anyos nga sulterito nga naghahampang lang kontani ka K5 Jean Paul sang Mobile Legends bangot ti wala man siya kabalo nga may ara gali sang mabuno sa iya. Actually ka K5 Jean Paul natabo ining insidente sa Sitio, Jamaica, barangay Kamangkamang sa Banwasang Isabela. So kagabi ini natabo ka K5 Jean Paul alas 10:50 kag ining biktima ginkilala naton kay James Decina, 21 anyos ini kag syempre wala sang kubra, estudyante ka K5 Jean Paul kag residente sang barangay Kamangkamang Isabela kagati ining suspetsado naman amo si Lindon Bitar. So ini ay 51 anyos na ka K5 Jean Paul kag residente man sa among lugar. So based aton sining informasyon nga nagather dito ka K5 Jean Paul, ining suspetsado nga si Lindon Bitar masami ini nga nagamaoy ka K5 Jean Paul kung mahubog kag ang ginahimo sini allegedly sa mga tupad balay niya nagakuha ini sa patalong kag K5 Jean Paul kag nagamaoy. So dito kag K5 Jean Paul kag natahimingan niya ni ang biktima kaupod sang duha pa ka mga bata kag K5 Jean Paul nga aliasan na nato niya si alias Martin kag si alias Jerome. So nagahampang sila sa Mobile Legends sa ano na bla basketball court sa ila sini nga lugar kag ti madulom kag wala man sila kabalo nga may mabuno gali. So karon nag-abot ining suspetsado ka K5 JP kag dito ginbuno sang patalom ining biktima kag naigo ka K5 Jean Paul. Pag-igo sang patalom sa likod sang biktima or right portion sang iya sining likod ka K5 Jean Paul nagpalagyo ini gilayon sa wala pa may baluan nga direksyon. So dito ka K5 K5 Jean Paul kag tigim pangita ini siya sang aton sini nga kapulisan but unfortunately until now ka K5 Jean Paul wala pa ini na dakpan or nagsungka sa aton sini nga PNP. Samtang ining biktima naman ka K5 GP ang gindala sa Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial District Hospital sa Banwasang Isabela kag ti dito gin treat ining mga pilas niya ka K5 Jean Paul kag kalaunan or matapos ka gintreat, ginrefer ini ginayon ka kay JP sa Treasury Hospital or sa Dako Pagini Hospital sa ano naman Himamaylan ka kay 5 JP. So sa karonti mo ni hot pursuit ang irapat gayon sa ato sini nga kapulisan kag kung magsungka gid man ang ining suspitsado ka kay 5 JP ti ara ang aton sini nga PNP nga pwede niya gid katuan ka kay 5 Jean Paul. So amo nang aton sini nga report ginadulong sa Kalwan sa Detect 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News.
0: Salamat gid Kuya Jerry Lo sa imong report. Ari praktisan tra man isa ka kantawa. The One You Love by

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtigulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit,
1: sa ako tutunan. Salamat
3: sa Mighty C. Mighty C. Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: O baka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: O baka sa mga butik.
1: DTX Beauty Show.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, galgit hugot, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang levels ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin papaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Halin sa pinakamataas nga bukid.
13: Nak, kitkamusta nga ay?
0: O sa pinakamaliyo man nga isla.
13: Day, gagraduate na ako.
0: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
14: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
15: Papauli na ko ka.
16: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
17: Let's go! Go with the flow!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent...
19: Mga pinalangga namon nga sa gaynon! Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sa Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
15: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,

0: radio.
1: Campione radio.
2: Pilipinas, oras sa K5 News FM, alauna 7 na sang hapon.
3: Lay! Maluoy ka, Lay! Lay! Lay, maluoy ka taon, Lay! Ayaw ka, Lay! Butan mang ka, Lay! Tuloy, butan mang ka!
2: Yes, yes, yes, yes, yes! Ari naman ta magasaba-saba sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio! Luzon, Visayas, and Mindanao! May hapon kag kumusta? Welcome mga abyan sa ato naman nga palatuntunan subong nga hapon! Ang palatuntunan nga bantayan sang tanan! Istoryang binaranggay, magbinatuway, magbinanggaay, magbinaratisay, masigto pagbalay, maritisan ta. Welcome, welcome sa aton nga programa mga abiyan, sa aton programa ang K5 sa barangay. Siyempre ako, Japon, inyo obos nga lagad, ang inyong mabatian, Matag Bernes, Kuya Ariel! Mga topikong wala diri, wala dito, matuhuan mo rag dili-dili. Ang importante, makatopik ta karon. Kaya pati ka, gusto na ko mga K5 nga may ara man ta gamay nga mahibaluan. Kalabot sa mga panghitabo sa palibot o kalabot sa mga labi na yung mga K-5 palangga ko gini ang mga tao nga ginadaog-daog labi na gini mga kabos nga dapat naton nga buligan ha? Amo na mga K-5 nga aari ko di pati ka, wahin mo ko kwarta. Sa taran-taran nga kutob naka-tune in karon, tundiin ka nga kasulok-sulukan nga lugar sa kabukiran, sa mga suba, oo, sa mga kadagatan, sa mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, sa mga palahubong, may ngahapon! May ngahapon man sa mga kawatan! May ngahapon sa itong mga pinalangga, ng mga suking tiga paminaw! Sa mga vendors da, sa may meat section! Hoy, da sa may siyudad sa Sagay, sa may bagong merkado publiko! Sa mga ga-display da og itlog! Sa lamas! Oh, sa mga utanon! Oh, sa talong! Color, sa color sa talong nyo da! Siyempre, bullet! May talong pag-inlaing color, ha? May ara eh, brown! Kanang talong nga gipikas gibutangan itlog, butangan sa man ibo, lotus mintika, brown color sina, kamubla, lain-lain ang paminsar nyo. Di ba may talong nga brown, di ba? Hey. Siyempre, antes na makadto sa ton, yung mga pipila ka, mga tupiko, mga K5, magatumar kita sang Power Trio! Anugin bala na ang Power Trio na pampabakod sa atong panglawas. Ah, magatumar kita sa D3 Bayo, bulong sa batok sa infeksyon ako ng UTI, bulong sa batok sa nagahubag nga baga, prevention sa mga viruses, prevention sa heart disease, cancer kag hypertension. Kag syempre sa aton nga mighty C, pampabakod sa aton nga immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubusip on kag trangkaso. Maga DTX 500 man, nakabuli sa pagpanormal sa blood sugar level, prevention sa diabetes, prevention sa dysmenorrhea, mayuma kang nagabulig sa pagpanghilti sa aton nga mga kidney. Una mga ka-K5, may hapon gali sa aton nga station manager sa Northern Negros, si Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Labi na sa aton nga big boss, si Doc Aramel Itang Oy. Sa aton nga chief reporter, si ka-K5 Rowell Pinida. Sa aton naman nga mga technical nga mga guwapo, ang nakasit up subong nga hapon, pinakagwapo sa tanang guwapo. Ka-K5 Ampil Silisial! Oh. May ngapon manda ni Ka-K5 Jumari Sunido. May ngapon ni Ka-K5 Matio Tinasa sa atong nga graphics editor. Ka-K5 Raylan Recto Nieves. Ka-K5 Bumba Marilo. Ka-K5 Jewel Abilay.

0: kaki pai Denmark mahinay. Kaki pai Papa J. Maing hapon ra sa inyong atanan. Ano ang topiko ta subong hapon? Ano ang gusto nyong mahibaluan? Ang natabo bala nga pag encounter bala sa may Sitio Bautista, Barangay Malasibog, siyudad sa Escalante. Ang gusto nyo nga mawatian nga topiko? Ha? Ha, may arap ka balada? Nga active nga mga NPA? O kon wala na? Amo na ang gusto nyo mawatian? Parehos taway kabalo. Kay daway, wala naman siguro. Hagan-hagan naman, no? Kay gintuman naman ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos ang ginanaing sa mga pigado. Like, for example, ginsaka naman ang presyo sa gasolina, di ba? Di ano pang ginapangayoon nyo? Ginsaka ang presyo sa mga balaklon. Ano bang ginapangitaan nyo? Ang aton hospital, di ba? Kung why available nga ICU sa public hospital, di ba ginarepert na sa private hospital, di? Ano pang ginapangitan niyo? Ay, Diyos ko! Pasintabi po sa tanan-tanan, ha? Lami mga abyan, lami mga kakifay, mga kaunturan na magservisyo kita. Tuod-tuod din nga servisyo. Ipakita ta sa nga publiko, ha? Natuod atong serbisyo. Kurli sa syudad sa taga, believe ko sa serbisyo. Syudad sa Escalante, believe-an ko. Muna, mga kaki-five. Ang aton lang, regards ako sa aton nga pinalangga nga President Bongbong Marcos. Nga matap na ang ginatawag nga krisis sa aton pungsod Pilipinas. Ha? Amula na ang aton ginapangayo. Panahon nga tig kiliwi, mga kakipaib. Panahon nga tig gutom. Kaluoy po sa mga mag-uuma. Labi na gini mga hasindir o mga kuwan, mga kakipaib. Kaninga pang tanom sa tubo na napektuhan sa RSSI. Dito man nagsinaga ang mga presyo sa gasolina. Yuti hol-hol. Mga kabarangay, di ba? Kintayming Manila, grabe kapitos, ayawan ang mga bigado pagpangita sa kwarta, agod makakaon nila tagsa-tagsa kapamilya, dito man nagsinakaay ang presyo sa gasolina. Yan ang ustisya, da! Basi man yung mga kipip, sa aton man nakitaan sa palibot. Grabing kayod, mga kakipip, labi na mga tricycle driver, mga habal-habal driver, jeepney driver, mga taxi driver, nga amulan na ang ginasaligan lamatag, adlaw-adlaw. Magpangayo sa taas ang magkuha, magsakas ang pliti sa oplite. Diba? Kasi simpre nagmahal ang gasolina. Di ang maapektuhan man na sina. Ang kining mga pigado, kining mga lumad nga sama nato. Di mo mo mapiktuhan na kay libre man ninyong fuel. Kaming mga pigado. Kita ay ming man sa tikliwit dito man nagmahal ang gasolina. Ano? Oras alauna, 16 na sa hapon, mga kakifive. Ang akon, mga kakifive la. Ang akon lang, nga dapat mga kakifay tumanon ta ang aton ginasaad kay hindi na hampang-hampang ang eleksyon, hindi na duwa-duwa lang kundi tanawon nyo man ang sitwasyon sa mga taong kabos, sa mga taong lumad nga kinahanglan gid nga buligan, labi na gini ang medical, mga kakifay, medical assistant nga nambal kuning medical assistant. Kita kaya na ton baklon ang pagkaon, bugas, sudan, etc. Kung sa time nga hospitalization gitawag, kaya mo na mga bill? Kita bigado, mabuking ta, okay, mabukod ra sa may public hospital kung may available bang ICU. Ay, wala! May ara available dito sa private agwi. Kitang bigado, naglibog pa ta sa Inog Bayan Hospital. Naglibog pa kita sa mga pagkaon sa itong pamilya. Ha? Naglibog pa kita pagkaon kay itong ibiyaan. Kasi pa, i-refer ko sa... i-refer sa kuan, Bakulod. Naglibog pa kita sa Balaryon dito akong daon payment agwi, oy. Private mo. Pero kung panakon ang taang hospital, public hospital, kumpleto na mga treatment o mga kagamitan, no need na. Dito na ta sa public hospital. Amo tayo na ang pukusan. Kung okay man, why ko ikasaway sa aton nga mga doktor, sa aton nga mga nurse, believe ko sa ludo ko ninyo. Ginhimo nyo ang tanan, ginhimo nyo yung obligasyon. Ang problema lang, kulang ta sa gamit. Kumpleto man sa gamit, pero kulang gani. Kumpleto sa treatment, ang problema, kulang kuan Japon, pero may kulang git, ah. Kaya nga, ma-pool, dili pwede. Amo na sa. Namigin magbinuligay kita, mga ka-K5, ha? Magbinuligay kita. Ang aton man, mga ka-K5, ang pamangkot naman subong, lain naman ni nga topiko. Pag tumarta sa DTX Coffee Mix para tauhay-tauhay ang aton topiko subong hapon. Magtubar ka sa DTX Coffee Mix, pang panubo sa timbang, ginaparegular ang imo pag-poop, ginapanubo ang imo kolesterol, wala nagapatrigger sang acid, di ba? Madayon bala ang pamangkot, mga ka-K5? Madayon bala, mga kabarangay, ang barangay kag iski election 2026? Ha? Madayon pa ba bala ang mapapabala o kon matapos na sa 2028 magkita? Amo na ang damo pala mong kuntaan ng subong? Ha? Kaysa Republic Act 12326, nag-postpone sang 2026 BSKA o kon barangay and SK election sa Nobyembre 2028 naman tayo mabalik. Ha? Republic Act 12326 nag-postpone sang 2026 ang barangay and SK election kang dito naman tayo mag-abot Nobyembre 2028. Apan, mga kakipay, apan gin question inisang Supreme Court. Kabalor mga kukum na, ha? Gin question sang Supreme Court, mga kabarangay. Mayon lang ni mga maayo nga mga ang pagservisyo ng mga barangay kapitan, barangay kagawad. Ha? Hindi sila maghadlok kung madayon ang eleksyon. Hindi sila maghadlok kung hindi madayon. Kaya nga, maayo ang ilang servisyo. Mulang wae sila gikadlukan, madayon magsaende. Pero katong iban nga mga barangay, katong din itong bahin itong lugar, nga nag-postpone ang eleksyon, bao naglitson, nagpadisko, kaya dihado sa mao. Ha? Amo na, mga kabarangay. Isa-isa hunta ang topiko subong hapon, mga kabarangay. Kaya kisama lang kita mabatian. Kisama lang kita makayaw-yaw nini sa radyo. Bangon ban sa atong kabisi, mga kagipay. Sa pinakabago nga impormasyon, ha? Pinpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12326. Sang September 25, 2026, nga nag-postpone sang barangay kag sangguni ang kabataan eleksyon nga dapat tani himuon sang Nobyembre 2, 2026, mga kabarangay. Balikon ko, ha, para maauhagan ta. Sa pinakabago nga impormasyon, ha, ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 sang September 25 o kung benching ko 2026 nga nag-postpone sang barangay kag sangguni ang kabataan eleksyon nga dapat tanihimuon sang Nobyembre 2, 2026, ha? Kaginbalin sang Nobyembre 2028 gintakda man sang balaod nga 5 ka tuig ang termino sang incumbent barangay kag iski official. Di ba? Gimpirmahan, di ba? Sa toong pinalanggang presidente? Oo. Gimpirmahan mga higala. Apan! May apan mga kipaib. Mga kabarangay, apan! Paminaw ka mo kay mga marites ka mo. Paglikit ka mo na lumboy samtang ka paminaw. Pag-inom ka mo sa DTX Coffee Mix. Ha? Para malingaw-lingaw ka mo na. Kay isa-isa huntik sini mga kakipay. Taas pa ang oras si Sigutanta. Oo. Hindi dyan ay pag-akwana. Hindi dyan ay pagtrabaho. Pamati dyan ay. Oo. Mga kabarangay. Apan may petisyon, ha? Nga gin-file sa Supreme Court. Ha? Nga gikunik na nga question sa pag-postpone sa nga September 30. Ginpanagutan sa Supreme Court ang Office of the President, Congress kag COMELEC nga maghatag sang ila comments sa petisyon sa sulod sang 5 ka adlaw mga higala. Ha? Balikon ko pa. Nagka-question sa pag-postpone sang September 30, ha? Kagapon, ha? Katong sang adlaw. O, tumayag yung adlaw. Gayon panagutan sang Supreme Court ang Office of the President o Congress kag COMELEC na maghatag sang ilang comments sa petisyon sa sulod sang 5 ka adlaw. Pamangkot. Sa karon ano gid ang opisyal nga status sang barangay kag iski election 2026? Ha? Ano ang status? May posibilidad bala na magdayon ang eleksyon sa November 2026 o kon magwa nga mando halin sa Supreme Court? Ang kapait sini mga kakipay, base sa ito na hibaluan, na nagaliwat man sini sa nga konstitusyon, ang iyaman amay, tisubong mga higala, ang nagliwat naman, ha? Sa konstitusyon, ang iya naman anak! Te okay man? Te anong mas senyo? Di comment ka mo be? Kay basahon ta? Comment ka mo, naka-live ta sa K5 Sagay Live Programs. Ano ang mga komento nyo? Kabalo ko, nagkalilain kitag mga komento. Nagkalilain kitag mga opinion, mga higala. O comment ka mo na kay basahon ta. Naka-live ko mga kabarangay sa K5 Sagay Live Programs, ha? Oras ala 1:25 na. Ah, maayong hapon ni Ma'am Genevieve Caparon, maayong hapon sa gwapuhon namon nga Sir Ariel ana ba. Para ganahan ko mubasa. Maayong hapon Sir Ariel bago apas. Oh, maayong hapon man. Damo ang palamong utanon subong mga higala. Naka-live ta ha sa K5 Sagay Live Programs. Nadra akong naong. Nadra akong dagway. Hala, comment ka muda. Kay basahon ta taod-taod kung ano ang inyo opinion subong hapon. Kay damo ta palamong utanon. Damo ta pamangkot. Ganahan black amo nga magdayon ang barangay aniske election o korinde. O kung magkita na lang ta sa 2028 nga eleksyon. Kag mga kakipay, ano gid bala ang sang epekto sang Republic Act 1236 sa mga incumbent barangay kag iski officials? Amo na mga damo pamangkot ta subong. Iyan seryo na. Ano naman ang matabo, ha? Sa mga nagpreparar na tani mag-file sang certificate of a candidacy. Damo na mo. Damo na mga kakipayb ang gustong magpanalagan para makaservisyo man sang katawan. Amo na mo. kung magdesisyon ang Supreme Court nga hindi ipatuman ang pagpostpone, mahimo pabalas ang kumilik nga iparayon ang eleksyon sa malapit nga pitsa. Ha? Mahimo bala makita na yung nabata sa December? Gamo pamangkutanon sa buong mga kakipay. Nga mga kakipay, dito sa atong lugar, nakitaan man naton ang mga the best niya mga serbisyo sa mga barangay opisyal. Nakitaan na to ang halin sa lugar, no? Nakitaan man naton. Galing man mga kakipay, need gid sang tawo, ngalain naman ang magpungko. Para makitaan man ang ila serbisyo, ang pagpanghangkat ba? Pagpanikan ah. Kung tinuod ba gini siya nga servisyo, kung tuntuod yung katauhan yung ginalantaon niya. O kung magpadalagan lang para siya nga self-interest. Puro kalabanan yung magpadalagan mga K5. Adunay nga pag-ulikid sa mga tao nga pigado. Labi gini-gining mga tao nga ginadaog-daog mga higala. Amon ako. Kaya ko nakita na ko mga K5 diri sa aton barangay Poblacion 1. Nakita na kong grabe yung serbisyo sa aton kapitan. Labi na ganyan sa mga medical, labi na ganyan sa mga scholar. Nga kinabuliganan gid mga K5. Ginabuligan gid. Pag sa iban pagin nga mga barangay. Way man ko nagbasip-sip, kundi nakita man ato na. Kaya nabatsyagan naton ang kamaayo ni barangay kapitan Edney Magno. Diri sa barangay Poblacion 1. Amo na. Tanawa ba lang ya? Oh, sino da may patrol ba nga pick up da ba? Tayas tanod ba? Anya hipe, hindi ba yung service? Eh, din ba? Hindi lang sa Poblacion 1. Pick up nila sa tanod service, Doc Bilog. Oh, sino ka? Na, di ba? Amo na ka kampiyon dili sa among barangay, barangay Poblacion 1. Ay, may nga po ni Yelene, barangay Kapitan Aster Lopez sa may barangay Paraiso, ha. Dito ko halin gagi na. At ang ida, ang amo ang kuan feeding program sa Domingo. Magkita kids ta dira. Dito na ta magkita. Ay, may kalingawan ta sa may barangay Paraiso. Apit naman ang fiesta mga kakipay, mga higala. Dito naman ta magkita-kita. Kag maggahod-gahod sa inyo gymda. May nga pon da kapitan ah. May nga pon manggalin ni barangay punong barangay ni Kapitan Merli ah, di mabibas diya sa may barangay pabrika. Akong kabarangay palangga ko nang kapitan niya. Kap Merli, may hapon si muda. Ano pa barangay naman yung ginaset at Adelman? Simple, taga-dra ko mo! Ay, may nga po, diyan sa akong mother, diyan sa may sitio, gaway-gaway uno, nga nagapaminaw sa akon subong hapon, may nga po, diyan mother, ha? Pagpaayo, diyan mother. Baka hambal ka, mga kipip. Kita ba lang, mga, kaming media, daw doktor man, ah. Daw manughilot man. Kabalo kami manghilot sa among isika pariho, mga higala, mga kauturan. Pero kung sa amon na nga self, may kabalong magpahimuhilot. Hindi namon labot ang likod. Amo na sa nga dapat galit mga K5, ang tao hindi mabuhi kung siya lang. Need gid sang guidance. Basig unsa pakausin o ka nga pagkapersona. Unsa man ang imong profesyon, unsa man ang imong abilidad, unsa man ang imong kaalam, nagpakita lamang ina mga K5 nga dili ka mabuhi nga ikaw lang. Need gid sang guidance. Some proper guidance mga kipad. Need gid sa paggiya. Basig unsa pa ka, unsa pa ng diploma ang naabdan mo da. Sige unsa pa, umblaw di ka o recite mong 5 kalblib biblia, pila ka libro na recite si mong alipatakan, o kon otok. Need gid japon nimo sang guidance. Dili sa tanang panahon nga kabalo ka sa tanan. Kaya nga mga kipad. Natawo ta diri sa kalibutan aduna tay nagkalain-lain nga abilidad. Nga gigasa sa aton tanan. Amo bito na nga ang diri sa kalibutan nagkalain-lain kita og mga trabaho. Kay tungod nagpasabot lamang ina nga nagkalain-lain kita og abilidad. Munang giingon ko pa mga higala, kaming media mura pug doktor. Kamo omi mo solusyon sa adunay mga problema kasay dili man gid kay pero mas solusyonan ang problema. Pero sa among problema kinahanlan gid sang proper guidance. Mga ibo bumigiya. Tawo man lang ta mo. Magbinuligay lang ta. Pero sa malantang kabus, muna mga higala. Kami ang nagpaabot kisa sa inyong mga problema. Labi na nga ginawala ka mo gimaayo tratar. Sa mga pinalangga na to nga mga panggobyerno diha nga usahay sa mga sa mga example sa mga secho o diha. O diha sa mga sige unsa ka din kami kang ahinsya o dahil to sipital wakay gitratar maayo. Dali diri kay istoryahon ta na sila. Mga amigo tama na sila kamawa sila mga servisyo o istoryahon ta lang kay mga amigo ta na. May nga pon gali sa aton congressman re sa may Northern Negros si Second District Congressman 3rd Alfredo Marañon the 3rd. May nga pon niya kong may nga pon man ni board member Atoy Marañon aton amigo kagigala kag siyempre samahan re sa may ang amay sa siyudad sang Sagay ni Honorable Mayor Leo Rafael Bibo kay ba Mayor may nga pon da Mayor aton palanggang nga Mayor ah. Kag siyempre aton Vice Mayor si Honorable Darwin Guapo Guapo Habilusad Habilusad may nga pon da ni Vice Mayor Narciso Guapo Guapo Habilusad sa mga SP member da may nga pon sino tanan. May nga pon ni Edison na Torres. Sa may nga pon, Sir Ariel Apas ni Tiger Aswang. Good PM, sir. Shout out. O, Tiger Aswang, kadlukan ni kay Aswang na yun. Manlok tanin mo kuan kay sa ngalan niya. Boss, may nga pon sa iyo, boss. Good, mga ka-K5. Sa aton damo namangkot kabahin ni ining eleksyon nga
1: maluoy kalay
0: madayon bala ang iski eleksyon o kon barangay eleksyon o kon indi kay kabalo ako mga kaki 5 damo mga kaki 5 nagahulat gustong mabuslan ang ila kapitan ang ila kagawad ha gusto mabuslan nga. Basig dili pa sila makontento sa ginahimo nga kamayuhan. Diba? Nangita pa sila lain na pon nga muobran pag kamayuhan. Pero sa akong bahin, mga kaki 5, kontento ta kung unsay naa na to ah. Magpangabuhi kita sa tadlong. Ipakita na to, mga kaki 5. Simple lang nang buhaton ta. Kung doon na kita'y problema, hindi tayo mapalapit sa ila. Nga, ano ang rason? Sa panahon sang eleksyon, wala sila sokton sa imo. Maghangyo sila sa imo. To, butuha ko sa eleksyon. To, ha, day, butuha ko sa eleksyon, day, ha. Buligi ko. Ay, sa panahon, nga na ako sa ospital, sa panahon na ako sa problema, arak, ha? Yun, ha? Sa panahon nga tingin ulan, grabe kalutak, kabudlay ang mga bata maglabay. Ngarak ka! Amo na! Kaya na gato kado ka di! Abal mo, butangan mo bato kung magdaog ka! Tisubo kung daog ka! Din man! Amo na ba, di ba? Kung may problema ta, di ta paabot barangay ah! Solusyonan ta! Propate ka ah, kinalanan ko yung magkanto sa barangay. Kinalanan na to na sila. Kaya ginbutang na sila kay para magiya sa aton kang magbulik man. Amo na mga kagip. Kay kay nami sa feelings mga K5 nga di nang mas nami nga feelings kining magbulig ka o kon ikaw ang bulian. Di nang mas nami batyagan. Di nang nami sa imo kamag-an sa tig pusoon, ikaw nga gibuligan o ako ang nagbulig. Diin ang mas nami. Para na ako makibab kung makabulig ko, nami ang akong tagipusoon. Mag-an kagtawhay. Nami akong ginhawa. Mawala akong anxiety. Kay daw, nami mga K5, nga makatabang ka. Simong, makatabang ka sa imong isika pareho. Labi na gini mga taong lumad. Labi gini mga taong pigado, mga taong kabos nga pares nato mga higala. Kay nga ah, tanawon imong sitwasyon. Grabe kung sa mananagat ikaw kaning manog panginhas ba, mangugo mga manginhas. Kaagahon pa na magkadto sa baybayon kung maghahunas para makakuha sa mga unsa na mga tila, mga kinason para may ibaligya, para may pakaon sila pamilya. Grabing pagpangamudlay mga kabarangay. Tapos bilarang income. Kisaw sa zero pang pagkuha. Ang kaning mga sika driver. Grabing pag panghibakas. But uwan init mga higala usahay, mapas mo pang ilatiil. Ha? Ginapugos basing ginahilanat, ginapugos og biyahe, ginapugos og sikad. Unsay rason? Para makakaon ilang pamilya. Sak ang ila income, puri short, sakto na silang pagkaon. Wala nila ginapaminsar ngilang lawas sa panahon nga ilang lawas manukot, diin sila. Ha? Diin sila makadto. Oh, may yakap, may gani, may yakap ron. May PhilHealth. Ang pag-process mga higala ay may requirements ina. Diba pre? Ang iban mga higala may gani, may national ID na ron. Kung wala ta dre, oh, may national ID naman ron. Na naman tayo unwills, hindi naman nunid naman katubakulo, diba? Swerte taron kay nga na, nami ang serbisyo karon ni si kanda Congressman Alfredo Terde Maranion. Pag-adto na rin sa sagay, din ang tanunin na makadto sa makulod. Tasi ko driver, may tasi ka driver. Oh, ang iba ni sina, may naadin na sila ID. Magkuha ka guys sa pilit, nangita mo na ID, be. Oh, may ID ka, ha? Mahinana ba? Okay, mga ayaw lang ka ng certification nga taga Drakas Barangay. Oh, paobra kag Barangay ID. Oh, para pamatuod pre kung okay kanong valid ID pre. Pwede ka kapangay din ng Barangay ID. Oh, wala gid ba? Oh, no choice ka. Mo na siya mga kaki 5. Di balik ka. Oh, na ako ron rin yung process eh. Kanto kas barangay ninyo. Ah, di ba? Ato nabatiyagan man ang sitwasyon sa mga mag-uuma. Mag-uuma mag-ipad. Ako mag-uuma man po ko. Usap po ko kalumad nga manog-ubras ang kampo. Manog-ubras ang humay. Wala ko gatanom dahi, gatanom humay. Kung dila ako ang talamnan na, gatanom ko, gapamakyaw ba? Amo na palangga na ko mga taong lumad. Kabalo ko sa ilan na agyan. Mga tricycle driver. Nakis a mga higala kung namahalan ang pasahero pagsukot, picturean nila ang tricycle driver tapos i-post social media. Tapos ang ending ang nag-post, susto Ginoo ko. Wag ka ba eh, kwartahang dako. Pahuyan niya ang tao nga nagapangabuhi sa patas, nga lima malang tani ang advantage sa advance sang plate. Eh? Di picturean ka gin-post. Muna bala mga K5, tani kita nga Pilipinhon mga kigala. Kay gapanghandoy may katao, gapanghandom kita nga matap na ang ginatawag nga korupsyon. Binuligay lang ta bala? Batsagon man na itong Pilipinho nga palanggaan na kita bilang Pilipino kay puro stop Pilipino. Magbinuligay kita, dili magbinuligay og duot, duso. Yung may ibamatasan nga crab mentality. Hindi talang damaga Dapat matapnat ang ginatawag nga crab mentality kag buaya mentality. Ay, nakaw, mga kabarangay. Kada istorya, malinay natin, mga kabarangay. Topic, malang nang ingon nga mapati kag sa hindi. Hindi ka pati, bahala ka da. Ay, lapit ito matapos. May ngapon nga linay natin coffee shop da, ha? Nami ang kape na Ninatad Coffee Shop. Kompleto, saburoso ang kape ni Ninatad Coffee Shop, mga higala. Mga kabarangay. May nga po, Ninatad Coffee Shop, da.
1: Len, malukoy ka taon
0: na. Ana si Ma'am Natad. Kanto na po siguro yung ma-shout out, man. Ni Boss Yuhan. Lapit na iya birthday. Advance, happy birthday lang po si Yuhan. May nga po, kaya hindi mo ko makaprogram yung birthday. Karoon lang ko mag-shout out. Ang atindahan ni Boss Yuhan, mga kipay, blikod lang gid sa may bagong Amerikano publiko. Hala-hala, bugasan ni Boss Yuhan. Namin ay bugas kay ang color puti. Ni Boss Roy Pabiran, may ngapon diya, Boss Roy. Sa tanan lang diya, may ngapon sa inyo da, ha? Ni Edison Torres, watching live lang ko di sa Arriera Bago Apas sa Barangay Paraiso sa Cruising San Agustin. Hasta natapos ka are lang ko di. Japamati ka galantaw sa imo live. Okay, may hapon na sa imo, ha? Ang importante, mahalaga mag-istoryahan na kita kag magpinalangga ay mga kaki-five. Oras, alauna, 44 na sa hapon, mga higala. Namigid nga magamit kita sa nga DTX sa Beauty Soap. Pampaputi sa panit, maging cutis for sila na. Tanawa ba na panit ko kapirti kaputi? Kaputi sa unto. Mag DTX sa Beauty Soap. Maging cutis artista, tanawa ko, Doc Coco Martin. Diblang nga aton nga mga OGT, ga-agirs bla sa akon ay. Rua Jennifer, yung hapon, Sir Ariel Rabago Apas. Okay, we. Padamuha live ta, kadamu, tismista. Nagdamu ka mula ito, kay maghalin ako, ha? Kay isa sa hound, ka mo, chat out, ah. Dari sa itong Sara Purok release, dari sa may Barangay Poblasyon 1, maying hapon sa inyo tanan, palangga ta ka mo. I love you all. Galanog-lanog, tanaw na itong radyo, de. Sa mga Husol family na, sa may Bulkitan ni Master. May Bulkitan kami din sa may release ya, kasi manaplatan ka muna. Boss, mapahire ko si Imoy, ako tigit siya tumatumba. May nga po na, boss, ha? May Bulkitan kami din sa may kuan lang. Din sa may stasyon, unhan gamay, may vulcanizing da. Makita mo na si Busing na nga gwapo, aralas higad lang na pungo-pungko. May batsuyan baka ron, ha? May batsuyan mga miramigo na, mga amigo na mon, may batsuyan mga bida, dapat sa may vulcanizing. Galanog-lanog ka mura mura, Joe! Sabi na gina ka, Boss Husol! Sa taga Purok Release, madamong ging salamat sa inyong kanunay nga pag-suporta sa aton nga si Bianan sa Key 5 News FM sa Gay. 89.7! Nga nakabaskog, ya! May nga po, sa itong K5 Sulit Supporter, lang Ma'am Analin Mahinay. May nga po ni Ma'am Marioneta Ibanez. Ni Boss Carlito Kunyendo, makambal mo siya, bawag, shout out ko ba? Si Carlito Kunyendo, cute, puti, og, siksi. Ni Boss Romel Anoreco, atong Federation President. Ni Ma'am Nini Dalaurao, may ngapon. May ngapon man, mga higala, mga kagifive. Ni sa aton gali nga mga OGT, way ko gali ni nakakuan gali. Way ko si Ma'am Joy Edohisa, may ngapon. May ngapon, sino datanan-tanan, mga kagifive. Kay mag-tamyon lang ko subong hapon, kay daw gambay lang ko oras. Si Nicole Vines, oh. Muradas, oh. Yung mama si Catherine, Catherine Muradas, no? Catherine, Kristen. Ha? Catherine, Catherine. Yang mama, oh, sus ko ginawa, amigo mo na yun eh. Ako mag-familiar kong naong niya. Ang anak ko marita guys, kilanti magid ni. May nga po nilang ni Nicole, o pagbasa, Nichol. O, Nichol. Nichol Vines. Muradas, Nichol. Nichol? Nicole and Nicole. Kag si punong barangay Nuwila Alduhisa. May nga po ni Ma'am Nuwila Alduhisa, mga kagipay. Pangamon nga mga OJT, nga mga baskugan. Mga gwapa o mga puti, buutan, matinabangon, mabinuligon si Ilabalay. Lord na. Kaya nga ang mabinuligon, kung ila cellphone malubat, i-charge. No need na nga suguon pa. Ay mga kabataan, hindi na ka po mag-ML. Kaya nagreklamo na sa amon di ang mga aswang, hindi na ka katugpas ang kahoy, kaya kamo na naguna-una, datugpa. Nagreklamo na mga aswang. Kaya hindi na makatulog maayong aswang, kaya sa kahoy sila magkaamagkuan mo, magbatog, kaya kamo mga bata, ya, mag-ML ka mo da. Sa punuan sa kahoy, ti ano naan lang patugan, maluoy man ka mo. Ay Diyos ko, grabe gano'n ang kabataan mga kakipay. Kaya nga nakahambal ko, grabe ang kabataan subong. Kung hindi mo pagasugoon, hindi gin magiho. Kita mo nang matasang ano na sa Bohol bla? Ano nang sa Bohol gani nga ilagi na panikal nga sapat gani? Amo nang mga bata subong, sugoon mo gasigang mata. Hindi man hindi mata ni bulag nga hindi ka bati. Adi ba hindi magitanan. Hindi magitanan amo na ang mga kabataan. Pero makita naton mga kakipay, ang kalainan sing una kad karon. Lain na gin mga kakipay. Layo-layo na gyud. Ang panahon subong mga kakipay. Layo na gyud kayo oy. Kaysa una, sa panahon na mo, mga gwapo, magod mi sa una. No, gwapo mi sa una, no? Ah, dali. Ay, nako, Diyos ko. Oras, mga kakipay, pala una, 50 na. Historyahon ta kay damo sa bonamin na, mga kakipay. Maluwi man ka mo, mga kabataan. Kay ano hambal ni Jose Rizal, balik-balikon ko ni sa makatapusan ko. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kamu man ang pag-asa sa inyong mga ginikanan. Kami nga mga ginikanan mga kakifay. Kami nga mga ginikanan kay ginikanan na may god, yung mga ginai-deny. Di na maginaitago. Igo lang may magpadako sa inyo. Igo lang may magpakaon kag magpa-eskwela sa inyo sa insakto. Sa ano man gustong kurso nyo, suportaranta kamo. Amo na ang mga muto sa ginikanan. Makita na sang mama kag papa na makatapos ang ila anak sa pag-eskwela. Bahala na kamuda, kung di enak amo. Amo na akon. So, unya lang kamuda magpa-nubyo-nubyo, magpa-migo-migo da. Matapos na mo sa eskwela, pagusto ko mas kugulingon nyo. Ang amon lang, buhata, magbuhat ka mo sa kamayuhan, hindi sa kalaglagan. Kaya nga, ah, mga kakifay, nubo lang ang kabuhita sa kalibutan. Amo na sa akon man nga bahin. Mintras buhi pa ang atong ginikanan, mintras sa kondisyon pa, ihatag na to atong best of the best. Ang pagpalangga para sa atong ginikanan, ihatag na to kaaman. Nubo lang ang kabuhita. Ang kamatayon sa kalibutan, walay pili. Hubin, niwang, tambok, unsa man himsog. Persado, unsa ka? Kung oras mo na, oras mo na. Muna nga kitang tanan. Magpinalangga ita, labi itong ginikanan. Dili na ito pagpasagdaan. Tabangan ta, labi na solubrahon sa panimalay. Hindi magsiga aton mata. Hulat pa, doko na itis maggiho. Kabalo naman tani ta. Ha? Kabalo naman tani ta yung ulubrahon. Anong kinalanon pagin nga? Suguon pa ta. Ngunit na nga suguon pa ta. Ah. Teka mga kipay, wala na ko igong oras mga kipay. Madamo gid nga salamat sa yung kanunay nga pag-subaybay. Okay, wala na ko igong oras mga kakipay. Kay may kay tua naman ko kadali mga higala. Oo, makadto ko rong kadali dito sa may secret. Madamo mga kipay sa yung kanunay nga pag-subaybay. Basahon sa kunijanay ha ang atong mga gapatamyaw. Basahon sa kunijer. Evelyn, batadla na ta. Kanto ta sa birthday niya. Oy! Kanto ta ganay! Pa-shout out Sir Ariel sa tanaan. Nga KSS member, K5 Solid Supporter, ang Napis 1, Napis Barangay Paraiso. Sila Florinda Borgi, Anak Kaparon, Genevieve Kaparon, Kugunon Nisli Kabora. Kinsa pagindi nga nagpa-shout out diri man. Drua Maribet Kausing, Mafi Arzel, Mendoza Arzil Anhila, Nieva Ramirez, Rosilda Suarez Reyes. Pa-shout out man sa kay Joy, Joy Mahusay Del Prado, Sir Romil Anorico, Mami Bajilin Tulaga Lapi, Ma'am Rosie Magbanwa, Nini Dalawraw, kay Nanay BT. Okay, mga na makipipe, kumalik tayo kong oras, madamo kaya nga ka pag-subaybay siyong kanunay. Kanunay nga pag-barangay. Sa programang K-5 sa barangay, inyong mabarian matag Bernes. Ang barangay nga matuan kang hindi, depende sa inyo mapati ka mong sa hindi. Mapati ka, thank you so much mga K-5, madaming salamat. Ako inyo ubos nga lagad, Kuya Ariel. Sa ngalan lang sa mga kapdanan, sa mga maritis, sa mga kawatan, may nga apon siyang tanan, the championing lives of the Filipino peoples. Para para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. Kepsep, everyone, I love you.

0: your blood sugar level.
1: Mam DTX 500 na.
0: May Ampalaya Extra. Nabugana sa quarantine. Nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mam DTX 500 na.
2: Panahon na naman ang ubo,
3: sikot at trangkaso.
2: Pero huwag mag-alala
3: dahil andito na ang Mighty
2: Palaban Mo
3: Mighty C,
2: na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw.
3: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
2: Mighty C,
3: the Mighty Power of C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C,
2: the Mighty Power of C.
3: Extend Food Superman. Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men.
5: Para sa mas safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopies ng live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: DTX 500!
0: Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na!
0: Masamihin ng kapalatian?
3: I-DTX 500 muna!
0: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
0: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
0: DTX 500!
6: DTX Beauty Soap!
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap!
3: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
9: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Ayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, health news. D3 Bio.

0: FM K5 News FM Championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Tol, sigurado ka bala sa uyab mo subong?
1: Ikaw bala, tol mo? Siyempre, kay palangga ko siya. Ginsabat siya ko eh.
0: Oo, gani, tol. Ang ginamin ko yan nga, taga Mindanao ng uyab mo. E, base bala kung may pamilya na na dito sa Mindanao? Budlay na yung ginahimo mo, tol. E, ilain-lain ka mong pagtuo. Kag-isa pa, bawal na yan sa relihiyon niya. Kabalo ka na.
1: Tol, wala na yan sa relihiyon ang pagigugmaan na itol. Basta palangga niya ko, kagpalangga ko man siya. Kag-isa pa, willing ko yan magsulod sa amunang problema. Basta tol, sa ngalan sang gugma.
0: Ate, dipindi sa imo, tol ah.

0: na rin.
1: Pati.
0: Sir?
1: Babe, direkta na lang?
2: Oo, babe. Ah, sige na. Basi malit ka na sa obra mo.
1: Alas 9 pa rin, babe.
0: Pati yan tada, sir.
1: Pati ano? Buligan ta ka di sang pagbukas sa mga stanti mo?
2: Hindi na, babe, ah. Okay lang, babe, ah. Ako na lang, bahala. Sige na, sige na.
3: Brian?
2: Apo?
1: Babe? Kilala mo ang medyo may edad nga lalaking, eh?
2: Kwan, babe? Amay ko siya, babe?
1: Amo bala?
4: Mike.

0: Mic check. Mic check. 1, 2, 3.
1: Oh, Dimeg. Dari ako sa paradaan sang Jeff, ha. Salamat kita.
2: Wala sang kaso, Mig, ha. Maapit pa ko din kay Uyabon sa downtown, no? Sa inapwestuhan niya, bala?
1: Ate, sige, ha. Along ko, Dimeg, ha. Ay, Arigliw. Ang helmet mo, Mig.
2: Ayos, Mig. Kita-kit sa boss, Mig, ha.
1: Ayos, ha. Halong lang, Dimeg, ha.
2: Oh, Dimeg. Hello, Mig. Oh. Ito na si Migo ko dyan, no? Ipark ko dyan na yung motor ko sa kilid, ha? Mahapit ko kay May.

0: Miss, nga ginhimos na ni May ang Stanteria. Wala na di, oh.
1: Sir?
0: Siling ko, Miss, nga wala na di si May. Ginhimos siya na ding Stante, oh.
1: Si Noraya?
0: Oo. Si Noraya.
1: Ay.
0: Sa din siya?
1: Nagbalik na to sila sa Maranao, sir.
0: Ano?
1: Oo, sir.
0: Kung na mo, nagupon siya galing kayo na kay Papa niya?
1: Ay, oo, sir.
0: Ay, kwan, may ideya ka, Miss, kung nga nagpuli siya. Wala gin sabi katawag sa ako, nur ka-chat man lang eh.
1: Ay, pasensya, good sir, ha? Amo ginang wala ko bala na balaan.
0: Oh.
1: Pasensya, good sir, ha?
0: Ay, hindi pwede ni nga wala nagambal sa akong si May. Wala din siya magambal sa akong yung mabalik na siya gali sa Marawi. Ano ayan ang rason niya man? Ano ayan?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty

0: puso.
1: Naghinay-hinay na siya nadula.
0: Sa DTX Beauty Soap,
1: hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Tungod sang Dr. Pinoy nasubong ang pamatag umayo na.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops at ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Halin sa pinakamataas nga bukid.
14: Nak! Kamusta nga?
13: O sa pinakamalayo man nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako!
13: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
15: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
16: Papauli na ako ka!
17: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26014, CUSIP 2026.
18: Let's go! Go with the flow!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow!
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
18: Charmy!
10: Let's go with the flow!
20: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
22: May long-lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagkapanalakit nga baga.
23: Liyaw kalikot.
22: Salon pass.
23: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
22: Liyaw kalikot.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee
0: product, kids' 40 package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
1: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Tanalo Promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
24: para sa Seth Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash alley na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Meg, e tama na na. Damo na na ino mo.
1: Sa baye lang obla, Meg. Laing itbuot ko yan, Meg.
0: Ano man? Ulagit makachatsi mo si May Migaw?
1: Ulagit, Meg. Kaya inara si Papa niya eh. Siguro, ginsubgat na siya nga mabalik sa bla, sa Marawi, bla, Migaw.
0: At isa anong rason, Meg? Kaya di garigusyo man na sila sa downtown.
1: Amo nang wala ko na balan, Meg eh. Ang mga kaupdanan niya sa downtown, wala man ka panugid kung anong rason sa pagpauli niya, bla, Meg.
0: Meg, hindi ayan, Meg. Base nagpakasal na siya, Meg.
1: Imposible na yan, Meg.
0: Wala sa imposible, Meg. Pamasin-masin naman lang niya ang akon. Pwede kabalo ka na yan, Meg. Muslim siya. Kristiyano ka. Eh, basta, Meg. Budlay na i-explain, Meg. Kadalom na biabing topiko, eh.
1: Meg, palangga ko si May, Meg. Hindi inimimo sa akon niya, Meg.

Pinanakasimahan nga wala gid nakatawag sa akon si May. O kung nag-chat man lang, hindi man pwede nga mapamarawi ko kay wala man ko makatultol kung sa diin dapit ang ilabalay. May, kamusta ka na yan? Nahidlaw na gid ako sa imo, May. Sige lang. Buwas, mahapit naman ako sa downtown. Basi pa lang kung nag-abot na si May.

0: Wala pa siya, sir. Ara lang stanti niya, oh. E ginakunta ko siya gani, eh. Kaya rintahan ko niyang pwesto, ya.
1: O teka, musta, ma'am? Wala gid siya nagabalos, ma'am?
0: Hala, wala gid bala, sir.
1: Amo bala? Ate, sige, ma'am.
0: Ay, mabalik pa man to siya guro, sir.
1: Matuod ka, ma'am?
0: Oo, mabalik pa na di siya. Pero, hulat-hulat ka lang, ah.
1: Ma'am?

0: Meg, anong ginabalik-balik mo sa downtown, Perme, man? Hindi wala ka man daga bakal?
1: Ikaw ba, lamig mo? Siyempre, anong pag ginahulat kong pagbalik ni May, eh? Nag-aagi ko, Perme, Meg, sa ginapwestohan niya.
0: Hindi na to gani magbalik, Meg. Basi, nagpakasal na to, yung Meg.
1: Imposible gani na, Meg.
0: Ay, naano mo ka man?
1: Imposible na ginambal mo yung Meg. Naano ka man man? Imbes ka pabakuron mo ko, kinapahugyang mo pa, Kuya Meg.
0: Meg, nagasugid lang, Kuya, sang matuod, ya?
1: Ok, din lang ko blama karon, Meg. Din na lang ko, ha. Mga pita dahil sa downtown kung wala siya.
0: Ate, sige, ha. Kutana, eh, bala, Meg. Ngita na lang bala babae, eh. Nablang pareha sa imo, Kristiyano, man. Na hindi bala questionable, bala,
1: oh. Mga questionable, questionable ba niyang imo, ya, Meg? Lakata, bala. Sakay na sa motor ko. Oh, aari, helmito.
0: Oh.

0: Ay, singting ko ba na rin, lo, baklota?
1: Grabe ba? Damo tao subong bigoy.
2: Siyempre, kay Domingo mo. Damo kinayamig. Ada siga bala kay lapit na ta sa stante ni Mayo.
1: Ay, ayos ah.
2: Ano na to?
3: Alas ka po na, alas. Sing-sing, guba. Aritos. Guba, baklon. Cellphone, resibo, baklon.
2: May nagabaligya na sa pwesto ni May Migo.
1: Oo, matuod, May. Base ko nagrinta na, Meg.
2: Amot na, Meg. Dali ka bala kay pamangkoton, Tamig.
1: Sige.
2: Base kon... kon si May ara na bala ho. Dali ka, Meg. Sir, mayong adlaw.
3: Yes, sir. Bakal sing-sing, kulintas, pulsira, sir, pili lang.
2: Kwan, sir. Hindi ko magbakal, sir. May ipamangkot ko, Tani.
3: Okay. Ano ina, sir?
2: Hindi bala, sir, kay May na di pwesto. Basi may ideya ka, sir, kung diin siya sa Maranao o hindi gani, basi kilala mo na siya.
3: Eh, sorry kid, sir. Hindi ko kilala si May, pero ang nagapwesto diri, sir, si Nuraya.
2: Oo, sir, si Nuraya, sir, siya na, sir.
3: Si Habib Tico. Nag-CR pa siya, sir.
2: Habibti? Ano ang Habibti, sir?
3: Kwan, sir. May love ko, sir. Asawa ko, sir.
2: Asawa? Asawa mo si Nuraya, sir?
3: Yes, sir. May kinahanglan ka sa iyo, sir? Ulat-ulat lang, sir. Kay ara na siya dugay-dugay, sir.
2: Ano, sir?

gintakluban ako sang langit sang mga tinion nga ato. Wala ako nagpuis pa kundi batuno na lang ang tanan. Wala ko naginhulat si May tungod atahag naman sa akon nga hindi kami para sa isa kag isa. Isa sina kaadlaw naghapit ako sa pwesto niya kag didto niya ginpaatahag sa akon ang tanan. Nga hindi gid pwede nga mangin kami tungod may lain-lain kami nga pagtuluuhan. Sa subong soltero gihapon ako kag nagahulat sang babaye nga ginatigana sang Dios para sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Nina.

0: Kinahanglan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

hapon sa inutana na nga itong oras mga ka-K5, alas 2:31 na sa hapon. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa nga itong program, It's Your Time to Share. Makaupo ninyo tugtog alas 3. It's Friday, Sunshine Dakson. Ilan naman ng kaminuto sa nga itong pag-updanay, no? Bango it's Friday. May program diri from 1 till 2 p.m. ang aton nga mga ambyan, ang aton nga mga amigo, nga mga abogado. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagaupod na sa It's Your Time to Shine program. Ang pinapasalamatan man nato na mga KSS members nga bisan Friday ara na sila nagahulat-hulat sang program, nagahulat-hulat sang drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Banwa sa Pontevedra. Kung may mga nagapamati dira sa Barangay Antipolo, good afternoon gid sa inyo. Dugay na ko wala makabalik sa Antipolo. Sa una may mga sitso-sitso ako dira nga ginabisitahan. Pero pila na katuig, no? Wala ko makabalik dira. Anyway, salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa Banwasang Pontevedra and sa aton man nga mga listeners dira sa syudad sa Bago, sa mga taga-barangay Maaw nga nagapamati this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. May pamangkot lang si Tita Shine. Dapat ba lang manginbasihan ang relihiyon sa palanggaanay sang duha ka tawo? Kay may kilala ko abi nga nag-asawahay gid, nagpakasal gid sila nga duha, galing kay daw sa Katoliko sila gid kasal, pero lain-lain ang ilang relihiyon. Pero amo lang gid na, no, pamangkot ko, dapat ba lang nga manginbasihan ang relihiyon sa pagpalanggaanay or pag-updanay sang duha ka tawo? Although isa ini kamadalom nga topiko or issue nga hindi ko na gusto nga padalman pagid, pero ang paghigugma, ang love, ginabatsag ini sang tao eh, hindi sang relihiyon. Therefore hindi ini dapat nga mangin basihan sang relasyon o kon pag-updanay sang duha ka tawo nga nagahigugma anay. I think siguro ang dapat mo yang ang dapat mo yang mangin basihan kun bala ang babae or ang lalaki handa nga mag-unong sa imo, na amo niyang dapat nga mangin basihan kon magpakasal ka na. Sa hirap at ginawa, kung handa siya nga mag-unong sa imo, magpalangga sa imo, tiyan mo na yung basihan para sa akon, para higugmaon mo siya, kag para nga pakaslan mo siya. Okay? Kung naglakat siya, kag nagbalik siya, tibuot silingon palangga niya ka. Ano man ang iyang relihiyon. Pero kung naglakat siya, why siya naglisensya, tapos wala na siya nagbalik, or nagkitaay ka mo sa liwan, may karelasyon na siya, buot silingon, hindi ato paghigugma. Kung hindi na siya magbalik, o kung makita mo man siya nga may kaupon na siya nga iban nga lalaki or babayi, iban nga tao, kinahanglan mo nga batunon ang kamatuoran nga hindi siya para sa imo, bangod mas importante sa iya ang iyang pagtuluhan o kon ang iyang relihiyon. Pero ano man ang aton nga relihiyon, ang importante, isa lang ang aton nga ginatuo, kag inaamo ang Dios nga nagtuga sa imo kag sa akon bangod sang hiyang paghigugma sa aton nga duha. Alas 2:36 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DDX 5 and with Capsule.

0: Alas 2:40 ang aton oras mga ka-K5, ang aton immune system may ikasarang sa paghatag sa aton sang proteksyon batok sa mga nagapanghalit nga kagaw, bacteria, viruses, fungi. So kinahanglan suportahan gid nato ng aton immune system magtumar sang clinical supplements every day para magnami ang function sang imo immune system. Magkaon kita sang healthy nga mga pagkaon, magpahuway or magtulog sang 8 ka oras kada adlaw, magtumar sang Clinica D3 Bio DTX 500 capsule, my DC capsule.
1: So pag nagmamahal na ay sa diyang
0: mabakal ang mga ginpang mention ko nga mga produkto sang Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center sa mga butika malapit sa inyong lugar. Of course, you can also purchase the product sa mga clinical branches natin sa Bilog nga Negros Occidental. It's available also sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyong barangay. Las 2:41 ang aton oras. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Hinday Jingle Tikar, good afternoon. Mami Liliinting Balinas, good afternoon. Ma'am Christine De La Cruz, thank you very much.

0: ubusan.
1: Gamit ko ng D3 bio sa mga kabataan. Dako, manaap. Ang soft gel capsule, so advice naton, pwede gid galing kay tiindi na sila makatulog. Lon

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500,
2: pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na!
2: May ampalaya extra, nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
3: Panahon na naman ang ubo,
4: si Punch at Trangkaso.
3: Pero huwag mag-alala
4: dahil andito na ang Mighty!
3: Panlaban mo,
4: Mighty C!
3: Na may superpowers na lakas tension at matalinaw.
4: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
3: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
4: Mighty C!
3: The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C!
3: The Mighty Power of C!
4: Extend Food Superman. Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 da.
2: Masamay ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
2: DTX 500.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend
12: Food Supplement for Men.
4: May maca,
12: kag-flavawaska,
4: mga natural herbs,
12: yung nagahatag sang gana.
4: Extend
12: Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny.
16: Isa ako ka beauty consultant.
15: Ina-recommend ko gin
16: ang DTX Beauty Soap
15: para sa mga bugas
16: kag may mga skin diseases.
15: Ang DTX Beauty Soap
16: hindi mo sa daon sa bayabas,
15: madrede kakao,
16: kag papaya fruit extract
15: para sa nawonga pimple free.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Tingay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
18: Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
2: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
2: kag balatian.
4: Mag DTX 500,
2: ang pinakakampiyon
4: ng antioxidant.
2: DTX 500,
4: DTX 500.
2: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
4: kag stress adlaw-adlaw.
2: Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimula, kalaman ang kabiyan.
4: Mag DTX 500 ka.
2: Kaysa DTX 500,
4: ang stress
2: malikawan,
4: pagkamurigon malimtan.
2: DTX 500!
4: DTX 500!
2: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
4: sa lawas
2: ang hindi maayo.
4: Dapat
2: adlaw-adlaw,
4: protektado.
2: Mag-DTX
4: 500!
2: Aga,
4: unto,
2: kagabi!
4: DTX 500!
2: Ang pang-power
4: kag super detox mo!
2: DTX 500!
7: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for
20: for men, epektibo gid.
21: Excel food supplement for men.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
23: Ach!
22: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
21: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Or El Nino or bangod sang epekto sang Super El Nino. But even the president of the Philippines ang nagpasiguro nga ginahimo nila ang tanan nga tigang para nga maganhagan ang epekto sang Super El Nino sa Pilipinas.
1: Say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think they can make it a better place.
0: Sang nagligad nga adlaw, siling ko ang presyo sang diesel base mabuhinan. Pero ang siling sa mga stockholders, base kuno kon madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Pero ang ihatag kuya sa inyo ang forecast naman sang Department of Energy. Ang siling sang Department of Energy posible nga mabuhina ng presyo sang diesel. Daling kay ti daw kwan lang masulusobra piso kada litro ang mabuhin sa presyo sang diesel. Sini nga Lunes, mga ka-K5, hulat-hulat tunta kay nagapagwa na sang datos or price adjustments, estimated price adjustments, ang Department of Energy or DOE. And then, amo na yung ginatuman or gina-implementar sang mga nagkalain-lain nga oil companies sa Pilipinas. Love is strong, it only cares for joyful giving. Las 2:53 sa aton oras, mga ka-K5. Huwag naman kita sang oras, hindi na kita makabasa sang inyong kapalaran for the day.

0: At least ko magpaalam, gusto ko tamyawon ang mga taga Granada, Vilmero, Subdivision. Nga nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program, si Sir Alvin Espanyola, actually nagatamyaw gid sa inyo sa mayong hapon. Salamat gid Sir Alvin. Good afternoon man sa kay Ma'am Wilma Susong. Salamat gid Ma'am Wilma sa mga nagapamati sa aton dira sa Cadiz City. Good afternoon sa inyo tanan. Thank you very much. Good afternoon man sa mga nagapamati sa aton sa Talisay City and Silay City. Sa Lunes, makita ay na naman kita para sa isang ka-edisyon sa ating nga program, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Paano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: Detex 500!
4: Sa sao na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa ng mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
5: Ang nami sa DTX 500, Dr. Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang paggadwal ng pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500, kada adlaw,
4: kag Mighty C,
5: and Pure C, kakaprotekta sa aton mga cells.
4: Wow.
5: No? Sa aton heart.
4: Tiking heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka-grabe mag-produce ang ano?
6: Oo, kay free radicals. White untat na yapam, trabaho niya, no?
4: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na.
5: Sa oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
4: Dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na. 14 pesos mo nga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
6: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na dahan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Yung buang ing, aras yung gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C.
7: Sir Kevin? Ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no? Wala gid ko ga ka-miss mag-inom sang ako ng DTX 500 kag Mighty C na alkaline vitamin
4: Yaman.
7: C. Kaya amunihan
8: na ako ang
4: muok sang ako. Wow, takto na. Ako muok ito lukuya, walang oras.
7: Mainom ko isa sa aga. Doon pag before man niya po, mainom naman ako isa. So, ang tulog ko ito ginagigyan.
1: DTX 500
9: imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan,
9: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
4: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. This is right. Immobile white blood cells. Ang oxidative stress ang hindi man tanan lain. nga chemical armament sa immune system ang free radicals kag ini ang
8: pagpatay
4: sang maisog na strain sang kagaw. Pwerte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals na nagapuga sa sobra na oxidative stress kag ini ang nagabapromoting apoptosis sa white blood cells.
6: So,
4: amo na nga importante gid Sir GP, inom gid detects 500 kag mitosis.
6: Gusto. Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang detects 500 kag mitosis from the immune system to cellular protection.
4: Inang, hindi ka dali matigo gulang bla Sir Kevin, amo nang pinakanami nga paman sa DTX 500 BTC, 60 years old plus lang taon, kalang do 40 ka lang.
6: Ay, konami.
4: Do konami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganong ka DTX 500 gang BTC. Bangod ga less ang oxidation kag do pareho lang na nga always fresh kag
8: patun-ap
4: ang imong nga trillion
8: sa lawas.
4: Chan o pa ka mainom DTX 500 kung korinot ng guya mo. Kung lata ng guya mo, Sir
8: check
4: Boy.
8: Check, one, two.
4: DTX 500, pangpahubin. Pangpahubin sa mga organ, cellula, kag, simpre, sa imong mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag mighty C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5.

0: Ate Sheng!
1: Yes!
0: Bunga, bunga, Blay! Gina-imagine ko na lang, Ate Sheng, ari ka sa akong tupad.
1: Long distance, Danay.
0: Amo na siya, kambal nga, long distance relation, hindi man relationship ni. Kamusta ka, Da? Okay ka lang, Da? Hello, so K5 ha, off-dari na naman kita sa sulod sa isa na naman ka-oras. Siyempre, Papa J and Ate Sheng. Friday flashback, mga oldies but goddies na mga tuwistugan. Wala subong ang ilang mabatian, Ate Sheng. Especially sa atunda ng mga nanay kag tatay, mga lulo kag lula, mga ate kag tito, mga young at heart. May mga ngipon la, one step at a part. Alright, sige. Ate Sheng!
1: Yes, Papa Jane?
0: Tingog-tingog, manda!
1: Blime ba niya?
0: Ha?
1: Ako blime, ma.
0: Amo gina, bahala ano kabudlay, dapat kaya nun, tani. Dirita ma balaan kong strong ang aton nga ginatawag sinagani. Ano galing ginatawag sinagani? Strong ang aton nga relasyon bilang magkatrabaho.
1: Ala pa Jay.
0: Ha?
1: Ikaw na lang bahala. Ano lang nila.
0: Ako ang bahala, tapos ako manyabon ng kawawa. Alright, sige. Alam niya, wala na yung mga ati siya nga doon yung mga ano, nga doon yung mga suki, yung mga listener.
1: Maya nga po ang mga ka-K5. Tamunda mga KSS leader, Salinsa Cadiz, Manapla, Cagayes, Calante. Maya nga po, nandisin mo
0: na. Ayan, dyan siyempre, di man sa lugar, kung diin kita nag-sibya, nag-haboy sa ato niya pagwaragwag. Siyudad sang sagay, mayong hapon sa inyo. Mga kamerkaduhan sa mga tisyeng nagahulat-hulat yung subong sa aton niya programa. Kasi syempre, excited naman sila sa aton niya topic ko. Gina palang papakadto ko di atisyeng na ano na mo? Nanukmat na sila, Papa J! Ano yun yung topic ko? Subong ni atisyeng ang balko secret. Sikreto para bibo. Ayan, subantay-bantayan nila ang atong topikon subong hapon, ha. Anyway, sangi mo nga text line, ano da nga nai? Iwaragwag sa kanginan para may manawag na karoon si mo.
1: So, ang ating text line, mga ka-K5, amo ni ha, 0950918-0742.
0: Ayan, liwata kay hinay-hinay magsulat si Franklin Martinez.
1: Wala ka mo ako, nagali sa akon sa live, ha?
0: Sana all.
1: 0950918-0742.
0: Ayan. Namalangang nga text line ni Ate Sheng, mga ka-K5, ha? Pwede nyo manapasahan kung nasang GCash. Para mayara siya pang maskara. At syempre, ang ato niya hotline, mga ka-K5, 0906-2064-048. Iwatan ko ha, doon yung text line, doon yung hotline, pwede ka mga tawag or ka-text sa inyo na mga greetings, 0906-2064-048. Programa ng Friday Flashback, kaupon si Papa J.
1: And Ate Sheng.
0: Babalik kami mga K5 pagkatapos sini.

0: sa K5News FM Philippines, alas 3:17 na. Papa Jay, kapon on board, syempre kaupod na sa piyak ang mikropono, kagpiyak na kalibutan.
1: Gabot na mo.
0: Ate Sheng!
1: Yes!
0: Ang aton sa mga kanta, mga pangtigulang, makarelate ka man sini.
1: Bata ko yan sa OPM song.
0: OPM song, just like mga Matud Nila, mga Imelda Papin, mga muna. Alam mo yung mga Zaza Padilla.
1: Mga ano, pero siya, mga kahit maputi na ang buhok ko.
0: Aba. Mga Apo Hiking Society, galing ng tirada mo, galing. Kung makabati ka, Ate Sheng, sa mga amuni nga mga kanta, mga karaan, anong madumduman mo sa dong bata ka pa?
1: Siguro, sa mga madumduman ko na, sir, amo na ang hindi ko pasugta ni mama nga magwa sa balay kung hindi ko katulog.
0: Hindi ka pasugta ni mama mo kung nga magwa sa inyong balay kung hindi ka katulog.
1: Oo, ano nga siya.
0: So it means kapila ka man ka beses nga nagpatulog-tulog lang.
1: Hindi ko nakaisip.
0: Nagyan ko na bala Ate Sheng, arab lang pagkabata mo bala, arab lang gapa as if ka lang bala nga tulog baskin wala ka natulog. Ginambala ni ambala ni papa si mama nga lang tawa to bala si GR bala si Papa J na bala kung tulog na to kung wala alsaha ang iya nga kamot kung madagdag na ang iya nga kamot botsing ganon ano na siya wala pa na siya natulog. Pero kung ang iya gani kamot tong alsahon mo kag magunay lang ara lang sa babaw botsing ganon tulog na siya. Tig ako ga pamati lang ko kaya mo to ginalsa ni mama ang akon kamot eh. Pag alsa ni mama sa akong kamot eh, alangan man hambali papa kung ibutang ko kuno akong kamot kuno kung madagdag, tulog ano ko, wala ko na tulog. Wala kong gindagdag ang kamot ko eh, aral sa baba, wasta na lang na tapos hasta labot alas 5.
1: Alay mo naman.
0: Ha?
1: Alay.
0: At least, kabalo sila nga tulog ko. Tapos yun pa, pagbugtaw ko, kuno, pagbugtaw ko, kuno, ginambala ko ni Papa, ti mayo man tulog mo. Ambal ko, nami ang akong tulog, damgo pa ko. Kagaliya, ano to galiya, test, dya to galiya sa akon, gali kong paano mabalaan kung ang bata, kapatulog-tulog o kung tulog dya. Kaya kung bata nga tulog, kuno, kung paalsahon mo kunong kamot, kadagdagin na mo, kay tulog mo, wala animo mo.
1: Alaan ka niya kasi nung kabutig eh.
0: Te, bisto? Alam mo lang mga sikritong malupit, blao.
1: Kung kayo sa Joya, ngayon mga manadumduman mo yung mga memories mo sa iyong mga childhood.
0: O mabatian ko ni nga mga sunata Ate Sheng, mamadumduman ko nga mga memories ko sa childhood ko. Arap balang Ate Sheng, balang taugon ka bala sa imo nga ginikanan nga manyagan ha. Tapos hindi ka gidyan mamati pagka dugay-dugay may bit-bit na bala nga sangas ang biyabas blao. Ginalaot yung naging ginabakol ka na dason para lang magpuli. Ay, alam ko, sige. Ay, ano topic na subong?
1: Topic na subong?
0: Ha? Huh?
1: Flashback, music.
0: Ate, mo na lang itong yan, ano na sa ila, kung makabati sila sa mga karaan ng mga tukar, sa mga oldies ng mga tukar, anong madumduman nila during sa ilang childhood days? Daw mo na lang na ambi.
1: Yeah.
0: Oo, makarelate sila ang mga ano lang po, ang mga tawag sinigani. Ang mga laon. Ang mga ano bala? Mga laon to na, mga tigulang na. Ay, naka may pantamyawan ka na sa ato niya Facebook Live at ising lang tawabing ba si may ara na bala mga ano bala ka pantamyaw bala sa ato bala o. Ah, malantaw. Mag... Ah, manglantaw ka na. Ay, manglantaw, mangkutiw.
1: Daw ka pang muna, Gapon. Senista si Franklin D. Martinez.
0: Ah, ba?
1: Good afternoon, Pops. Lihog Patamyaw, kay Rene Habilona sa Hacienda San Agustin, Barangay Paraiso, Sagay City. Gapamatin siya subong si Mo Papa Day.
0: Ay, Franklin! Mayong hapon to si Mo Frank. Ikaw, Frank, anong badumduman mo, Frank, during si Mo childhood days? Kung makabati ka sa mga karaan niya mga kanta. Si Ma'am Wilma Suson, niya pa mati man subong sa atin. May hapon doon sa inyo. Ayan si, sino pa natin? Si Ma'am Genevieve Caparon Cugunon. Good afternoon. Kailan na nga pagpamati ah.
1: Ma'am J. Aldoisa.
0: Ay, si Ma'am J. Aldoisa. Ang nag-iisang iloy ng ating kasama dito ngayon.
1: Sir?
0: Ha?
1: Sino gani?
0: Ari sa diyas, tubangan ko gangit, gating si. Say, Ma'am Yerna Olvido Marihana, mayong hapon. Mayroon na pagpamati sa mayan na Barangay Paraiso, Baskog de la Radio, Balati Sheng. Ah, si ano pagit, si Roy Pabiran, mayong hapon na pa rin Roy. Agsakay ano ah, kay Bus Yuhan, dira sa Mayuhan and Zian Commercial. May hapon doon sa inyo, may lang na pagpamati. Once again, number natin 0906-2064-048 sa kay Papa J and sa kay Ate Sheng.
1: 0950-918-0742.
0: Ayan, sa mga bato na kami isang caller, pagkatapos sininga kanta mga K5, tawag na.

0: Ay, sa mga kapangapit at sumang sa Maynata Coffee Shop, may lang na nga pagigop-igop sang kapi, ha? Base sa sobraan, wala ka namit sang kapi na karon. Base bala, hindi mabayran. Ang DTX Coffee Mix available dira sa ilan ni Ma'am Nathan. Mga pinakan mo ta? Importante, mabayad lang. Ate Sheng!
1: Nan!
0: Abaw, ara ka lang. Ara ka lang dagaligan.
1: Kala ko di sir ah.
0: Kanami gali magamo kanami gali magamo ni nga sit up no. Ay mayong hapon sa kay Jay Humawan. May lang na pagbamati Jay and Pop sa Jaga po ng birthday ni Rochelle Pasilan. Ang pamahaw pansit kanton Jaga Roscaldo tapos may tagay kag nagkaon ko. Ano na imo Frank man pinadayaw? Pasuya-suya, giniyasamo ni Ate Sheng, balaan mo nga ginagutom kami subong. Tapos hambalon mo kami nga gakaon-kaon ka. Ate Sheng! Ay, nanadula na. Nadula si Ate Sheng. Saan ka na ba? Oh, shout out sa akong papa nga si Rolin Tumolak Pabiran. Hala sige, from Roy Pabiran. Musta lang ako dahil sa kaya no, Sir Yuhan Pang. And paliwag ang balsaya nga advance happy, happy birthday. Good afternoon, Ate Shine, kag Papa Jay. Shout out sa talanya KSS leaders, kag members, especially SM Ma'am Kuling Kuya. Greetings coming from Ma'am Joy. Ma'am Joy, good afternoon. Ate Shine!
1: Yes, nagbalik na ko, Papa Jay.
0: Ara ka na?
1: Ay, nag-text kila sa atong Papa Jay. Ambalya, Ate Shin, Jairel Dispini. Kanami, kasawang ka, itaktak mo, galing wala, gid may mataktak, kay wala unod ang borsa mo.
0: Amo lang na. Okay na, at least siya may talaktak, unta sa ato niya, no? May nga po naman sa kay 4757. Ayan, always listening, Papa J. Idol. Good to hear you every day, Papa J. Every time na mamati ko sa station nyo. God bless you all po. Greet ko lang, Papa J, ang family Villegas and Guanzon family. Also, Mahinay family and Pascual family. Greetings coming from Guanzon 4757. Alright, sige, pwede ka mo katawag, ha? Kasi syempre, si Ate Sheng, ready ka na dahil sa mga 5 seconds sa question. Tawag lang ka mo mga KK5, it's either sa akon or sa kay Ate Sheng. And you have a chance to win one box of DTX coffee mix. Doon nyo pa mangkot, super simple lang. Si Ate Sheng na nadabala, ma-brainstorming kung ano yung pamangkot. Siya bahala magpaminsar sa nga question ako sa premyo.
1: Hapos lang ni siya, Papa Jay, bala.
0: Ha?
1: Hapos lang ni siya.
0: Hapos lang lang katama. Sige, tawag ka mo para mabalaan nyo kung ano kahapos ang pamangkot niya Tisheng sa inyo. Ambal din ni 0128. Ambal niya, Papa J, ang madumduman ko kung makabati ko nga kanta ang akon nga first nga boyfriend. Pwede ka request ang kanta nga kahit maputi ang buhok, dedicate ko lang sa akon ex. Sana all na lang iba lang mga tigul bumps. By the way, I'm 62 years old. Ay, 62 na siya. Kuno, dumduman niya bang ex siya, Tisheng, oh?
1: Ay, pamangkot ko bala, Papa Jay.
0: Hmm.
1: Kung makabati ka sa mga old love songs,

0: Madamdaman mo man yung mga first love?
1: Kung mabatian ko ang akon, ako makabati ko sang old niya love song, mapinsaran ko ang akon niya first love. Hindi. Oh. Ever since. Ha?
0: Naaman.
1: Teka, gigin kilipatan ko na gani.
0: Radio pa lang kay Miss Rian.
1: Ang gabamati siya sa likod. Wag mo. Wag mo akong ipahamak. And to be honest, Ate Sheng, ano man daw, wala ko bi ano git sa mga love song. Nagdako ko bi nga gapalibot sa akon ang ginabati pamatian ko nga mga music is more on mga danceable nga mga music.
0: Sagad ko gali magsaot.
1: Ha?
0: Sagad kay gali magsaot.
1: Sagad ko magsaot.
0: Oh.
1: Next question please. Kanta? Pwede pa. Oh, pwede pa. Gusto mo kantahan di ka sang dayang-dayang? Ikaw ya. Ikaw ya kung makabati kaya sang ano sang kanta nga mga oldies ambal mo man gina nga bata ka sa mga oldies nga mga OPM. Paano mo man mapinsaran mo man ang imong ex?
0: Wala ko ex sir, pero gakano ko lang, gakadumduman ko lang akon nga first love.
1: Aba. Pila edad mo sang nagsugod ka ano in love kag nagka first love ka? Pila to imo edad sa to nga mga nga time?
0: Mga 16?
1: 15. 16
0: or 15?
1: Aba. Di ano nga kanta nga ano ang gapa ano sa iya nga madumduman mo gid sa baladayon? Ano nga kanta?
0: Mr. DJ?
1: Mr. DJ, sino gani kakanta? Sino gani? Mr. DJ, can I make a request?
0: Yeah.
1: Pwede ba yung budots? Ako na sa kanta? Pwede ba yung...
0: Mutangan?
1: Amo niyo?
0: Natawa na siya!
1: Ano ang initial sa imong first love?
0: Letter K.
1: Letter K?
0: Yes.
1: Letter K as in cut?
0: Ah, I'm Nick.
1: Ha?
0: Daw si man na ang cat?
1: Agan even nga naghuo ka. Ay, nako, sige. Ano ka ba to? High school ka ba to, Ate Sheng? High school?
0: Oo, high school.
1: Te, nakabalo ang crush mo nga crush mo siya.
0: Feeling ko.
1: Feeling.
0: Ikaw pala, taman ko mo.
1: Paano ang isa ka Ate Sheng magpapansin sa iyong crush gali iya?
0: Okay, ano kina siya daan ang tubang balay. Para sa sagwa nila sa balkon nila, te syempre bakuno-kuno kung may baklon.
1: Aba! Kung may balunggay sila guro, biskan wala ka gakaon utan guro, mangayo ka guro balunggay ay.
0: Ay true.
1: Tisubong niya kakakita ay pa ka mo.
0: Wala na sir. Kaya ano na siya ng pulis?
1: Pulis na siya.
0: Yes.
1: Tingala ko man nga daw. Hangup ka sa mga pulis kay.
0: Alam na. Pili ko gani, sir. Ari di siya sa magmaskara.
1: Tingala ko man nga nagpuli kagin. Pero subong, until now, Ate Sheng, crush mo man siya gyapon.
0: Kung makita ko yung picture.
1: ginastock mo sa gali.
0: Wala siya, sir.
1: Ha? Pasahe ko bisa siya Facebook account, bi kaya ako mahusga.
0: Ay, hindi na.
1: Sa botsing ganon, ginaano mo sa gyapon, ginastok-stok mo pa sa gyapon.
0: Okay. Eh, kabalo ka. Ayun, sir. Pero, sinilang sir ha.
1: Oo.
0: Ginaano yung kogin ad friend. Siyempre, kung na may crushiya sa una, kinonfirm ko man dayon.
1: Aba. Te, nag-chat sa imo dayon pag-confirm mo?
0: Wala, sir. Kaya may miga.
1: Aha. Sige lang kayo mabulagay. Mana sila gyapon. Ang pag ang pag-add friend niya pa lang sa imo, isa na to ka-sign. Oo.
0: Luloko, sir, ha?
1: Mabalaan ta lang ni kung may maguba nga relasyon.
0: Ano, hindi ko na
1: ay, nako. Laingit man niya kung may, ano, ah, laingit niya kung may kanta, bala nga daw, ginadidikit mo bala sa isa katawo, bala kay kumabatian mo bala, madumduman mo gud sa dayon. Sige lang. Ah, sige lang Ate Sheng, kay basi para ginasusay mo.
0: Sabay pa.
1: Di lang magpahalata. Paano man bala pa, ano taw sana, pa hard to get man bala.
0: Ande.
1: Ay, tawag ka mo sa amon. Sige ka mo din miss call sa akong number. Pwede ka mo ito katawag kay Ate Sheng, ha? Anyways, oras na ito on alas
0: 3:38 sang hapon.
1: Siyempre, kinatulong sa iyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline base vitamin C, pampabagod sa ito niya immune system, prevention sa insomnia, bulong sa ubo, sipon, kagtrangkaso. Balik kami na Ate Sheng pagkatapos sini.

0: You're still tuning into your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipino. Programang Friday Flashback. Siyempre, kaupo niyo man sa Gapon, Papa J.
1: And Ate Sheng.
0: Ayan, so, Ate Sheng, mayong hapon, tamiyawon talang ni si Ma'am Jennifer Drowa. Shoutout nyo na sa mga KSS member. K5 solid supporters on phase 1, phase 2, sa may barangay Paraiso sila ni Florenda Bore. Nakaparoon sila ni Nestle Drowa. Nestle, ganyan yung pangalan, no? Ginpangala, guru ni Nestle. All purpose cream. Ay, abon, Ma'am Nestle, Angelania Vacramales, kang Maria V. Argel Mendoza, kay Roselda Suarez Rias, may nga punta sa inyo. Ate Sheng!
1: Yes, Papa Jay?
0: Tulok ako sa mata.
1: Ano ka kalokong,
0: Jay? Hambali ni Papang Din Marco, hindi ko nuka ka magkabala ka kay may nagahulat pa di sa imo sa sagay si Kuya Jay.
1: Ay, gusto.
0: Galing, wala naman po to chance. Ay, kalaslo naman to kuno sa January.
1: Di sinagambay nga gusto ko.
0: Ang po siya yung ay, Din Mark, oh. Magkunta siya, babe.
1: Karoon na sa
0: si Ma'am Marilo Golisaw. Sayon, mayong hapon, mailan na nga pagpamati. Kaga nga doon, Migo, bala si Ate Sheng nagpamati, mansubong.
1: Sino man na?
0: Si Don Pakundo.
1: Grabe naman ang pangalan.
0: Christian, si Papang Christian Paul Luwang alias Don Pakundo. Samtang nagalibot siya sa iyang mga produkto, nagapamati sa subong sa aton. Kanday lini. May ara ka daw, may mga greetings kada sa imo da nga text line.
1: Wala pa pa, Jay. Pero itamyawan ko lang nga ko nga mga abyan diri sa Bacolod. Kay doon nagsunggod, gidzila buro sa akin. Nga, wala na pagpapakita sa Bacolod daw.
0: O, isa-isa hana para magsaka na ilang mga kalag sa langit.
1: So, kinatamyaw ko lang nga ko nga mga abyan nga kanday Troy, Lori, ng Kezaya, si Aaron, si Andrea, and Such.
0: Sino sa Such mo?
1: Such.
0: Sigurado, angas, kumplito na to. Basi may mali pa tayo, ka lang na karoon niya, isa karoon, tapos higit pagwa.
1: Kamuni ko lang pagwa ko sa stasyon, may buslot sa kilid.
0: May nga po naman sa kay Ma'am Linita Lalia, taga Nila Iscare. May nga po nanda ka, Ate Sheng. Good afternoon. Shoutout lang daw sa kay tatay ko nga si Susantino or Susanito sa may Sunshine Valley. May nga po nanda sa inyo. Pa-request ko song, Kapag Dumibok ang Puso by Aduna Cruz. Sige, later on, i-play ito na. Si John Patrick, good afternoon, live ni, dili recorded ni siya papang. Kibot sa guro, Mamang Sheng, wala ka da gagiho. Abiya guro, ano ni, live ni o kung ano ni, recorded.
1: Stop dance ko actually, ha? Sir. Stop dance.
0: Stop dance ka o kung ano, tawag siya na gani. Nag-freeze lang kidya kaya wala signal. Ay nga po lang na sa kay Papang Din Mark, mayroon na nga pagpamati man. And of course kay, oy, Papa Jay, good afternoon, kagwapa sa imo nga partner, gali, no?
1: Sorry, wala ko ni kwarta, ngay pahulam.
0: Ha?
1: Wala ko ni kwarta, ngay pahulam.
0: Agapon, galang ginswilduan, ubus na yun?
1: Ay, abot, daw niyang kita Pedro, yes sir?
0: Daw may kinpa-eskwila kang mga estudyante ba?
1: May sweldo. Subong, puro na lang sinsilyo.
0: Ang muna ganit kumamangkot sila sa'yo, may bilhin pa sweldo mo, malunong may ara pa. palamaol, palamuypoy. Wala nakit sa kalawasan. Ay, nako. Ambot na sila. Ay, basta ang akon may cellphone. Why ko na-restart na mamangsheng. Amo nga dapat dira na lang sa same kung manawag sila. Kahit na wala nga lang gining akon. Why na ko na-restart. Lubat ko, be?
1: Ngami pa naman sa pamanggot ko, Papa Jay.
0: Amo gani, hindi sila gusto magdao. Guro, isa ka box. Guro nga DTX coffee mix. Papa, Papa Jay, greet yung galiliwat. Ako niya alaga nga si Nanay Mercy Datolaita. Hello Nanay, mga pinata. Nay, DTX Coffee Mix. Sige, tawag na. May nag-attempt sa aton. Duwa naman ni Gali Kabilog at ising ang nag-miss ko. Lo, ay kunan notaran. Good afternoon sa kay Ed 771. Ayan, so tawag liwat. Kaya may question si Ate Sheng sa inyo para makadawag ka mo isa ka box nga DTX Coffee Mix. Naang
1: Papa Jay!
0: Oh!
1: Hindi ko panawag na sa akon.
0: Ah, sige, palutsa!
1: Sige ah, from 0946-895-8105.
0: Alright, sige.
1: Mayang hapon, Ate Sheng. Wow! Mayang hapon, Nay! Sino ganita? From? Sa diin na linay? Sa diin tanay? Okay. Nay Jairil, may pamangkot ko bala sa imo? Are you ready na ba? Ready na. Sorry.
0: Dali lang. Pamangkot ta sa anay kung ano nga... Kung makabati siya sang karaan niya kanta, ano ang iyang madumduman sang bata pa siya?
1: Nay! Kung makabati ka sang mga old songs, ano ang madumduman mo sang bata ka pa? Nay?
0: Nangwa siya kuno chichiryas, Changi. Jairel!
1: Nay? Nanawawala siya.
0: Hala. Tawag be, ano be? Tawag ambulance be?
1: Ay, patay. Yung pataya, Papa Jay.
0: Ha?
1: Pataya. Ano, nawag siya liwat?
0: Ah, sige.
1: Yes. Nay, may pamangkot kasi mo. Kung makabati ka old songs, ano ang madumduman mo? Ilabi na kung saan bata ka pa?
2: Ano na Ate Sheng? Kapag ano, ina... Ang madumduman ko, nagdanay pa kami sa mga butod kong... nagkalamatay mo niya. Pagkihin na wala na watak-watak ng pandin.
1: Ay, may pamangkot ka pa ka, Papa Jay?
2: Hindi na
1: ko katapag yan. Kaya nakakami ng kasampan?
0: Hindi na ta friendship ha?
1: Ano kung gusto mo sa Papa Jay, Nay?
0: Hindi na ko sa iya, Ate Sheng, kaya pang tintal siya.
1: Ano? Sungkot man. Tapos na lumos ang duwa, pila ang bilin?
2: Walo?
1: Ay, sorry na eh. Salak na.
0: Jai! Jairel! Jai! Ah, kakita ka na sang isda nga nalumos?
1: Sige, go!
2: Sa kanan kaling nga taga-sityo naga.

0: Jai!
1: Wala siya, Papa Jay.
0: Why yan ako naging nasa pack ko? Sige lang, bla. Sige lang, bla.
2: Sige lang, bla.
1: Hindi kasi sa inyo.
0: Ambal ni ano, ambal ni... Uy! May admirer ka di, ma'am, ati Shing, oh.
1: Sino naman na?
0: Ambal niya ka, cute mag-smile, sir.
1: Pinigani, kwarta!
0: Oh. Gusto ka makabalo kung sino, oh?
1: Hindi na.
0: Si Papang Christian Paul. Daw, ipaagi yan sa mga sweet nga mga ano, ha?
1: Wala nang problema, kung hindi ka pa madala.
0: Kung hindi ka makuha sa tingin, makuha ka sa salita.
1: Okay, hindi ka madala, sir.
0: May caller, matadi sa linya, Ate Sheng Sabdon, Tanianabe. Last caller, hello, mayong hapon. Ay, dali lang, wala ko galing na ano sa Bluetooth. Dali lang, wait lang. Matiyon, pati kumud-kumud. Hello, may ngapon.
3: Wala ko na ako sa Bluetooth.
0: Ate Sheng, pagkatapos na si mo, nagsilo naman siya ni Sakon, no?
3: Aman, purple lang. Yo! Okay. Hindi ka naman sunggod.
0: Ano to? Ano ambal mo?
3: Siling ko, para hindi ka magsunggod, I love you, babay.
0: Layuan mo ako! Ginatintal, ikaw ni bala ni Jairil, bala mo? Pagkatapos siya, ambal, I love you. At isin, nadula sa dayon.
1: Sir.
0: Ha?
1: Ginatest siya ka, kundin ka, asta.
0: Ah, ayoko na. Last caller, hello, mayong hapon.
4: May hapon sa pag-say.
0: Yes, good afternoon, sino ni Paliog?
4: Si Bebe.
0: Bebe!
4: Liliipin ka.
0: Ang bibi ng ano, gapang itlog balot?
4: Hindi, bibi niya.
0: Ah, sige, bestoryahan. Like mo ni Ate Sheng, be.
1: Okay. Hello, mayong nga po, ha?
4: Ate Sheng.
1: Sino ka rin pangalan, Tanay?
4: Si Bibi at Ate.
1: Bebe.
0: Bebe nga gapang itlog balot.
4: Dapat ikaw ang Ate.
1: Nay! Ano
4: lang, Ma'am Sheng?
1: Batian lang ko, Danay. Nay, kung may mapabati ka nga mga old songs, ano ang mabatian mo? Ayun, ano mabatian mo? Kalang na lang.
4: Ang madumduman ko?
1: Nay, ang mani nay, ah. Kung makabati ka old songs, ano ang kakadumduman mo? Especially isang bata ka pa.
4: Ano, Ma'am Shane, sa tayong naman, disco nito po. Diba, siyempre, lugay-dugay na maglingkod dyan sa bangko ang mga dalaga, ang mga chicks. O, siyempre, dili ko mabilin sa bangko eh, pag mag-request na.
0: Ha? Ah,
4: dumdumal eh.
0: Ginamin niya Ate Sheng sa mga disco-disco, sa mga baili-baili na bala Ate Sheng. Sa unang panahon, ang mga baili-baili may mga sweet-sweet na mo. Arab lang, mga babae mapungko sa bangko. Tapos ginasauta na sila sa mga lalaki.
4: Di ba sa unang panahon, pag mag-disco, hindi pwede mag-shorts.
0: Mm.
4: O, tuyuan ko lang mag-shorts para hindi ko maka-disco, pero tuyuan man siya. De, siyempre, amon, ang hindi na ko dumduman. Amo dumduman.
0: Lagi naman basta mga bailerina.
4: Hindi ba dun kay, ano, gapamaligya man ko.
0: Ang pamangkot da, Bebe, ang pamangkot da ko si Ate Sheng naka-relate sa mga muna. Kaya daw ay panik-experience mga mga muna mo.
4: Okay, subong pa pa, Jay. Ang disco, natago-tago na sa dulong. Gapaan mo, gapabisto.
1: Matulong ka pa, Jay, ha?
0: Hindi ko na maka-relate sa mga gatago-tago sa dulong kay halin sa una, why ko na naagyan.
1: Wow.
4: Ang pinapit ni mo.
0: Dito kami sa sanag. Be, tama na, please. Ah, sige, Ate Shen, tagahain na lang siya sa imo nga 5-second challenge. Masimasabat yan ka, makadawag siya sa isang box na DTX Coffee Mix.
1: Okay. Nay, bebe, may pamangkot ko si mo. Dapat masabat mo within 5 seconds, ha?
4: Okay.
1: Sige. Nang hambal, feather 10 times.
4: Feather.
0: Ay, kabalo na lang siya sina Ate Shen, ginamati na siya ligad. Ate Shen, kabalo na siya sina kay namati na siya ligad.
1: Okay. Kung ang English ng... Wala na kung may mapaminsaran.
0: Ha? Why ka na may mapinsaran?
1: Wala, siya lang.
0: Alright, sige. Amo na lang niya ipamangkot ko sa iyo. Oh. Makuha mo man ikaw, kapasagay ka man, dibla?
4: Ay, wala na kay. Tapos na akong pala check out.
0: Ah, sige. Ako masabat mo. I-convert tayo into cash eh. Alright, sige. Amo na akong pamangkot sa iyo. Dapat masabat mo, ha? Ah, sige. Amo na akong pamangkot sa iyo. Pila na lang kaadlaw bago mag
4: oh,
0: pila na lang kaadlaw bago mag Paskwa. 5 4 3 2 1.
4: Wala akong nag-count. Butlaya ba? Ano, minutes kay marag ma pwede pa.
0: 84 days to go na lang Paskwa na.
4: Paskwa yung kapag-sayon.
0: Ah, sige, Paskwahan taga. Greetings, ano na lang? Wala na kami oras, bebe? Greetings mo, buwas na lang, ah.
4: Hindi na po sa'yo, salamat.
0: Sige, bye-bye. Ate siya, ma-extra na tama. Bye-bye na ito sa ilaw. Okay, mapuli pa ito. Alright, so mga K-5, madam, okay, salamat sa pag-upod nyo sa amon na sa sulod sa isa ka oras na naman. Programang Friday Flashback. Siyempre, kaupon nyo si Papa J.
1: And Ate Shen.
0: And we have sa amon yung station manager nga very supportive kag mapinalanggaon, Ma'am Kulin Kubia.
1: Kag sa amon nga CEO na si Doc Ramil Uy.
0: Ayan, yung siyempre sa amon ni Kapdanan mga K-5 sa K-5 News FM Sagay kag amon yung mga OGTs. Madamang salamat! Bye-bye and God bless everyone! Babush! Amping nga di ka mo magkalalumping!
2: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayogin makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwarta hunta niya!

0: sige lang muna dala.
1: Grabe ba? Kamay-gamay lang nabaton ko sa cellphone, naging baligya ko. Kasi bayad ko pa ni situation ko. Kulang pagit niya. Diyos ko na lang, Gid. Ano na lang ko siniman? Mato na lang ko man. Ba? Si Apple mo rin kag si Beatrice? Ala? Nagbara kinto lang sila sa mga shopping bags ba? Galagaw-lagaw lang, ah. Grabe ba, do? Big time ka na sa bunga.
2: Ginkaloyan lang, ah. Kauntan, eh, bala? Akong taya sa bunga.
1: Tuod? Sige, be. Kayo nagutom na gid ko, ya.
2: Dito to? Ato to? Namit na nila food.
1: Ay, buligan ko kamubit-bit sa mga shopping bags niyo.
2: Ay, please, ay. Thank you, gidon. Ay, hala! Nahulog ang cellphone ko! Nahulog ang cellphone ko!
1: Ako na lang mapulot! Ba? Ang picture na.
2: Shit!
1: Nari sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko niya! Kilala ko niya!
2: Mokon? Nakita mo? Nakita mong screensaver sa CP ko?
1: Anong po't silingon si niya? Anong po't silingon si ni Apple? Na may picture ka mga duwa ni Daddy, ha?
2: Excuse me, ha? Hindi ka di mag-skandalo kay public, ha, di? Kag anong malain na, ha? Anong malain kung may picture kami na duwa ni Mayor? Wala na magkabuhay, di bala? Kagunin! Isa pa hindi ka man niya asawa! Para questionin ako! Ha? Wala ka right ka mag-question sa akin sa amusin, ha? Ano ka, ha? Asawa ka ni Mayor? Uy, Monica, kung lain buot mo, mangkot ta si Mayor. Hindi kaya ako yung awayon mo.
1: Manog ka nga klase sa miga. Manog ka!
2: Hindi kaya ako lang, Monica! Kaga ka!

0: Mauntat ka mo ni ka? But why?
1: Wala na ako sa allowance eh. Tagtanan nga support rin kay Mayor.

Ini kok dia mau bantunya?

0: may nag-apari isang mayor naman. Apertahan. Tatay, ikaw, ina. Tatay!
1: Inay?
0: Inday? Nagpahuli ka? Oh, wala kang idag. Pabalo sa amon, how? Oh, wala ka mo sa klase?
1: Hindi na ako mag-skwila, Nay. Mauntat na lang ko.
0: Ano? Kagnaa? Bababuhin, Nay. Kakakanugon. Lapit ka na lang makagraduate. Ulo agwantaha lang, Anay, kapigaduhon, Nay. Ay, lain niya kun may tinapusan ka.
1: Minuta na ako sobra, Nay. Amo man agyapon. Bos malakat ko galing sa munisipyo kay mga ayoko tobra kay Mayor. Mga ayoko tobra kay Mayor, Nay.

0: Mior? Do delikado ni kay Monikaw. Basi bla kon mabutang sa kawiana ng ngalan mo. Nagtik sa akong si Troy na nag-untat na sa eskwela. Kagabi mo bla, Mior? Sa social media, damo blind item abot sa isa ka Mior nga ginagawan sa isa ka o kon mga sugar babies. Kagbasi bla kon iwalwal ka bla ni Apple haw.
1: Kabalo ako. Kag nakita ko man ng video nila sa mall na nag-aaway.
0: Delikado na yan, Mior. Abi mo, may salig pa kuya kay Apple mo. Pero sa kay Monica ngayon, ha? Basi bala kung sa iya ka pa madiscuss siya.
1: Sa imo ko na ginatugyan ng butang ay na, Romeo.
0: Oh.
1: Ikaw na ang bahala sila. Pero siguro, ha? Nga hindi mag-backfire. Kay ikaw gid ang i-firing squad ko.
0: Ako ang bahala, Mayor.

kolabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi kakao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Garagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Tay.
1: Ê, anh run đấy.
0: Anuna tapo kay Monica man. Ato permi lang ina nagakaurungan. Kung ginaistorya, wala man nagasapat. Nagatulog lang sa malayo. Kagong kaisa, nagahibi man.
1: Sige lang. Dili ka lang ha. Kay sudlon ko siya sa kwarto niya. Istoryahon ko siya.
0: Ay, sige be. Istoryahan siya. Kay matyagan ko. Mahihit ako ginya. Problema ang bata ta. May hara. Kitri.

0: Tatay mo, Nika. Ano git pala ang problema mo, haw? Abi, sugiri si tatay ang good pala.
1: Mabayin niyo ko, tay! Mabayin niyo ko, mabayin niyo ko, mabayin niyo ko! Wala ka mo may mabuling sa ako, kapatid ka! Wala ka mo may mabuling sa ako! Wala! Wala! Wala! Wala! Bata-bata niyo ko! Para na bato, son!
2: Be...
1: Dating nang ipatay niyo na lang kung saan alap ako sa tiyani, manay!
0: Diyos ko, anak!
1: Dating ipatay niyo na lang ko! Dating ipatay niyo na lang ko! Hindi mo ko dati mag-antos sa kapos, hindi! Hindi mo ko dati mag-antos sa kami ganoon! Ipatay niyo na lang ko, dati! Ipatay niyo na lang ko!
2: Diyos ko! Mundi ka!

0: Kilala kong nagalakat nga sa igad sang dalan. Businahan ko siya. Kagpuntuhan. Oy! Monica! Kamusta? Okay ka lang? Sakay niya. Kay idulong ta ka sa kalantuan mo.
1: Romeo?
0: Di nga makantuaw. Sakay na!
1: Ay, salamat ha. Masakay na lang ko kay kalayo pa kong lakto na.
0: Okay ah. Sa ating ka makadwaw?
1: Gusto ko tani nga makita si Mayor.
0: Ah.
1: Gusto ko siya tani istoryahon, Romeo.
0: Wala siyang problema. Babalon ko si Mayor. Pero hindi sa munisipyo, ha? Kibasip lang kung mag-iskandalo ka dito, ha?
1: Sa munisipyo yung gusto ko.
0: Nga man, ha?
1: Kagpakahuyaan ko siya.
0: Be,

Ku Diyos ko, sa diin man to'y nagkanto si Bunikaman. Isa na kasi manag na wala siya maghapauli sumugod sa naglakat siya. Ang hambal niya, makanto siya sa munisipyo. Pero sa namangkot ako sa mga nakakilala sa iya, dito bilang scholar ni Mayor. Wala ko na siya nakapalapit dito. Oh, Diyos ko, sadiin ko pagitaon si Bunikaman. Kapigado nga daan sa pagamuhi subog eh. Kag nagabasakit pa si nanay niya. Oh, kabay pa nga makahuna-huna siya nga magpaulik na. Kabay pa. Kagkabay pa nga wala lang siyang malaing nga natabo sa iya. O kun, akun pala kung nakikog siya, ho? O Diyos ko, hindi pa na eh. Abugin ang inakadlukan ko nga matabo. Pero kung nakikog siya, sa diin ang bangkay niya. Sa diin. O Diyos ko, ibalik man sa abon ang abon anak, wala sang sablang ay. Maluhoy ka. Kinuha ko! Maluhoy ka!

0: K5 News FM.
1: Kasakit ang tiyan,
2: Max 4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
2: Max 4 Biotics.
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
1: mag-clinica,
2: Max 4 Biotics.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako,
6: tigasi,
5: tigalapa,
6: tigasay,
5: tigaplansa.
6: Sa araw si misis ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang posing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
3: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Isa na katuig ang nakaligat sumugod sang gideklarar ng missing person si Monica. Naghiko gid man siya ayhan, pareho sang suspetso sang iya mga ginikanan. Ukon may ara tawo, ukon mga tawo sa likod sang iya pagkadula. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madabog nga salamat siya wala untat ka pagupod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtrunan niya ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwartahon ta niya!
0: Apang sa wala pa kabilubus makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan gaini. Sa papel ni Monica, Angeline Buenafe, Mayor Chester John Beronque, Apple Linelia Miranda, Nanay kag Beatriz Bernardesina Amiga, Tatay Elmer Ubaldo, Romeo Melvin Plotenia, Troy Erjan Liva, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
2: K5 News FM. K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: sa ITC. ITC ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? That's a dos kita karon sa bulan naman sang Oktobre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4.30 hasta lang kita alas 5 sining hapon. Ay, timprano nga ton sing sunset eh. Welcome na mga suki na ton nga matag palapati sa bilugaman nga probinsya sang Negros Occidental. Nagkaungot sa itong kapagpangalagad sa sur ng bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back-to-back mga K5 sa 103.5 Radyo Mascovados with FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagpamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. The official media partners ng Gugma Foundation para naman sa Mascara Street Dance Competition 2026 sa palubuton ng Oktobre 18, Domingo ng adlaw. And may araman kita sa K5 League of Champions Seasons 5. There would be a retro dance showdown competition na pag-aywato naman sa Bahia Bacolod City Government Center Grounds. Sa Oktobre 11, Domingo naman ng adlaw, gabi-gali. Well, of course, mga K5, ha, madamong kita karon ng mga balita, taning ka magatutukan, pero ti limitadong panahon na ton. Dari na marikta na lang ko, tawgi unan si K5 Obre Suspenye. And after ni K5 Obre, arad ang numero ni Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano, ang hepes ang Sipalay PNP. Pero unahon tanay si K5 Obre. Ay ning mag-amay magka-K5, may goodness, o patay! Matapos nga gidbuno sang isa ka lalaki sa sulod mismo sa Singapuluyan sa may siyudad sang Sipalay. Check ta ang pinakauling detalye gikan naman sa kay K5 Obre Suspenye.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Obre, ibalita mo.
2: Ka K5 Roads, mayong hapon kag sa taranaton nga tagpalamati no sa nga programa nga El Castigador ka K5 Roads, patay ang mag-amay matapos nga ginbuno sang isa ka lalaki sa sulod sang ila mismo nga balay sa Purok Bawog, Barangay Kamindangan, syudad sang Sipalay ka K5 Roads, ginabulubanta alas 9 kagabi ini Oktobre 1 ka K5 Roads. Ang mga biktima ka K5 Roads ang ginkilala sanday Romulo 61 years old, amay ni siya ka K5 Roads, kag si Arnel Serion, 35 anyos, bata ni siya sang isa man ka biktima, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar ka K5 Roads.
0: Uh-huh.
2: Sa initial lang information ka K5 Roads, si Efren Tulaping, 57 years old, ang suspect ka K5 Roads. Kagtupad balay lang ni sila ka K5 Roads, suno kay sa kapulisan sang Sipalay. Residente man siya sang nasambit ng lugar, hindi maglayo ang ilas ni balay ka K5 Roads. So suno naman sini siya.
0: So di mo do magkaingod lang gid gila gali sila sang biktima. Ining suspect.
2: Yes, K5 Roads. So suno sa kapulisan last 9 sang gabi ang mag-amay yara ya sa sulod sang ila nga balay ka K5 Roads.
0: Alas 10, ano ras ka sorry?
2: Alas 9.
0: Alas 9 sa gabi. Ara sa panimalay, iling duha ka mga biktima. Dason?
2: Yes, ka K5 Roads. Kag sang hinali lang, nagsulod ining suspect na ginapatihan yara sa impluensya sang makahulubog ng ilimnon ka K5 Roads. Kag wala sang mihay kag mihoy, ginpangbuno ining mag-amay ka K5 Roads. So una niya nga ginbuno ka K5 Roads, una nga ginbuno sang suspect, amo ang amay nga si Romulo. Igo sa wala nga bahin sang iaduhan kay K5 Roads.
0: Wow.
2: And ginsunod niya naman buno ang bata nga si Arnel.
0: Uh-huh.
2: Igo an ini sa wala nga bahin sang iadyan kay K5 Roads. Actually, wala tagingsan ang picture because nagaguluha gid ining
0: By the way, ka K5 Obre, ining mag-amay nagakatulog na the time o kung bugtaw pa?
2: Posible ka K5 Roads nga nagakatulog kay nagapahuway since alas 9 ka K5 Roads. So wala man din pahayag ni Sir Mariano kung nagaano bala ining mga biktima sa sulod sang balay.
0: Kay kung bukid ka K5 Obre, mag alas 9, tulog na kami yan, magamuna. sang una nga panahon, pero we don't know. It is siyempre yung mga bukid. Subong may mga suga naman, di ba? Siko naglalantaw TV, o nano man da, naglalantaw sa Facebook, or naghahampang sa cellphone, we don't know.
2: Yes, ka K5 Broads. Posible ka K5 Broads nga ara lang sila sa sulod sa panimalay, nagapauway man, or kung nagakatulog man kay K5 Broads, kaya wala man din pahayag sa kapulisan na mayara sa komosyon kay K5 Broads. Kay posible kung una niya gimbuno ang amay, mabato ni ang bata ka K5 Broads, pero wala man kay K5 Broads. So after sang incident, nagresponde ang katapo sa CDRRMO, agud nga i-transport ang biktima sa Merceditas Montilla District Hospital. Apang ang amay ka K5 Broads nga si Romulo ang gindeklarar nga dead on arrival. Kag si Arden ka K5 Broads, conscious pa ni siya. Actually, na-imbestigaran pa ni siya. Pa siya sa kaputitan. Kay Satya ni ka K5 Broads, although nga nagwais ining iyang kausan.
0: Kasudlan, no?
2: Oo. Gin-transport siya from Sipalay, pato Bacolod. Apang pag-abot sa Bacolod kay K5 Broads, ginbawian man sang kabuhi.
0: Uy! Subuhi pa ya gali ining bata galing kay di tungod sa igo guro while on transport dito ya way makaya paglabot sa Bacolod bigi sa kay ngagaw pa Bacolod kay K5 Obre.
2: Yes, tuno gani kay Police Lieutenant Colonel Robelito Mariano do ara pa lang sila kuno sa kaban kalan kay K5 Broads do wala na bala wala na signs of life ining si Arnel kay K5 Broads.
0: Okay. From Sipalay nga daan to Bacolod, di mga more or less, mga 3 to 4 hours travel?
2: Yes. So, dira-dira agad ka K5 Broads. Kaga ang ining suspect ka K5 Broads naman, ang gindakop, gin-apprehend siya sa mga barangay officials since ang karayuok sa barangay Kamindangan sa PNP ng Sipalay is more or less 20 kilometers away.
0: Abawa. Sa pagkalayo. Do isa ka banwa ba?
2: Amuna ang barangay officials ang nagdala sa PNP sa SOS para sa nagakaigo ang disposisyon. Kasi sa ato naman pag-istorya ka K5 Broads, na kay hepe na siya sa Sipalay PNP. Wala man ka K5 Broads ang daan nga hiligot-anon sa tunga sang biktima kag suspect sa ato. Kagdugang pa ka K5 Broads sa padayon ang investigasyon sang kapulisan. Kagin-raise sa K5 Broads, kinakita natin nga pareho ang apelyedo sang middle name sang suspect kag sang tatay nga napatay kay K5 Broads. Pero kahayag ni Sir Mariano, posibleng relative sila kay K5 Broads.
0: Uy.
2: Padayon pa bala ka K5 Broads ang
0: sige. Sige. Kagi pa po, salamat. Gid kay tawgan namon subong hibalaw na tong pinaka latest gid nga update gid ka naman sa HEPES sa Sipalay PNP nga si Police Lieutenant Colonel Robelito Ruby Mariano. Salamat gid kay K5 Obre.
2: Yes sir, magapangatubang naman sang kaso nga double murder ang suspect sad. O report gid ka diri sa kaban kalan sa tiinis kay K5 or resuspend niya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay K5 Obre Suspenye. This time check naton ang pinakaulihing update no regarding sining suspect sa pagpatay niya sining mag-amay. My goodness, may kamindangan actually per sa pagkalayo ng lugar. Kay kung gabi dire magluntad ining krimen, hindi mo ni basta-basta masaka to kay sa pagkalayo. Uma-uma na gini ng ina nga barangay sa may Sipalay. So check na ton kung ano na ang plano subong sa mga otoridad kay ti gin-turn over naman ining suspect sa mga barangay officials ang barangay Kamindangan ining suspitsado, no? Patay gid ining amay, igudugan mo kitaon kay gina sa may picture di ginsendo. Dugan tapos siya sining chan. Basi nagkatulog ng ibang mag-amay kay ginsulod sining suspect, no? And wala iya sang duro gamuti gintiid lang guro ginsaka no kagin buno ti way gid kasalbar ining duha ang isa ka pahingagaw patani ka makasalbar no o galing kay ti halin sa Sipalay pagkagto sa Bacolod kaban kalan pa lang kuno kon si K5 Obre pa. Why na signs of life ining biktima? Ara siya kay K5 Rimuel. I-check lang sa itak sa anay pa kilala lang. Alas 4:43, aran si kay aran na si Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano ang ato sing isa kabya naman ditong lipayon ta kay siya nasubong ang head o kanang Chief of Police sang si Palay PNP. Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano, sir, magandang hapon po at welcome po sa K5 News FM at sa programang El Castigador.
3: Yes sir, good afternoon po sir. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig natin sa K5.
0: Sir, Colonel, kasama mo po si K5 Rods sa Palma dito po sa
3: yes,
0: Bacolod.
3: Yes sir, sir oh. Rods Palma sir.
0: Sir, sir, sir. Oh, okay lang sir, ano? In a way sir, we'd like to congratulate you sir so for your well-deserved promotion and of course isa pong napakasipag na opisyal ng ating PNP. Sir, dito po tayo sa kaso na to, sir. Sir, kailan po ba ano po 'yun ng kaso yung suspect natin doon sa namatay, dalawang mag-ama po sir yung pinatay ng suspect?
3: Yes sir, father and son sir yung naging victim natin. Pareho po silang dead on arrival nung sinugod po sa hospital, sir. At yung pong suspect naman, na-arrest din na po natin yung suspect. And ngayon po, under inquest po siya sa prosecutor's office.
0: Wow, so adyo na. Sir, ano ba yung motive ng kaso? Ba't niya pinatay? Sa report ni Kagi Pag-Obre, parang magkapitbahay lang po yung suspect at sa mga victim.
3: Yes sir, until now sir, inaalam pa natin yung naging motive niya. Pero during the time na nangyari yung incident sir, lasing siya. Yung suspect natin lasing. Oh, so isa yun sa naging dahilan, kaya lumakas siguro ang loob niya sir, kaya nangyari yung incident.
0: Sa ano ba yung ginamit ng ng suspect? Yung patalim ba? Yung bolo or kutsilyo sir?
3: Yes sir, parang kutsilyo sir yung ginamit na pangsaksak sir.
0: Uy, so walang hacking, lahat stabbing, lahat yung stab wounds talaga yung
3: yes,
0: mga
3: sir, yes.
0: Okay, sugat na mga biktima. Sir, yung ama, saan po yung patal na tinamaan, sir? Yung ama?
3: Sir, yung ama sir tinamaan sa sir, sa dibdib, sir.
0: Ooh.
3: At yung anak naman sir sa chan sir sa tagiliran, medyo lumabas na yung intestines niya. Kaya talagang grabe yung pagkasaksak, sir.
0: Okay. So, sir, yung sa ama, isang sugat lang, sir? Yung sa dibdib, isang sugat lang yung nakuha ng ano?
3: Yes, sir. Malalim, sir, yung pagka-ano sa dibdib, sir. Kaya, sir, siya agad yung, sir, yung namatay, sir, yung ama, sir.
0: At sa yung anak naman, sa bata, yun sa tagiliran, na lumalabas na yung
3: sir.
0: Kanyang-kanyang, intestines.
3: Yes, naisugod po si sir sa ospital pero hanggang kabangkalan lang po siya sir, di na siya umabot.
0: So most probably baka naubusan ng dugo yon yung anak. But anyway sir, ano po yung ginagawa ng mag-ama sir during the crime? Sila po ba nakatulog na or gising pa nung nangyari yung krimen?
3: Yes sir, nakahiga na sila sir nang nangyari yung incident sir.
0: Sir, paki ano naman? Ano yung itsura ng bahay nila? Parang typical na nasa natawag nating uma, no? Parang yung light materials yung bahay?
3: Yes sir, ganun sir na madali lang din mapasok sir yung bahay nila sir. Na hindi naman yung tulad sa mga bahay sa mga na may mga lock pa.
0: Yes.
3: So kaya madaling mapasok sir yung bahay.
0: Oo. So sir, ano po yung message niyo po? Kasi wala na po tayong oras. Sir, mensahe niyo po sa si Palay na this is just only a parang hindi naman to anong krimen doon sa si Palay. Napaka bait yung mayor natin doon. At alam naman po natin na yung si Palay City is one of the parang tourist hotspot doon dito sa Negros Occidental. Sir, ano po ba yung mensahe niyo sa tagapagginig, no? Lahat po na sa ganitong security na ginagamit po ninyo doon po sa si Palay lahat po sa si Palay City sir.
3: Yes sir, Sir Rods, yung pong mga kapulisan natin dito, ginagawa po natin ng lahat para po maabot natin yung pinaka dulo-dulo pa natin mga barangay dito. Actually itong barangay na to sir is medyo malayo na Sitio Bawog, so talagang mountainous area na to sir. At sa abot ng aming makakaya sir, pinupuntahan natin yung mga lugar na yan para po masimposyo, maseminar din yung mga kababayan natin dyan, eh maipaalala sa kanila yung mga ganito na mga pangyayari. At pinag-iingat natin sila at mas as possible, sir, yung mga bahay nila kung pwedeng mga nakalakyan. Mm-hmm. And iwasan, sir, yung mga inom-inom, sir, kasi isa sir sa naging
0: yes.
3: dahilan, sir. So, ang panawagan ko lang po sa ating mga kababayan dito sa Sipalay City, makakaasa po sila na gagawin po ang lahat ng paggagawa ng kapulisan natin para po maiwasan yung mga ganitong mga insidente, sir.
0: Okay. Sir, Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano, sir, maraming salamat po sa time po ninyo. Napaunlak po kayo sa isang panayam. Sir, salamat po at mabuhay po kayo.
3: Yes, sir. Maraming salamat po, Sir Rods, and sa lahat po ng buo ng K5, lalong-lalo po sa ating CEO, Sir Dr. Ramel.
0: Yes. Salamat po, Colonel.
3: Yes, sir. Thank you po.
0: Maraming salamat, Budlay Magtagalog, no? Actually, kay Chindi mo na si Police Lieutenant Colonel Ruby Mariano. Budlay Magtagalog, namigin English yun na lang, no? Masapos pa sa akong maghambal English yun sa Tagalog, oh. But anyway, isa galito, dog na lang tao sa mga otoridad, maybe siguro, basi may mga tema-tema. Inablang mga old grudges, gati, luwas pa nga nakainom. Though feeling ko dog yung tiid, iya, pasaka, tiya kag binuno, ining mag-amay, patay, ho. Alas 4:49, may hapon, napasalamat ko sa Negros Electric and Power Corporation, no? Negros Power. Nag-chat lang ko kadali lang kasi ko may concern ko. Ara da yun, no? May ginsend da yun. Salamat, gid Negros Power. Papang Jonathan Cabrera, kag Ma'am Raj, no? Nangayo lang ko actually bill kay Waiko Bill. Tingala ko, hindi ko wala ko bill sa balay. Kuway ko grong balay, ranay. Kaya hisling ko ba sinasaka lang bill ta, ha? Ipaglantaw ko, eh, way manggali ah. Daw gamay mo lang ang bill ta.
4: Alright!
0: Okay lang. Ayo, di ba yung si mga concern ka mula mga ka-K5, ang Negros Power B, ga-program dito sa K5 as one of our ng sponsors sa K5 League of Champions. Thank you so much, ha. Salamat, gid. Mga ka-K5, buhay na patahon. Bantayan ang masunod na palatuntunan ang K5 D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, sa amusin nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side ka-K5 Rimwell, ka-K5 Idrian, ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
7: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
7: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
7: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
5: TTX 500.
8: Sa saon nato Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
9: Ang nami sa DTX 500 Dog Ramil, amuni ang super antioxidant siniga prebenta sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Ano but balas lingon sini, amuni ang paggadwal nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabudlayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini ga-resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500, kada adlaw,
8: kag Mighty C,
9: and Pure C, kakaprotekta sa aton mga cells.
8: Wow.
9: No? Sa mga aton sa aton heart.
8: Tiking heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka-grabe mag-produce ang ano?
7: Oo, kay free radicals. White untat, yung pump, trabaho niya, no?
8: Te, dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na.
9: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
8: Si, dira pa lang, Dan, Sir Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
7: Ako niya, protection batok sa radiation. Subong pangapanahon, bisan din ka magkado, may mga cell sites, nag-emit ina sang radiation.
4: Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agud indi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa paginom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
8: Stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi, kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kaya hindi ta malikawan ang stress. Ano bang tao wala stress? Ang buhanging, arasig gadalan, kaya gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Sir Kevin?
10: Ako ya Doc Ramil kag Sir JP no. Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
8: Wow, sakto na. Ako so, ako muok gid to luguya 8 oras.
10: Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon, mainom naman ako isa. So, ang tulog kaya daw ginaduyan.
11: DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pila tong score ganit?
13: 470.
12: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
13: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
11: akin. DTX 500.
8: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, amo ng soldados lawas mo. Ang oxidative stress ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Perti man o, gamito man lang free radicals gali. Apan ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis sang white blood cells.
4: So,
8: amo na nga importante gid Sir GP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
4: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
8: Inang hindi ka dali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinaka nami nga paaman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
4: Ay economy.
8: Do ko nami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ginom ka DTX 500 kag Mighty C. Bangod ga less ang oxidation, kag na pareho lang na nga always fresh, kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung kurinot ng guya mo? Kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500, pangpahubin.
4: Pangpahubin
8: sa mga organ, cellula, kag simpre sa imo nga mga panit. Hubin ka lang taon kung naka-DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500, DTX 500. Pasami kabala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, gula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
22: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsyansa ng ikaw at akihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
23: Dr. Pinoy.
22: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
23: Dr. Pinoy.
22: Squalene Capsule. Masaliga, santo pa.
24: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
26: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
30: Let's go. Go with the flow.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy.
32: Let's go with the flow.
31: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
33: Playtime Entertainment. Born for happiness.
34: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
35: Mag-usar sang salon pass.
34: May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
35: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
34: May long-lasting relief.
35: Tugtog 8 ka oras.
34: Para sa nagpananakit nga baka.
35: Liyaw kalikot sa salon pass.
36: This is a mental cough elastic camphor. It's generic name salon pass. Symptoms persist until doctor.
35: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
37: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee.
0: product, kids' party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
2: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
3: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey.

0: 3, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanan sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kaya ba niya dukuo, amo nang ako niya ginatake. Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, 5:09 ng hapon.
11: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa

0: Mayong hapon, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Biyernes, Oktubre 2, 2026.
1: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga nagahampang ML ginbuno pilason sa Isabela.
1: Sa balitang nasyonal, Presidente Marcos nagpalugyan sa pumuluyo nga hindi magpanik bango naman sa ginalauman nga epekto sang Super El Nino.
0: Sa balita international, requirement para sa permanent residency sa Japan ginpahugot.
1: Sa balitang sports sa Pilipinas, may 26 na ka mga medalya sa ASEAN Games 2026. Pungsod, yara na sa ika-16 nga puwesto.
0: Sa balita entertainment, Celeste Cortesi kag Jonathan Sterling bulagay na. Las 5:11.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
3: Nagbaskog ang bagyo Choy Wan nga yara na subong sa severe tropical storm category. Apang abat-amat na ini nga nagahulag pa norte kag magamay na ang tsansa nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo Choy Wan 2,440 kilometers sidlangan sang Northern Luzon. Maximum sustained winds ang yara sa 110 kilometers per hour malapit sa sentro, kag gusto kung pagmadlos ang yara sa 135 kilometers per hour. Mahinay ang hulag sang bagyo nga nagapadulong northwestward. Apisar nga magamay ang posibilidad nga magasunod ini sa PAR, ang trough naman sang bagyo ang nagatuga sa mga pagulan sa Mindanao kag madako nga bahin sang Visayas. Gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Western Visayas, Negros Island Region kag Central Visayas. Ang Luzon naman, lakip na ang Metro Manila ang apektado naman sa mga localized thunderstorms, partikular sa hapon kag gabi. Diri sa Negros Occidental, maging magalumon ang panahon sa probinsya Buas nga adlaw nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang trough sang bagyo. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isi ka K5, Dominic Belbanyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Las 5:13, kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, total crime incident nagnubo sang 32.18% sa NIR. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
4: Nagnubo sa 32.18% ang total crime incidents nga na-record sang Police Regional Office Negros Island Region sa bulan sang Setyembre 2026. Base sa datos sang ahensya, mas dubo ini sa 260 kung sa diin yara lang sa 548 ang na-record nga insidente sang Setyembre. Kung ikumpara sa 808 nga na-record sa pareho nga bulan sang nagligan nga tuig, ginapakita sang datos sa ang padayon nga pagpanikasog sang kapulisan agud matap na ang krimen, mapabaskog ang police visibility kag paghimo sang maayong nga koneksyon sa komunidad. Sa piyak nga bahin, nagdubo man ang peace and order indicator sa 11.76%, amo man na record nga focus crimes nga yara lang sa 34.09%. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty Sika D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang lalaki nga naghampang naman sang ML ginbuno pilason sa Isabela, may kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
5: Pilason ay isa kalalaki matapos nga ginbuno sang sospek samtang nagahampang sang Mobile Legends kun ML sa sitio Jamaica, Barangay Kamangkamang, Isabela, Las 10:50 sang gabi, Oktobre 1. Ang biktima, ginkilala kay James Decina, 21 anyos, samtang ang sospek naman, isa ka 51 anyos nga si alias Linton, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sano sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, Las 10 ang gabi, nagapungko kag nagahampang sang Mobile Legends kun ML ang biktima sa isa ka basketball court sa among sitio upod ang iya mga abyan. Samtang hinali lang, ginbuno sang sospek ang biktima nga igo sa likod nga bahin sang iyang alawas. Pagkatapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo ang sospek kag

0: Ayon yung ginapangita sa kapulisan.
1: Madumduman nga may nagluntad ng mga shooting threats sa mga bahay sa Negros Occidental sa Damlaglang partikular sa barangay Talubang Bantayan Magbalyo Kansurans ang Himamaylan. Nagpanumduman siya sa publiko nga hindi pag-i-repost sa social media ang mga shooting threats or incidents agud hindi pagsundon sa iban ng mga kabataan. Ini, si KK5, Aubrey Suspenibar sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: La 6 o kon la 5, Jesse 6. Sa iban pa nga balita lokal, Maskara Job Fair gindagsa sa mga nagapangita sang trabaho. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villana.
3: Gindagsa sa mga nagapangita sang obra ang Maskara Job Fair 2026 nga gipatigayon sa SM City Bacolod Main Atrium sa mga Biyernes, Oktubre 12. Masobra 2,000 ka mga walk-in applicants ang nag-intra sa among aktibidad nga gin-organisar sa Public Employment Service Office sa Confeso Bacolod, kaupot ang Bacolod Gugma Foundation Incorporated. 122 ka mga kumpanya, lakit na diri ang siyang ka mga overseas recruitment agencies kag companies ang nag-intra kung sa diin nagatanya sila sa mga employment opportunities. As of 3 p.m., 20 na ka mga aplikante ang na-hire on the spot. Samtang iban, padayon pa ang interview kung kinakompleto ang ila sininga recruitment process. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3YO ni Miscast. Hindi ka balita ganadulong sa ito sa kalwa sa MyTC, D3YO kang DTX 500. Ini si K5 Wilson Villera para sa kampiyon ng balita sa edisyon publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 Him, Sapa.
2: Samtang sa katapusan nga balita lokal, masobra isa kagatos ka mga kapulisan ginbutang sa Bacolod City Public Plaza para sa seguridad ukod agod seguridad mapabakod. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
4: Masobra isa kagatos nga katapos sa kapulisan na ginbutang sa Bacolod City Public Plaza agud seguridad sa lugar ang mapabakod. Ginsiling ni Police Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Police Station 1, kamagluwas sa mga kapulisan na ginbutang sa mga strategic areas. May mga pulisman na ginassign para mag-grooming, para magtanaw sa sitwasyon sa mga tao nga nagasunod kag nagagwa sa festival site. Ginapahanumduman ni Tolentino sa mga nagabaligya sa ginasal nga taguon kag hindi pagpabayaan ang kutsilyo kag ginagamit sa paghiwa sa ginabaligya ang barbecue stick, kalikip na mga butilya para hindi magamit sa mga tao sa posibleng krimen.
5: Uli may ano nakita ibutang tadra nga mga dos and don'ts kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa pagsulod or pag kadto mo sa mga festival site.
6: Kag ini sir may checkpoint traditional sa pag
5: o may sa mga tanan niya in transit exit na tundra may ara kita naka plastara ara aton nga PSA dira nga damo man naga bantay.
4: Sa D3BIO Evening Newscast, and it's si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang National.
8: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasingko Jason Weve kagpara na sa aton mga balita national. Gin-question sang anay senador nga si Antonio Trillanes IV kung nga na wala nag-issue sang subpoena para sa iya ang impeachment court agud makatestify ukon makapresentar sang ebidensya bilang witness sa ginapatigayon ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
9: Sunog kay Trillanes, handa na guntani siya nga magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara.
2: Ginsaysay ni Trillanes nga nag-request ang prosecution sa Senado nga ukon sa Senado nga ipasubpoena kag nalakip ang iyang ngalan sa listahan apang ginkakas na inisang nagbalik na ang subpoena sa prosecution.
9: Bangod siniging question man ni Trillanes kung bala may power ang impeachment court o kon ang presiding officer nga maghimo sang kaangay nga desisyon.
2: Ginpalaygman ni Trillanes nga o kon ni Trillanes nga klaro na para sa iyang signal o kon senyales kag ini ang nagakahulugan nga hindi siya welcome sa Senado.
9: Ginbulgar man ni Trillanes nga wala ginkonsulta ang iban pa nga mga senador sa pagkakas sa iya bilang witness. Bangod ginpamangkot sang anay senador ang pila ka mga senador judges ang utuman sang sambitan nga desisyon.
2: Kalakip sa iya ginpamangkot ang mga nakaupod niya sa Senado sa nagaserbisyo pa siya bilang senador sang pila. Pilipinas.
9: Samtang matapos ang ginpalayag sa mga stakeholders nga posible ma-wipe out ang price rollback sa presyo sang diesel, base naman sa duwa ka adlaw nga trading sa international market, ginpalayag naman sa Department of Energy kun DOE nga posible mabuhina ng presyo sang krudo sa masunod nga semana.
2: Apang madugangan naman ang presyo sang gasolina kag kerosene.
9: Tulo kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posible nga mabuhinan sang peso kada litro ang presyo sang diesel sa Martes.
2: Madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 1.50 kada litro, kag 2 pesos kada litro naman ang madugang sa presyo sang kerosene.
9: Ginpaathag naman ni Abad nga ang average movement sa international oil markets na nakaligad nga 4 kadlaw nga trading amo ang nanginbasihan sa sambitan nga price adjustment sa presyo sang fuel.
2: Lunas nga adlaw, ukon Lunas nga adlaw, ipagwa na sa ang ahensya ang final price adjustment.
9: Sa iban pang mabalitang nasyonal, naghingyo naman si President Ferdinand Marcos Jr. sa publiko nga hindi mag-stock ka ukon mag-hoard sa mga sulodlan sang tubig, kaangay sang drama, containers, kag iban pa, subong man ang bottled water bangod sa ginalauman ng epekto sang Super El Nino sa Pilipinas, sumugod sa mugulan naman sang Oktobre.
2: Tulo sa Presidente, hindi kinahanglan yung magpanik sa pag-stock sang tubig bangod nagahimo sang tikang ang gobyerno, agud mapahaganhagan ang epekto sa nasambit nga kalamidad sa Pilipinas.
9: Ginpalayagaman ni Palace Press of Secretary Claire Castro nga hindi maubusan sang stock sang tubig ang nga mainom sa Pilipinas, gani hindi kinanglan nga magpanik buying.
2: Nagpagwas ang statement ang Malacañang kasunod sa mga nagalaptang impormasyon sa social media nga may nagahoard na sa mga suludlan sang tubig kag ilimnon nga tubig bangod sang posibleng halit sang Super El Nino.
9: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman sang spokesperson ni Senator Loren Legarda subong nga Biyernes nga wala niya ginadula ang posibilidad nga magbalik sa Senate majority ang senadora.
2: Sino kay Attorney Tony Lavinia, may posibilidad nga nagisorihanay na ang senadora sa makakatapo sang majority block sa Senado.
9: Madumduman nga nagka-medical leave si Legarda kag nagatener siya subong sa France agud nga magpabulong.
2: Sa upod sang senadora ang iya bata kag kongresista nga si Batangas Congressman Leandro Leveste. Las 5:22.
7: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, requirement para sa permanent residency sa Japan ginpahugot. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
8: Ginpahugtan sa Japan ang requirements para sa mga dumuluong na luyag makakuha sang permanent residency sa pungsod. Kabahin ini sang tikang ni Prime Minister Sanae Takaichi nga pahugtan ang pagkontrol sa immigration. Sa idalom sang bag-o nga pagsulundan, kinahanglan nga mapamatud-an sa mga dumuluong nga above average ang ila annual income o kunkita sa sulod sang isa ka tuig, kag may ikasarang sila nga makig-istorya gamit ang lingwahe sang pungsod. Kadungan sini, magataas man ang application fee, kag sa pagbisita sang isa ka international media sa isa ka immigration office, madamo nga individual ang nagalinya sa opisina kag nagalaom nga matapos ang proseso antes magsaka ang balayran. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
9: Pilipinas, mayara na sang 26 na ka mga medalya sa SEAN Games 2026. Pungsod, yara na sa ika-16 nga puwesto. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
10: Is na ka mga medalya ang Pilipinas base sa medal tally sining hapon sang Biyernes sa nagapadayon nga Asian Games 2026. Sa karon may 4 na ka-gold, 6 ka-silver kag 16 ka-bronze ang mga Pinoy nga atleta. Nadaog ang ika-4 nga gold ni Jeyus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo kag naangkon man sini ang bronze sa men's individual pomse. Nakuha naman ang silver medal sang boxer nga si Carlo Paalam sa men's 55 kilograms division, samtang nagdugang man sang bronze sa Daipia Pagara kag Kai Progelia sa women's beach volleyball. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix ni naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Celeste Cortez kag Jonathan Sterling bulagay na. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
11: Confirmado nga break na ang beauty queen nga si Celeste Cortez kag ang iya supposed to be fiancé nga si Jonathan Sterling. Ini ang mismo ginpahayag ni Celeste sa iya final episode sang iya nga docu-series nga Celeste Unscripted. Soon to be parents naman kuntani ang duha sa ilang nga baby boy apang nagbulagay ang mga ini antes pa mabunag ang ilang nga bata. Suno naman kay Jonathan, natabo ang breakup sa itong nagbakasyon sila sa Amanpulo nga kuntani amuman ang bakasyon nga may tuyo siya nga magpropose sa beauty queen. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Sterling, di apelyido?
2: Oh, duman na dumduman, oh, Kai.
9: Duman ko.
2: Sa mga, sa mga short
9: si
2: dramas.
9: Moretti.
2: Oh, mga...
9: Si Boss.
2: Mga Sterling, mga Sterling, rich family na sila sa imo ginalantaw nga short
9: drama. Ari,
2: gali
9: si Jonathan, gali.
2: Oo. Ang sometimes ka K-5 Roads may mga relasyon nga meant nga hindi magdugay. Oo, amo na nga ti may mga nagabulagay.
9: Na tip for the premiere for ti ka-tight. Maybe siguro, I don't know kung may mga...
2: May mga pinagdadaanan siguro nga ti na-realize nila both nga
9: or may arating nga tawag na ton nga doon na guhit ng palad.
2: Hindi naman alag, hindi naman ilaway, hindi naman sila magdayunay, mga una.
9: So maybe siguro may gi-prepare na sa isa kag isa sa ila. Nga nami. Pero na namian ko sang ano kang trading subong.
2: Nga man.
9: Okay, syempre kami ya mabuhin ng mi peso. Kamo ya madugang 1.50.
2: Gani. Nag oh lang to bla, nagpalubo sila legal 24 centimos. Subong masaka sila 1.50. Ay, ay. Kaya
9: mo na okay na kami ya kay 7 tapos no di sundan bigid nga
2: katahom
9: para sa
2: amo. No, gani katahom gani katahom. Pero sa gasolina, do kabukat mayad na lumala.
9: Pero ang kwan na nga siyan games ta kag 5 Gendo.
2: Oy, congratulations sa mga athletes sang Pilipinas nga.
9: Dako bi kag ginaginlantaw ko si boxing si Carlo Paalam, ang aton man nga Olympic boxer man. Daog siya para sa akon pero ti sa mata sang judges via split decision naging silver medal lang siya. Yeah. But anyway, kudos sa giyapo na Mr. Paalam. Mula Mr. Paalam, pro ti sige diyan.
2: Paalam kid. No, pero mega paalam. Pero congratulations sa mga tiglawasang Pilipinas sa Asian Games. Nga naghahatag sa dungog, no? Whatever dungog man ang mga nakuha ng mga
9: Alex Ayala, bronze. Bronze medal si Alex Ayala.
2: Whatever man ang mga medalya nga nakuha niyo dungog na sa Pilipinas.
9: Ang balyagan niya. Yeah. Though may sal- though, but anyway, congratulations upon kay Alex Ayala. Mugi na may mga setbacks sa life.
2: Correct.
9: Importante, kapag may setbacks,
2: may?
9: Sit forward.
2: Sige ah. Happy Friday mga ka-K5!
9: Happy birthday kay Chichi. Good birthday, Chichi, Subong.
2: Joy-Joy, Guro.
9: Ah, Joy-Joy? Sino birthday? Si Joy-Joy?
2: Joy-Joy.
9: Joy! Happy birthday, Joy! Pero Lino.
2: Kakay nung Nonoy Delphine.
9: Ah, birthday mo, Nonoy. Yes, why birthday. Why ko ka, ano, kag nagutom ko, Lanoy, kag Joy mo, Joy! Wow. Chicken Joy lang ako, Joy, ah.
2: Damo sa mga ano, no?
9: Happy birthday, ah.
2: Yes, happy birthday sa mga ka-K5 naton nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan sa mga adlaw. Kamay pa nag-enjoy ka mo, ah. Happy Friday.
9: Happy weekend.
2: Happy weekend. Happy Sabbath sa mga ka-K5 naton. Enjoy your weekends. Na, lagad-lagan ka mo to, ah.
9: Lagad dito tama jogging sa plaza sa EGC.
2: Hindi na, lawayan lang to. See you on Sunday, mga ka-K5. Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ang mga balita subong ang Biyernes, Oktubre 2, 2026.
9: Bantay naman sa Domingong Adlaw, ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Mga ka-K5, 84 dias na lang, Pasko na. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang hintag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
9: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

K5 News FM。

K-5 News FM。